A las 8, Sincronopono Maga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po yung araw na ng Miyerkules, Wednesday, July 29, 2026. Dalawang araw na lang. Tapos na naman ho ang July. Tapos August na. Pagkatapos ng August, September na. Pagkatapos ng September, Pasko na. Ilang buwan na lang, bonus na naman! Oh, ha? Yung mga hindi pa nakaka-get over sa Sona. Sige. Sige, mag-Sona pa tayo na mag-Sona. Move on na. Sabi nga nila, move on na. Abangan na lang natin kung ano mangyayari. Kasama, suporta natin sa engineering side na si, o engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang makapaksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Fare hike, hindi maiiwasan dahil humina ang ekonomiya ng Pilipinas. Igil putol sa kuryente, muling ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagtanggal ng system loss sa singil ng kuryente, umani ng suporta sa Senado. Pero sabi ng Meralco, ang system loss sa kuryente hindi maiiwasan, kaya magbayad kayo. Ombudsman, pinasasagot si dating Speaker Martin Romualdez sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Bantang kaso ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Speaker Martin Romualdez, pambubudol ayon sa kapatid na si Senadora Amy Marcos. Tax relief package sa Sona ni Pangulong Bongbong Marcos, babawiin naman sa pagbuwis sa mga vape, Yossi at iba pa. Kontra Sona ni Cayetano, ni Senador Alan Peter Cayetano, sinabing ang Pilipinas, malaki ang potensyal kung may national vision. Kumpa rin eh, no? Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, gustong sumali, makilahok sa impeachment trial. Mga aligasyon ng mansyon sa US, fake news, sabi ni NBI Director Melvin Madibag. Vice President Sara Duterte, nasa The Hague, dadalo sa Free Duterte Now sa rally sa The Hague. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian, narito po muna ang magiging taya ng panahon. Pero before that, ito muna mga kaibigan natin. Angel Loredaha, maulang Miyerkules ng umaga, Lodi Kuya Ira B. Panganiban, Simbang Baklaran, God bless, Malolos Bulacan. Sabi ni Angel Loredaha, si VP Sara Duterte, impeachment trial, the DZRJ special coverage, mamaya alas 10 hanggang ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon, tutukan nyo yan. Si Angel Loredaha, huling Miyerkules ng Hulyo kay MRP. Peter Nikolevich Rasputin, hello. Boss Idol Ira and every all loyal solid kay MRP Kabandido. Si Angel Loredaha pa rin, kape-kape na, paring Mon Samson Manila Bulletin. O nga, Mon, yung kape ko. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat Mark Mallorca. Si Angel Loredaha, susunod na RJ Patrol with Angelo Almonte. Bukas, sweldo, July 30. January, February, March, April, May, June, July. Hanggang 31 ng July. Hanggang 31 ng July, Angel Loredaha. Bakit? Holiday ba sa Biyernes? Done, like, and share, mga kamadidot kay MRP. Sabi ni Angel Loredaha, salamat Angel Loredaha. Steel Johan, magandang maulan na umaga, Sir Ira P. Good morning, Steel Johan.
Sabi ni Angel Loreda, ikulong si si Secretary Vince Dison. Mabulok ka na sa kulungan. Si Steel Joan, don't like and share. Salamat, Steel Joan. Circulation, good morning, Sir Ira Pia. You're back, sir, after 2 weeks na wala ka. But you look younger at hindi stress ang aura mo. God bless you. Hindi stress. Stress na stress nga eh. Ganyan tayong itong mga pinagsasabi.

IJ, July 31, 2026. O, sa July 31 na sweldo. Uli M30, magandang umaga sa lahat. Higop muna ako ng kape. Happy birthday, Julio M30. Hindi mo ba kami maloloko, ha? Birthday mo bukas. Is watching. Hindi ko maintindihan yung sulat, eh. Angelo Redas, sweldo po sa July 30. Hindi ba katapos yan ang sweldo? Julio M30, sino may birthday? Absent muna nga ako. Mercy Fernandez Narciso, maulang morning, Sir Ira P. Dahil maulan ng umaga, kaninang alas 3 ng umaga, isang low pressure area ang namataan sa ibabaw ng karagatan ng Rapu-Rapu, Albay. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at gidlat dahil sa LPA o low pressure area. Ang Cagayan at Isabela naman ay magiging maulap din ang papawirin na may kalat-kalat din pag-ulan, kulog at gidlat dahil sa Easterlies. Ang Cordillera, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at gidlat dala ng Easterlies. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at gidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.39 na umaga, lulubog mamayang alas 6.26 ng gabi, 47 minutes ang labang ng liwanag sa dilim.

May problema si Angelo Ridaha ngayon, makainom yata. Rekorasyon, maghanda tayo sa future ang pag-launch ng kauna-unahang rocket sa Kalawakan. Sana rocket talaga, no? Hindi rocket. Alas 8:14 na po ng umaga. Ang exchange rate natin ngayong umaga, ngayon, 8:14 na umaga, ang exchange rate po ng piso sa dolyar ay 8 pesos and 52 centavos per dollar. Yan. Hindi na talaga bumaba na 61 pesos. 61 pesos and 52 centavos to the dollar. Yan. Yung mga OFW natin, maligaya-maligaya dahil dyan. Ah, malaki kinikita nila, malaki ang palitan. Yolanda Inong, good morning Sir Ira. Good morning Yolanda Inong. Sabi ng ekonomista sa mga balita ngayon, sinabi ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo, hindi maiiwasang tumaas ang sigil sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunga ng paghina ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Del Castillo, isang financial at market analyst, malaki maaaring maging epekto at implikasyon ng paghina ng ekonomiya ng Pilipinas sa presyo ng mga bilihan at pasahe sa transportasyon. Sa ginanap na Quezon City Journalist Forum kahapon, sinabi ni Del Castillo na malaki din ang epekto ng gyera sa Amerika at Iran sa mataas na presyo ng langis at produktong petrolyo. Sinabi pa ni Castillo na isang Pilipinas sa mga mataas na bilihin na binabayaran sa Asia at isa tayo sa itinuturing na poor performance economy. Kaugnay nito, sinabi ni Benjamin Ibon III, chief ng Quezon City Tricycle Registration Division, TTMD. Kung magkakaroon ng pagtaas sa pasahe ng mga pampublikong sasakyan sa bansa, hindi maiiwasan na humingi rin ng taas pasahe ang mga driver ng tricycle. Mahal-mahal na nga ng singil sa tricycle, joke nga, 50 pesos, di ba? Sa kanila, umunong karanasan na kapag may fare hike sa transportasyon, humihiling din ang mga tricycle driver para sa kanilang sektor. Sinabi pa na hepe ng Tricycle Regulation Division,

na hindi naman ito naaprubahan agad ng departamento dahil kailangan dumaan pa ito sa isang ordinance, tiniyak ni Ibon ng mga ayuda o tulong sa mga driver ng tricycle sa pamamagitan ng fuel subsidy at iba pang makatulong sa nararanasang krisis sa epekto ng mataas na presyo ng gasolina. Talagang ano, kano kahapon, 6 na piso. Noong isang linggo, 10 piso. Medyo matindi ah, medyo matindi. Samantala, sa ibang balita, pinatasa ng Office of the Ombudsman si late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsiti ng sagot sa mga reklamong plunder, graft at direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, naglabas na ang preliminary investigation team ng utos para magsumite ng counter affidavit si Romualdez at iba pang mga respondent. Meron silang 15 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumite ng kanilang sagot. Kapag naisumite na ng lahat ng panig ang kanilang mga dokumento, isusumite na ang kaso para sa resolusyon, kabilang din sa mga respondents sina Attorney Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hermoenes Real, D.S. Tantuico at Associates at Samchan Foreign Exchange Corporation, kasama ang mga board directors nito. Nanindigan naman si Romualdez na wala silang nilalabag na batas. Isang congressman si Ang, sinampahan na ng kaso eh, di ba? Pinaaresto na pero graft lang eh. Hindi plunder eh. Hindi katulad nung kay Marcoleta eh. Pero mas malaki yung perang nakuha nito kaysa kay Marcoleta. Pero graft lang. Pero pareho silang congressman nung ginawa nila yung kasalanan. Kaya itong si Ang, nakapag-bail. Si Marcoleta, hindi. Nakikita niyo yung pattern? Pagkakampi, pwedeng magpiansa. Diba? Pwedeng laya. Pag hindi ka kampi, kailangan kulong. Diba? Diba pa? Ewan ko ha? Ewan ko. Bakit ganun? Diba? Parang ano? Parang may tinitignan at tinititigan ha. Phil John, pakibati po Sir Ira. Thank you po. Happy birthday po kay Senador Marcoleta. O nga pala, happy birthday, Senador Rodante Marcoleta. Ferdinand Enriquez, good morning po. Samantala, binatikos si Senador Amy Marcos sa ikalimang State of the Nation address ng kanyang kapatid at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinawag na pambubudol ang anunsyong malapit ng sampahan ng kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi dumalo si Amy sa SONA kasama ang iba pang miyembro ng minority bloc sa Senado at kinwestiyon ang paghawak ng pamahalaan sa mga kasong korupsyon na kinasasangkutan ng mga kalyado ng administrasyon. Inanunsyo ni Marcos sa kanyang SONA na naghahanda na ang Office of the Ombudsman na magsampa ng maraming kaso laban kay Romualdez kaugnay ng amunoy maanomalyang flood control projects. Kinwestiyon ni Amy kung bakit mabilis umanong nasasampahan ng kaso ang mga senador na kumukontra sa administrasyon ngunit mabagal ang pagkilos laban sa mga kaalyado nito. Dagdag niya, hindi lamang si Romualdez ang sangkot sa korupsyon. Samantala, mas positibo ang naging tugon ni kapwa minority senator Robin Padilla na nagpasalamat sa Pangulo dahil mas maraming wikang Pilipino ang ginamit nito sa talumpati.

0: Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Wala eh, walang tiwala si Aimee eh. Diba? Kasi nga, katulad nga sinabi ko, yung si Ang, diba, na kinasuhan ng graft, hindi plunder, pero pareho sila ng amount. Hindi, mas malaki pa yung kay Ang, 215 million. Diba? Yung kay Marcoleta, 75 million. Pero kay Marcoleta, plunder. Kay Ang, graft. Eh pareho naman silang basis. Diba? Na tumanggap sila ng salapi habang sila ay nakaubo na congressman. So, ang tanong ko, bakit yun ay isinampa? Graft lang na pwedeng mag-bail samantalang kay Marcoleta, plunder, na non-bailable. Diba dapat pareho? Kung plunder kay Marcoleta, plunder kay Ang. Kung graft lang kay Ang, graft lang din kay Marcoleta para pwede magpiansa. Paano kaya, no? San Costo, ganda umaga po, Sir Ira. Parlito Kabile, sabangan natin yung spaceship. Wow, pare, space. Sinabi naman ng Office of the Ombudsman ay pagpapatuloy nito ang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects ng patas at walang kinikilingan na kahit ang mga taong malapit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay masasangkot. Ito ang sinabi ng Ombudsman matapos sabihin ni Marcos sa kanyang SONA na inaasahang maisasampang ilang kaso laban sa kanyang pinsan na si later representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at handa siyang harapin ang proseso. Nauna na naghain ang special panel ng Ombudsman ng supplemental complaint laban kina Romualdez, dating Bicol Party List Representative Saldico at iba pa sa preliminary investigation sa mga kasong plunder, graft at direct bribery kaugnay ng umunoy 56 billion peso anomaly sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Wala pang formal na kasong kriminal na naisasampa laban kay Romualdez. Dekorasyon, sabi niya, ang Meralco, hindi daw nila susundin ang binida ni Jumping Jack sa kanyang Sonato Applies sa tanggalin ng hidden extra charges sa mga na-consume na kuryente. Di takot ang mga oligarki kay Jumping Jack. Tis-tis. Iba talaga si PRRD nang bantaan niya si Mang Lusutan na pag di siya magbayad ng tamang buwis ay kukunin ng gobyerno. Ayun, bilyon ang binayad ni Tan. Yan ang presidente. May angas at political will. Well, hindi pa tayo umaabot doon. Ano? Tignan natin. Pupunta natin yung balitang yung mamaya. Umabot naman sa pinakamataas na antas mula 2021 ang pag-aalala ng mga Pilipino tungkol sa korupsyon sa gobyerno. Ito ay ayon sa Okta Research tugon ng Masa Survey na isinasagawa noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 adult Filipino. Sabi ko hindi ko nababasahin itong mga Okta eh, ba't nilalagay nyo paro ito? Lumabas sa survey na 32% ng mga respondent ang nagsabing korupsyon ang pinakaagarang isyu ng bansa. Mas mataas kaysa 26% noong March 2026. Ayon sa Okta, kasabay ng survey ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara at pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Naging tampok din sa balita ang anomalya sa flood control funds. Pinakamataas ang pag-aalala sa Metro Manila, 56%. Sinundan ng Balance Luzon, 32%. Mindanao, 26%. At Visayas, 21%. Gayunman, pangatlo lamang ang korupsyon sa mga pangunahing alalahanin ng publiko. Nanguna pa rin ang inflation, 37%. Kasunod ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, 34%. Tagal na nating alalahanin yung korupsyon. Kailangan pa ba mag-survey tungkol dyan? Kahit araw-araw kayo mag-survey, yan ang lalabas niyan. Nababahala ang taong bayan sa korupsyon. Laging tatlo yan. Mataas na bilihin, sweldo, korupsyon. Yan ang tatlong pinakamalaking problema ng bansa natin ngayon. Mataas na bilihin, sweldo, korupsyon. Pag na-address nyo yan, aayos tayo, maniwala kayo. Opo. Alas 8:25 na po ng umaga. Muli iginiiti Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanyang direktiba na pansamantalang ipagbawal ang pagputol ng linya ng kuryente para sa consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad mag-refund ang mga kumpanya ng kuryente sa mga sobrang nasingil at payagan ang piling consumer na magbayad ng hulugan para sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na ipinatupad ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang one-time tax abatement program upang magbigay ng ginhawa sa mga micro-entrepreneur na nalugi o lumitang kita. Ang one-time tax abatement ay programa ng BIR na tumutulong sa mga micro-taxpayers na makabayad ng kanilang tax liabilities. Nagbibigay ito ng isang abatement fee para sa delinquent accounts, tax assessments, at open stop filer cases ng mga micro-taxpayers na may basic tax liabilities at penalties na hindi lalampas sa 80,000 pesos. Ang programa ay bukas hanggang December 31, 2026 at maaaring mag-apply ang mga taxpayer ng kanilang revenue district, office o RDO na may jurisdiction sa kanilang lugar. Ang mga hakbang na ito na inihayag ng Pangulo sa kanyang SONA ay patunay ng pangako ng administrasyon na protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Politiko sana sasabihin ko. Kapakanan ng mga Pilipino at tiyakin na mananatiling abot kamay ang pangunahing serbisyo sa gitna ng hamon ng mataas na presyo. Umani naman ang suporta si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa ilang senador, partikular ang solusyon na sa ilang problema kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng halaga ng singil sa kuryente, pagkain at iba pa. Sa magkahiwalay na pahayag, lantarang kinampihan na ni na Senador Francis Kiko Pangilinan at Lito Lapid ang panukala ni Pangulong Marcos na tanggalin ang sinisingil na system loss sa kuryente na lubhang nagpapabigat sa pasanin ng consumer. Ayon kay Pangilinan, napapanahon ang panukala ni Pangulong Marcos na tanggalin ang system loss. Sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang makipagtulungan sa administrasyon kasama sa Senado, Department of Energy at iba pang stakeholders upang matiyak na magkakaroon ng kailangang amendments ang IPIRA at maipasa kaagad. Kasabay nito, bukod sa pagsuporta, nanawagan din si Senator Lito Lapid sa kapwa mambabatas na iwasan ang pamumulitika at magtulungan ang oposisyon at administrasyon para sa kapakanan ng publiko. Sinabi ni Lapid na higit kailangan ngayon ng taong bayan ang pagkilos sa mga priority bills na nakakaginhawa sa mamamayan sa gitna ng mataas na presyo ng kuryente, inflation at walang tigil na pagsirit ng presyo ng langis. Banggit naman ni Lapid na tinatanggap niya ang hamon ng Pangulo at kababayan na agarang isawata sa mga panukalang nakapagbibigay solusyon sa pangangailangan ng ating bansa. Sinabi pa ni Lapid na inaanyayahan niya ang mga kasamahang mambabatas na maghanap ng kuwang upang makapagtrabaho sa kabila ng kasalukuyang tensyong politikal. Tignan muna natin itong ulat na ito. Senado nagbigay pugay kay Yumaong Martin Tuason bilang pinuno ng Arms Corps na nagambag sa industriya ng depensa at seguridad sa bansa. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Nagbigay pugay si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri kay Yumaong Martin Tuason sa kanyang sponsorship ng Senate Resolution No. 385 bilang pagkilala sa matagal lang pinuno ng Arms Corps Global Defense Group dahil nga sa kanyang ambag sa industriya ng depensa at sa pambansang seguridad ng bansa. Sa plenary session ng Senado, inilarawan ni Subiri si Tuason bilang isang makabayan na naniniwala sa pagpapalakas ng sariling kakayanan ng Pilipinas sa paggawangan ng kagamitan para sa depensa. Tumutulong si Tuason sa Armed Forces of the Philippines o AFP at sa mga law enforcement agency para makagawa ng mga baril at bala na gawa sa Pilipinas at angkop sa pangangailangan ng bansa sa operasyon. Kinilala rin si nitong si Subiri ang suporta ni Tuason sa pagtiyak sa maasaang supply ng kagamitang pangdepensa para sa mga pwersa ng pamahalaan o Marawi Siege sa bukod sa kanyang mga nagawa sa sektor ng depensa. Naalala rin ni Subiri si Tuason bilang isang philanthropist, mapagmahal na ama at haligi ng tahanan at malapit na kaibigan. Dagdag pa ni Subiri ng kanyang pamana ng paglilingkod, pagkabukas palad at pagmakabayan ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino.
2: Ensuring reliable supply of firearms and ammunition to our troops as they fought to liberate Marawi. Tamang-tama, our Chief Minister is here, Chief Minister Makakuha of the BARM. during the siege of Marawi, when we ran out of bullets, Your Honor, and no one else was there to give us the bullets we need to defend our territory in Marawi, the Philippine territory, from these armed terrorists. It was Arms Corps that opened their bodegas and gave our troops the ammunition needed to continue the fight against the Maote rebels in 2017.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat si Jojo Sikat mula sa Senado. Oh, sandali, magbabalik tayo. Kailangan ko lang gawin to. Magbabalikan lang ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: A las 8:34 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong estasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keyword, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Meron na po ang bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. O, tuloy-tuloy na tayo sa ating huntahan, balitaan, kwentuhan at balitaktakan. Si Harvey Morales, good morning Sir Ira. Di bali yung ginagawa ni Boeing, isang part ng impeachment complaint. Kaya dagdagan niya yung ginagawang double standard. Hanggang 2028 lang. Salbahay ka talaga. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Matayog ang lipad ng saranggona ni Junior. Umabot na sa outer space. That's how potent psychedelics can be. Huwag naman. Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira. Hindi muna natin kailangan ng space rocket. Kung flooded areas, pwede naman drone. Si Singson nga, 100 unfinished flood control. Kung sa weather, nakahook naman tayo sa Japan and US. Nuclear power plant, trains, food sufficiency ang kailangan. Dito muna sa isa, aba. Paan? Dekorasyon. Nako, drama lang na magpipinsan yan. Tignan mo, sabi masakit man daw sa kanya, nakasuhan ng pinsan. Kaya lang kailangan dahil di daw sa presidente ng sa pamilya lang. Ang sarap pakinggan. At ito naman ang sagot ni pinsan. Ginagalang ko ang desisyon ng presidente. Sino, wala na yung if they push me against the wall, I will not go down alone. Diba? Nawala na nga yung if I push against the wall. Carlito Cabiles, tama si Senator Marcoleta. Bakit hindi pinangalanan ng PBBM yung dating speaker na sinabi niya? Napakakasuhan, pwedeng si Senator Cayetano yun kasi dating speaker ng House of Representatives siya. Oo nga, no? Hindi natin naisip yun, ano? Menchime, good morning, Sir Ira Panganiban. Pilipinas, sobrang inapina ng gobyerno ng kurakot. At si Tonyo Calado, nanonood. Good morning, Tonyo Calado. Teka, puntahan na muna natin to. Nagmamadali. Live mula sa Zoom. Ready ka na ba? Energy Museum. Bubuksan ni Pangulong Marcos. Yan, si Chona Yu. Live mula sa Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang dadaluhan ng Pangulo ang pagbubukas ng inaugurasyon ng Energy Museum at ang pagdalo na rin sa 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA sa Department of Justice sa BGC sa Taguig. Makakasama ng Pangulo, bakit sinabi kong Department of Justice? Department of Energy. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si Energy Secretary Sharon Garin na dito ay inaasang mababalikan ang mga naging reforma sa sektor ng kuryente, suriin ang mga nakamit nito at tupuin ang mga kinakailang pagbabago para sa mas maasahan at abot kayang elektrisidad para sa mga Filipino consumers. Mamayang alas 2 ng hapon naman ay babalik sa Malacanang si Pangulong Marcos para sa farewell call ni na Ambassador of Hungary to the Philippines, Titanilia Tooth, at Ambassador of the Netherlands to the Philippines, Maria Alfonsa Magdalena Gerais. Ito yung kanilang farewell call mamayang alas 2 ng hapon sa Palasyo ng Malacanang. Pagkatapos nito ay susundan ng oath-taking ng mga bagong Associate Justice ng Court of Appeals na sina Associate Justices Debbie Jean Centeno Dejampo at si Paulo Teston. Ito yung dating Food and Drug Administration Director General. Siya yung bagong Court of Appeals o Tax of Appeals.
0: Tax Appeals. Yung dating FTA, Court of Tax Appeals.
1: CTA. Dalawa sila na na-appoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre pa, merong regular press briefing mamaya si Palace Press Officer Claire Castro matapos ang dalawang araw na pahinga. Dahil itong linggong ito, ngayon lamang siya magpe-press briefing sa Palasyo ng Malacanang.
0: Uy! Kinamiss kaya niya yung press briefing niya.
1: Hindi ka mabibisita dito. At
0: hindi pa ako pwede lumabas. Kahirap na. Nakakahawa pa rin ako.
1: Ayun lang.
0: O, baka magkahawaan kayo dyan, kawawa nakakahiya naman. Diba? Pero pwede ko lumabas na, uubo ako dun sa podium. Hindi, mayroong funny question dito. Mm. Di ba? Funny lang. Sabi nung nagko-comment, di ba? Hindi daw pinangalanan si Martin dun sa Sona. Ang sabi lang, isang former speaker. Eh, di ba former speaker si Alan Peter Cayetano?
1: Si Alan Peter Cayetano, si Lord Velasco.
0: Si Lord Velasco. Okay. Hindi, wala namang kaso si Lord. Di ba?
1: Pero kasi may may predicate siya doon na mas hindi ako presidente ng aking pamilya.
0: Nililinaw ko lang.
1: May context siya, may predicate doon sa kanyang sinabi.
0: May context. Tsaka sumagot na si Martin. Meron lang talaga urot dito. May urot dito. Sabi niya, Martin kayo ng Martin, hindi ba pwedeng si Cayetano? kung wala yung context, pwede.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kaso may context eh. Inuna niya yung pamilya eh. Pag-iabundente ng pamilya at ng kaibigan.
1: At saka sabi siya, masakit man sa aking puso.
0: Lahat sila sumasakit ang puso eh. Napansin ko. Napansin mo ba yun? Lahat sila sumasakit ang puso. Baka takihin sila sa puso niya sa ginagawa nila, di ba? Lahat sila masakit ang puso.
1: And yung isa pang funny thing, nung sinabi yun niya Pangulong Marcos na yung dating House Speaker, sinabi ng Ombudsman na kakasuhan na ng patong-patong, eh, nagpalagpakan yung mga congressman. Hindi ba nila alam na nung panahon ni Speaker eh?
0: Nakinabang sila? Kung ano-ano yung pinaghihingi nila, binigay sa kanila lahat yung Speaker? Wala talaga utang na loob yung mga congressman na yan, sa totoo lang. Wala akong katiwa-tiwala lahat dyan, maliban dun sa kaklase kong si Eski. Diba? At saka yung nauna na sa akin na si Boji, yung upper class ko na si Boji. Pero iba, wala akong katiwa-tiwala dyan sa mga yan. Diba? Pati yung dati kong kaibigan, si Goma, wala patiwa-tiwala dyan sa mga yan. Sa totoo lang. Diba?
1: Sila nagpalagpakan nung binanggit na sasampahan na ng Ombudsman ng patong na kaso ang dating House Speaker.
0: Sipin mo, pagkatapos silang pakinabangan, hinagis nila sa ilalim ng bus. Di ba? Tapos gusto nyo igalang kayo. Di ba? Takot kayong kakampi.
1: Diba? Alam mo, kung ako doon si dating House Speaker Martin Romualdez, masasaktan ako noon.
0: Ikakanta ko silang lahat. Ako si Martin, ituturo ko silang lahat. Di ba? Ikaw, eto dokumento. Kayo, pasali kayong lahat. Sama-sama tayo sa kulungan, mga hayop. Ay, sorry. Di ba? Ba? Pagkatapos na ibigay mo sa kanila lahat, pagkatapos mo silang lahat payamanin at i-spoil, nung kakasuhan ka na, nagpalakpakan.
1: Napakasakit noon para sa...
0: Ang laking insulto sa iyo noon. Hindi ba kung sa akin yun? Ako, niniwala ka. Kung sa akin ginawa yun, tatawagin ko si Boying, halika. Oh, meron ako dito 35 kahon ng ebidensya laban sa mga congressman. Kaganunin ko si Boying. Di ba? Tignan natin. O kaya maglalabas ako ng statement sa lahat ng nagpalakpakan, abangan ninyong pangalan nyo sa Ombudsman. Ganun ako. Tignan natin pag hindi nanginigang tumbong ng lahat ng mga yan.
1: Si Congressman Ira ay nakatanggap ng 500 million na halaga ng infra project.
0: Oh, di ba? Wala sa naman. Bayan ng Burubudu. Sa yung Burubudu? Hindi ko alam. Sabi niya, meron.
1: Merong pinagawa sa Mount Timbuktu. Mga ganun.
0: Ayun. Diba? Diba? Nakikita niya yung tulay na yan. Asan? Yun nga. Di ba?
1: Wala, di ba? Yun na yun.
0: Di ba? Salbahe. Natutulak, salbahe. Anyway, sige, tignan natin namin yung briefing ni Auntie Claire kung ano mangyayari. Salamat, Chana.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Chana Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Sa Senado naman, nandoon ang kasama natin si Jojo Sikat, defense team ni VP Sara Duterte, hindi pumayag na baguhin ang format ng paglilitis sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Report ni Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Yes, ganda umaga kasamang Ira. No? Sisimula na nga ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ngayong araw itong presentasyon para sa Article 1 na, ng ukol nga dito sa kinikilalang paratang o kanilang paratang dito kay Vice President Sara Duterte, dito nga ukol sa maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at itong Department of Education bilang siya ang dating kalihim nga ng kagawaran. Dalawang dating manager na magkahiwalay na branch ng land bank ang nakasupwena para tumistigo at magdala nga ng mga dokumento na kinabibilangan nitong mga cheque. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, matutuloy ito dahil hindi pumayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa mungkahing baguhin ang formato sistema ng paglilitis sa apat na articles of impeachment o apat na impeachment cases laban dito kay Vice President Sara. Mungka iyon nitong presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Chiz Escudero na sinang-ayuna ng House Prosecution Panel ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Reginald Tonggol. Ayon kay Gatchalian, sa sulat ng defense panel na natanggap nila kagabi, isinaad na napagkasundoan na sa pre-trial ang flow ng paglilitis kung saan patatapusin ang prosecution sa presentasyon para sa lahat ng apat na articles of impeachment sa kamaghaharap ng sariling mga ebidensya at testigo ito namang defense panel. Sinabi rin aniya ng defense panel na gusto muna nilang madinig ang lahat ng argumento ng prosecution at kailangan nila ng panahon para makapaglatag ng pangdepensa. Ayon naman kay Senate President Gatchalian, para patas dapat parehong payag ang prosecution at depensa kung may babaguhin nga sa takbo ng paglilitis. Ako, Jo, si Jojo, yes, sa kasamang Ira.
0: Madaya naman yung prosecution doon kung iisa-isahin.
2: Kasi doon sa proper court, talagang dapat muna maglalatag itong prosecution bago naman saka, ang depensa.
0: At saka pagka inisa-isa mo yan, makikita na ng prosecution yung defense strategy at lahat ng hawak-hawak na at saka, bala ng depensa.
2: Depensa. Oo, at saka paano mo ka naman makakapag-depensa kung ikaw yung unang maglalatag? Diba? Diba? Kasi sa proper court talaga dapat yung mga umaakusa mo na.
0: Yung akusasyon tapusin mo.
2: No, ikaw, tapos saka, ikaw saka yung depensa. Oo, diba? correct. Kaya mamaya talagang matutuloy na dahil hindi nga pumayag base sa liham, no, na ipinadala kay Senate President Gatchalian yung ukol nga dito sa ano sa sinasabing babaguhin itong format dahil hindi pumayag ang depensa, dapat talaga yung katulad din sa korte, no, na yung prosecutor muna ko ano yung inyong akusasyon at kami mga depensa ang maglalatag naman ng depensa namin. Kasi parang ang hirap naman nun, unfair para talaga sa mga defense panel yon.
0: Ang problema dito sa prosecution ngayon, ang hilig nila dun sa liberal application of the rules. Di ba? Palagi nila sinasabi yun eh. Hindi dapat mahigpit sa rules. Bakit hindi mahigpit sa rules?
2: Hindi mo naman pwedeng baguhin yung format ng, diba? Ng format ng paglilitis ng korte na kasi ganun talaga ang format, mauuna ang prosecution kasi kayo ang nag-aakusa eh.
0: 'Di ba? Goes to fair play 'yun eh.
2: Oh, diba? kaya ginagawa nila dahilan yung iginigit nila na binanggit mo nga kanina na na maluwag naman dito, hindi ka tulad.
0: Masyadong mahaba daw, masyadong matagal daw yung impeachment.
2: Oh, pero hindi
0: bakit nila kung problema pala masyado mahaba impeachment, nakaka-istorbo sa trabaho nila, bakit nila sinampa?
2: Kaya nga eh. Sila rin eh.
0: Kung kayo rin ang may gawa nun eh. Di ba? Oh. Sila rin ang...
2: O ba? Kasi nga, alam mo naman, masyado mapolitika sa atin. Kaya nga natatabunan yung tunay na trabaho na dapat nilang gawin.
0: Dami-daming trabaho eh. Inatupag nila impeachment.
2: Lalo ngayon eh. Dahil sa nangyayari yan, paano nila susolusyonan? Napakataas ang tingin sa kuryente.
0: Mahal-mahal ang gasolina.
2: Oh, gasolina. Ang gasolina, walang problema. Pwede ka mag-commute. Pero ang paano ka makakaiwas sa kuryente? Yung laki ng bayarin. Pag di mo binayaran, putol ka talaga. Oh, napakaraming patong. Kaya tama lamang itong system laws. Huwag na singilin sa atin. Tama yan. Oh, kasi alam mo paano kumikita Meralco dyan? Pag may nahuli sila nagja-jumper, kung kailan ka tumira, doon sisimula ng bayad.
0: Oh.
2: Halimbawa, nag-jumper. Kasi nangyari yan sa amin, no?
0: Oh.
2: Yung kapitbahay ko, nag-jumper. Linggo. Merkoles dumating. Yung palang nag-jumper sa kanila, kasabot ng Meralco.
0: Ganun naman lagi.
2: Merkoles dumating. Alam mo, nahuli sila 1996. Alam mo, ginawang kwenta, simula nung tumira na sila noong 1990. Ibig sabihin, binayaran yung kutita Meralco. Pero yung system law, sinisingil sa consumer.
0: Oh, di ba? Tapos sinisingil pa rin nila yung system laws dun sa nahuli nila.
2: Yes.
0: O isosoli pa nila sa atin yun?
2: Pero nahuli nila, ang singil nila ron, talagang tubong lugaw. Halimbawa, nag-jumper lang ng 2 linggo, ang singil nila doon, simula tumura. Babayaran nyo sa loob ng ilang taon.
0: Masyadong gahaman? Sa totoo
2: lang? Oo, yun yung mga sample na mga sinasabi ko gano'ng kagahaman.
0: Dapat
2: talaga tanggalin na yung system loss na yun. Ginaya rin ka ng Maynila, da?
0: Oh.
2: May system loss na rin sila.
0: Oo nga, daming dapat trabahong gawin ng Senado at saka Kongreso, yung impeachment tayo.
2: At saka yung 12% back sa kuryente, sana tanggalin na rin yun. Kasi ang taas na talaga, sobrang dami. Tama itong inihain na panukalang batas ni Senador Joseph Victor Ercito kahapon, ano? Natanggalin ka itong 12% back dyan sa kuryente na nahihirapan tayo sa sobrang taas nga ng singil. Ano? Nagtataka rin tayo, may kaugnayan ba ito sa gasolina? No? Eh, alam naman natin kung ang ginagamit niyan. Kaya nga, bakit ganun kahirap? Yun ang dapat asikasuhin ng ating mga mambabatas.
0: Yun nga, hindi ko maintindihan din yun. Anyway, that's another day for another discussion. Salamat, Jano.
2: Okay, maraming salamat. Kasamang Ira, back to you.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Tulad na nasabi natin, inihain ni Senator Erwin Tulfo ngayong Martes o kahapon ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang energy tax, ang system loss charge sa value added tax, at imbestigahan ang kasalukuyang polisiyang nagpapasa ng dagdag singit sa consumer. Inihain ng chairman ng Senate Committee on Energy ang mga sumusunod na panukalang batas at resolusyon matapos ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Ang Senate Resolution No. 537 na iimbestigahan ng polisiya sa ilalim ng EPIRA sa pagpasa ng system law sa consumer, ang Senate Bill 2239 na panukalang batas na nagpapawalang bisa sa energy tax law, at ang Senate Bill No. 2340 ang panukalang batas na naglalayong ibukod ang system loss charge sa saklaw ng VAT. Ipagpapatuloy ng tagapangulo ng Senate Energy Committee sa July 30 ang pagdinig ng komite sa mga panukalang naglalayong amendahan ng EPIRA at iba pang mga panukalang may kaugnayan sa industriya na kuryente. Simulan na ng komite noong nakaraang linggo pagtalakay sa reforma sa 25 taong gulang na EPIRA law. Nangako si Tulfo na paigtingin nila ang proseso sa mga amyenda at nakikita niya mga posibilidad na maaprobahan ang mga ito bago matapos ang taon. Tonyo Calado, good morning idol. Sabi nila yung ginastos dyan sa museum, binawas na lang sana sa bill ng mga tao. Hanip, Tonyo Calado, wallpaper dyan sa museum, mga bill dapat ng Meralco. Sabi ni Tonyo Calado, Roxanne Costo, si Goma na Balimbing, Luz Papa, kaya sila nag-clap hands kasi si APC ang tinutukoy ni BBM. Hindi, si Martin yan, si Martin. Diba? Si Martin. Mahaba yung erikurasyon, hindi ko nababasahin, mauubos oras natin. Kimura Dolores, good morning Sir Ira B. Panganiban. Good morning Kimura. Ingat at salamat po Sir Ira B. Panganiban, sabi niya. At si Randy Santisas, listening.

0: naman ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado na humanap ng paraan upang makalahok sila ni Detained Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcoleta, baka matakakulong sila at may kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan, nananatili silang dalawang senador na may karapatang bumoto sa paglilitis. Nauna na nagsumite si Marcoleta ng liham sa impeachment court upang hilingin kilalanin ang kanyang boto. Sinabi naman ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero na bukas siya sa mungkahing ito basta't walang utos na preventive suspension laban kay Marcoleta. Noong July 22, inutusan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sa ilalim sa preventive suspension alinsunod sa Anti-Plunder Act. Ibinasura naman ng 5th Division ng Sandigan Bayan na hiling ni Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Duterte. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag ang kumakalat na aligasyon na meron siyang mansyon sa Estados Unidos. Sa press conference ng Martes, sinabi ni Matibag na kapangalan lamang niya ang tunay na may-ari ng bahay at magkaiba sila ng middle initial. Sinabi rin niyang totally fake news ang aligasyon. Ayon kay Matibag, layunin ang isyong ito na sirayan ang kanyang kredibilidad bilang testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasira na nung pinagmumurong si Sabio. Binawi naman ni Sasarogando Sasot ang nasabing impormasyon at humingi ng paumanhin kay Matibag. Sinabi ni Sasot na natuklasan niya na iba ang middle name ng Matibag sa US sa middle name ng NBI Director. Dadalo naman si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now Rally sa The Hague, Netherlands ngayong araw, Miyerkules, July 29, bago ang paglilitis ng kanyang ama na si dating ang Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Gaganapin ang rally sa harap ng ICC Detention Facility sa Chevenningen Prison Complex kung saan nakakulong ang dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa rally, ngunit inamin niyang maaari itong hindi makatulong sa kaso nito sa International Criminal Court. Ayon niya ni Sara, tinanong siya ng dating Pangulo kung bakit kailangan pang mag-rally. Naharap si dating Pangulong Duterte sa tatlong bilang na Crimes Against Humanity, cognate ng War on Drugs sa kanyang administrasyon, nakatakda ang paglilitis sa November 30, 2026. Naharap naman si VP Sara sa impeachment trial, cognate na umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, at grave threats. Si Martin Marlene de los Santos. Eh di ba matagal na naihain ni Senador Marcoleta ang mga bills na katulad niya kay JB Balimbing and Erwin U.S. Citizen? Di ipasa na lang nila yon. Basahin na natin yung kirekurasyon. May konting oras pa tayo. Ito isang controversial na item, ang Pax Silica na balak itayo sa 4,000 hektaring lupain sa New Clark sa Tarlac. Eh imagine, ipinagkaloob ni Jumping Jack na libre as in walang kikitain ng Pilipinas. Tapos ang problema, ang ating mga environment tulad ng kabundukan, mga ilog at streams ay maanganib na masira at matayuan ng precious water, gagawa ng mga chips at robotics sa pampalit sa mga human workers. Di ba di maganda? At sa pagbisita pa ni U.S. Secretary Rubio at nag-courtesy call pa sa Presidente, then nang umalis pa uwi na sa Amerika, biglang nagpataw ng 12.5% na tarif sa mga imported goods. Yan ba ang allies? Ha ha ha ha! Daming ganyan yung laki ng galit ni Rekorasyon. Di ba? Oo. Pero problema kasi yung Pax Silica na yan, sa totoo lang. Texas Instruments, ginawa na rin yan sa Clark. Eh. At yung mga ilan pang mga IBM, nagtayo dito ng pabrika, pero wala namang technology transfer. Sige na, wala na ako oras. Bukas na ulit tayo. Abangan si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, it's sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you again tomorrow. Bye-bye, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng...

0: airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Hey. RJ Patro!
2: Hey. Aba, dapat na talagang sumakay tayo ng rocket ship. Rocket ship ba talaga ang solusyon sa problema sa daloy ng trapiko? Aba, damandama yung hanging habagat, yung dulot ng mga monsoon rains dito sa Metro Manila. Cubao to Makati, almost 2 hours travel time. Traffic! Anyway, let's bear the inconvenience. Tuloy, naisip natin, sumakay na nga tayo ng rocket. Rocket ship na daw talaga ang solusyon. Saan papunta yung rocket? Sa kalawakan. Talaga naman, oh. Talaga. Oy, si Rick Oracion is watching already. Oh, ang bilis ni Rick Oracion, oh. Thank you, Rick. Magandang morning, mga ka-Radyo Bandido at sa iyo, Sir Angelo. Magandang morning din, Rick Oracion. How are you today? It's a Wednesday, ladies and gentlemen, July 29, 2026. Naku, in-adjust pala yung impeachment trial. Mamayang alas 10. Although, nandito sa atin si siyempre, Idol Johnny Gomez live sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Harvey Morales, good morning, Sir Angelo. Good morning, Harvey Morales. How are you today? Doon sa rocket ship, ano ba yung rocket? Magiging rocket ba yan? Magiging rocket ba yung rocket ship? Uy, mayroon pang isa. Magtinda na daw tayo ng ano? Ng mga tabla? Isa pang breaking. Totoo ba ito? Breaking ay tinabla daw yung Atkin Oriente ng Meralco. At grupo ng Manny Pangilinan, mga oligarko, ang utos ni President Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagtatanggal ng systems laws na naging gahaman daw sa pagsingil sa kuryente. Ang Meralco ba ang iyong pinatutungkulan? Abangan natin. Ganyan na ba? Totoo ba sinasabi na ang presidente natin ay nagiging lame duck president? Ibig sabihin, hindi na epektibo sa kanyang pamumuno sa ating bansa? Nabanggit kanina ni Idol Ira yung mga pumalakpak nung binanggit ng Pangulo na kakasuhan ng patong-patong na kaso. Ay yung kanyang pinsan na former Speaker Martin Romualdez. Halos standing ovation daw ng mga mambabatas. Santo yung tingin nila dati. Di ba ba naalala nyo? Walang AX, walang tupad, walang yakap, walang ganun. Ang sabi ni Batangas Congresswoman Jervy Luistro, kung walang Speaker Martin Romualdez, saka sinasabi nung panahon ng eleksyon, umikot po ako diyan sa Southern Tagalog, ano po, naririnig ko yung mga barangay officials bumabaha nung panahon ng kampanya nung 2025, ha? Ito pinag-uusapan ito, ha? Speaker pa noon si Martin Romualdez, ha? Yung mga tumakbo sa ibang posisyon, halimbawa from congressman, parang binibigyan ko na tip, ha? Congresswoman! Ibig sabihin, babaeng kongresista.

0: nagpo-float ng mga matitinding diamante, yung mga signature na bags na mga Hermes dyan, Louis Vuitton, Louis Vuitton, eh, tumatakbo sa ibang posisyon. Aba, bumabaha daw po yung pera. Salapi! Oh, kita nyo na, binusog na binusog ng husto ni Speaker Martin Romualdez ang mga yan. Tapos, bigla siyang nilaglag nung sabihin ng Pangulo sa kanyang sona na kakasuhan na siya ng patong-patong na kaso. Alam po ninyo, may insider din kami nagsabi, paano hindi sila tatayo at papalakpak? Lahat daw yan sila ay pinadalhan ng magkano? Lahat ng mga kongresista daw natatayo at papalakpak kay Presidente. Totoo ba yun? To the tune of 20M? Bo. Sana all. Sana all. Hoy, may report. Ito, malapit sa puso ko ito dahil andito yung master's ring natin. Mga batang Pinoy karateka nagpasiklab sa Asian Karate Youth Championship. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Matagumpay ang isang 9-year-old na Pilipino karateka sa kanyang unang international tournament matapos na masungkit ang gintong medalya sa 3rd ASEAN Karate Youth Open Championship and Training Camp na ginanap sa Hangzhou, China mula July 22 hanggang 26 na iuwi ni Romeo Victor Enriquez ng Fight Alliance Sports Team ng ISKF sa ilalim ng paggabay ng National Team Coach at dating Karate Pilipinas National Team Captain na si Engine Dagohoy. Ito nga ang gintong medalya matapos dominahin ang Under 10 Male Committee o 40 kilogram category. Kabilang din si Ricky sa top 5 ng Under 10 Male kata. Nagwagi naman ng bronze medal ang kanyang kakampi sa past ISKF na si Rafael Mariano Herrera, 13 years old, sa under 40 na male kata. Ito ang kanyang ikalawang sunod na bronze medal sa naturang ASEAN Championship. Nagpakitang gilas din si Ripley Borromeo, 10 years old, matapos makapasok sa top 5 na under 12 na female kata at top 7 sa parehong kategorya. Kabilang naman sa delegasyon ng past ISKF, sina Ellis Canyosa, 11 years old, at Colin Paulo, 10 years old. Sa past ISKF, ang isa itong gumagaling na karetedo team sa bansa sa pagpanalo nga sa mga international at national tournament ng kanilang mga atleta. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Congratulations! So, hindi lang kayo ang nagpatumba sa mga Chino itong sa Asian Karate Youth Championship sa China. Alex Iala! Ba, sa sports, lamang tayo sa China, ha? Lamang tayo sa China. Alex Iala, pinatumba rin yung Chinese tennis superstar nila. Oh, eh, laban pa kayo? Laban pa kayo, mga Chino? Oh, eh, mag-practice muna kayo. Mag-practice kayo ng maayos. Mayong Martes na bun... Martes ba ito? Jaime Samoya? Ah, teka. Oy, ang racket na sinabi ni Jumping Jack ay isang sample sa usa ka salimuang damgo dili tinuod. Well, your comment is good as mine. nababanggit nga natin yung maraming infrastructure na hindi na napopondohan. Bali-balita yung mga contractor natutuyuan, wala daw contract. Ano na mga kapatid? Jaime Samoya Bernante, mayong Martes na buntag, Sir Angelo, ulan, RJ. Martes, Miyerkules na ngayon. Miyerkules ngayon, Jaime. Pukaw na mo, kape ka na, kumusta mga kapatid? Uy, mga kapatid, yung kape-kape ni Mon Samson dyan. Kape, Mon. Ay, Mr. Moe Bernante, pag si Congressman Martin Romualdez kumanta ng My Way, lahat na babanggitin na pangalan, baka maihina ito na ba yung kasabihang tabla-tabla na, damay-damay na at laglagan na, paktay na. Yun ang sinasabi natin. Eh, unang sinabi natin, may nagbebenta ng ano dito, lumberyard. Ah. Tablahan na ito. Tablahan! Hindi lang laglagan, ah. Tablahan. Eh, yung sinasabi na, aba, nanagana ng husto, pinayaman ng husto ni Martin Romualdez, yung mga kongresista at congresswoman. O, sino yung parang kung tawagin sa parang santo, Jervy Luistro? Sino pa yung isa? Yung lady, ano? Solons? Sino isa? Ay, tumakbo ng sa Marikina, mayor, na hindi tinalo. Ah, hindi nanalo. Tinalo ni Marcy Teodoro, Congress. Ang tinalo niya, sino yung tinalo niya doon? Tinalo ba niya si Coco Pimentel doon? Marikina Congressman. Marcy Teodoro. Marikina Mayor. Ann Teodoro, the wife of Congressman Marcy. Tinalo ay isang ilagay natin sa pangalang Stella Kimbo. Laglaga na, paktay na. Oo, yan mga sinasabi ngayon. Mamaya, pag-usapan na lang natin yung ilalaman ng ating mga sikmura. Kasi rocket ship, napakatindi ah. Kung si Robin Padilla, the senator, na naginip na para masolusyonan yung matinding daloy ng traffic dito sa Metro Manila, cable cars. yung tumutulay sa mga kable sa taas para wala daw traffic. Hello. Yung subway, kumusta yung programa, yung proyektong subway? Wala rin nangyari. Sabi, umuusad. Pero sabi, hindi. Sino ba? Ano ba talaga tama? At pag tinanong mo ang timeline, hindi matatapos hanggang 2028, hanggang 2030. Paano na lang? Paano na lang yung mga infrastructure na yan? Dahil ba trilyones yung ninakaw sa kabangbayan, kabanambayan? Wala na tayong panggastos. Mananaginip pa tayo ng rocket ship. Ito, isa pa report, nagbabalik si Jojo. Senator J.V. Hercito, naghain ng panukalang batas na naglalayong tanggalin sa electric bill ang systems loss charges. Yan! At value added tax. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
1: Nagain si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor Hercito ng mga panukalang batas na naglalayong tanggalin ang system loss at value-added tax sa binabayaran sa kuryente. Sa kanyang panukalang Consumer Protection Against System Losses Act o itong Senate Bill number 2342, pagbabawalan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na ipasa sa kanilang consumers ang kanilang system losses o halaga ng kuryente na wawala sa transmission at distribution ng kuryente gaya sa illegal connection at meter tampering. Iginiteres ito ng aktwal lang na kinukonsumong kuryente na dapat abayaran ng mga consumers. Sa kanya namang Senate Bill number 2343, pinatatanggal ang 12% na VAT sa singil sa kuryente. Ayon sa senador, kapag naisabatas ang dalawang panukala, agad na mapapababa ang singil sa kuryente. At ang matitipid dito ng consumers ay pwede nang ilaan sa pagkain, gamot, edukasyon at iba pang pangangailangan ng pamilya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sa tayo kukuha ng fuel para sa rocket? Powered by rockets that travels into outer space. Yan ang rocket ship. Papalipad tayo. Buti ko sa Rangola lang yun. Napakabilis natin gumawa nun sa paglaki natin sa probinsya. Oo. Gusto kayo, mga ka-RJ Patrol, on a rainy Wednesday, July 29, 2026. Aba, last year nga, magkakaroon pa daw na sana tayo ng trend na tatakbo sa ilalim ng lupa. Aba, panaginip din ha, panaginip. Parang gagayain ng Hong Kong o China. Malayo pa tayo doon. Tapos tayo ang pinaka bansang nababanggit na walang napaparusahan sa korupsyon. Paggawa, pandarambong ng pera ng taong bayan. Rakit sa kalawakan ang isusunod. Hindi naman sinabi na pareho sila ni ano nang naging bisyo, ha? Joke lang po. Joke. Space rocket launch. Joke lang po. Parang, mabuti na lang. Hindi makabongbong si... Pero nagpasalamat si ano, ha? Senator Robin Padilla, ha? Kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ha? This time daw sa ikaliman zona, mas maraming Tagalog ginamit si Presidente Marcos, Bongbong Marcos, kaysa Ingles. Pero ang tanong, merong maraming nagtanong, bakit may mga nasa religious sector, yung mga high priest nila, may bali-balita dito nakarating. Hindi sila interesadong mag-pray before the zona. Nung zona ng presidente, Bongbong Marcos. Di po ba dati ecumenical yan? Bago mag-umpisa yung zona ng presidente, aba lilinya lahat ng yung leader ng churches. Diyan yung Muslim sa kanilang mosque. Muslim priest or bishop ba na? Saka imam yung pare nila eh. Tapos andyan yung sa Iglesia ni Cristo, andyan yung Independiente, Aglipayan Church, Catholic Church, yung mga bishops nila dyan, o kaya cardinal, ay lilinya at mananalangin para sa bansa. Presidente at bansa. Ang dami daw nag-back out ng mga naimbitahang manalangin bago mag-sona. Napansin nyo ba yun, mga ka-RJ Patrol? Anyway, break muna tayo at may susunod tayong kakapanemin yung lalamanin ng ating sikmura. Oras, impunto alas 9:30 ng umaga.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: RJ Patrol.
6: Alas 9:33 na po ng umaga sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Kailangan nating pag-usapan yung tungkol sa bigas natin at mukhang may mga bagong development at sinasabi nilang attainable ba yung 20 pesos per kilo ng bigas. Mukhang panahon na ng mga importasyon. Nag-i-import na yata yung ating mga traders. Tapos na po yung anihan. So, taniman na naman. Paano kaya? Nabanggit yung, kailan ba yun? Ngayon ba yun? Magra-rally sa The Hague, Netherlands. Mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Andun siya sa The Hague, Netherlands. Magjo-join siya sa rally. Free Duterte now. Abangan po natin yung mga latest development kaugnay niyan. Isa pang report, Senator Bongo naniniwala na dapat gawing 5 years ang validity ng PRC ID, Professional Regulations Commission ID. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
7: Naniniwala si Senator Christopher Bongo na magiging malaking tulong sa mga Pilipino professional at mas makakatutok sila sa kanilang mga profesyon kung gagawin 5 taon at hindi na lamang 3 taon ang validity ng kanilang PRC o Professional ID. Ito ang pahayag ng senador kasunod ng pag-aain niya ng Senate Bill number 2326 na naglalayong amenda ng kasalukuyang PRC Modernization Act. Ipinaliwanag pa ni Senator Christopher Bongo na bukod sa abala, dagdag gasto sa mga PRC ID holders ang madalas na pagre-renew ng kanilang ID dahil dito makakatulong sa mga professional na magiging 5-year ng PRC ID validity. Pwede ito makabawas sa pamasahe, leave sa trabaho at iba pang gastusin. Samantala, naging mainit naman ang pagtanggap sa social media ng mga netizen sa panukalang ito ni Senator Christopher Bongo. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yung renewal ba sa PRC, pwede na via online? Isa yan sa dapat itanong sa PRC. Kasi very hassle po yan. Dalawang anak ko, mga professional na sa abroad. Tatlo pala. Tatlo. May isa akong manager ng isang department sa ospital, nurse. Nandun sa New York. May anak akong auditor dyan sa United Kingdom. CPA. Tapos may isa akong anak dito sa may Singapore, architect. Pero mong gas, magkano yung round trip ticket para umuwi, mag-renew lang ng ID sa Professional Regulations Commission? Naalala ko yung isang anak ko na yung architect diyan sa Singapore, umuwi 6 months ago. O anong agenda, sabi ko? Magbi-beach ba tayo? Oh dad, magbi-beach tayo, mag-outing tayo, pero yung priority ko ma-renew yung ID ko sa PRC. Yun ang nabanggit. O sa ibig sabihin, anyway, marami kang ipon. Oh, dalaga pa kasi yung aking architect diyan sa si Rachel May Almonte, dalaga pa na diyan sa Singapore. Yung aking CPA, si auditor diyan sa Great Britain, UK, si Michelle Andrea Almonte Bautista. Yung aking nurse manager diyan sa New York, si Angeli Marie Almonte Jimenez. Isipin mo yan, magkano round trip? 75,000 sa US, magra-round trip ka. O Singapore, mabuti na lang mga 30. O kayang-kaya, 35, 40, ganun. UK, paano na lang? Diba? Balik tayo sa rocket ship. Rocket ng sa kalawakan. Drone na lang at saka saranggola pwede. Eh kasi ang sakit nitong ang lupit nitong mga komentaryong lumabas. Yung tulay na substandard. Yung kalsada na lubak-lubak. Yung dike, flood control projects. Tulay na hindi maayos, ayos. Racket pa kaya? Ayokong banggitin yung bangag eh. nabanggit ko na rin. Sabi, kapag medyo, ano ka, medyo may ganun, minsan nag-hallucinate ang utak ng isang tao. Diba? Alright, welcome natin ang ating panauhing pandangal for today's episode, Wednesday ng RJ Patrol. Si Ginoong Simeon Siozon, ng San Miguel, Bulacan. Siya yung farmer leader. Magandang umaga, Kasimyon. Welcome sa RJ Patrol.
5: Ay, magandang umaga po, Sir Angelo.
6: Pakiulit po, Kasimyon. Medyo...
5: magandang umaga.
6: Yun.
5: Angelo. Sa lahat ng mga nakikinig.
6: Opo. Kayo po'y leader ng mga... Magsasaka dyan sa San Miguel, Bulacan. Tama po?
5: Opo. Opo.
6: Casimir?
5: Opo, opo.
6: Opo. So, sorry. Medyo napuputo lang po konti. Nagkakaroon ng in and out signal. Anyway, meron daw po kayong gustong iparating sa gobyerno bilang leader ng mga magsasaka dyan sa San Miguel? Ano po yun?
5: Taba po yun. Marami po kasi mga stock ang household o system. Meron din pong ilang mga magsasaka na nag-stock ng ilang bags sa palay. Pag giniling nila ito, nagkakahalaga po ng 42 pesos ang wholesale.
6: Mm-hmm.
5: Gayun din po, ang mga miller, pag giniling nila ang kanilang mga stock, nagre-reklamo po at hindi raw po mabili sa merkado in spite sa kabila ng ang wholesale na benta nila ay 42 pesos per kilo lang.
6: Mm.
5: Eh, sabi ko po, malaking problema itong problema natin.
6: Mm-hmm.
5: Yung kayong mga miller, kami mga magsasaka, ang malaking problema po kako na pinag-usapan namin, inanalyze namin na yung po palang imported rice, ang wholesale sa merkado, sa mga retailer, sa outlet, 40 pesos lang. Ang imported po, maganda, masarap din, pero mas masarap ang ani nating local. Kaya, hindi tinatanggap sa merkado. Ito po ang malaking problema.
6: So, sa ratio po, mas marami po bang na ibabagsak sa merkado na imported rice kumpara sa local rice produce?
5: Yan pong maraming mga imported rice dahil ayon sa bibig ni Administrator Larry Lacson,
6: opo,
5: meron tayong sapat na pagkain sa loob ng 2 buwan.
6: Mm-hmm.
5: At may mga imported rice na patuloy ang pagdating. Pero hindi naman po problema yung kung may dumarating na imported rice. Ang malaking problema po, dahil mababa ang benta ng mga importer, ng supplier ng imported rice, at gusto itong kumumura sa merkado, yung mura po siyempre ang tatangkilikin ng consumer.
6: Mm.
5: Kaya handun ang malaking problema, sir.
6: Opo, tama po yun. Yung inyong observasyon, tama po yun. Kahit sino naman, may diferensyang 2 pesos, ibig nyo sabihin, sa tingin nila, malaking bagay na yun. Pambili na rin yung asin o kaya pambili ng isang pirasong itlog o baka hindi pang akasya. Yun nga, malaking diferensya. Ano po yun yung may re-recommendang solusyon, Casimion?
5: Yamang napakalaman po namin, Sir Angelo, na malaki naman ang pangangailangan ng FDI doon sa pagbebenta nila ng 20 pesos na bigas nationwide doon mm-hmm. sa programa ng DA.
6: Opo.
5: At ito po pilot o pangunahing project ng ating Pangulong BBM.
6: Opo.
5: Sana po madaling bumili ang FDI sa mga miller, sa mga household para ma-absorb o lubakan naman, tumakbo sa merkado ang produce na magsasaka.
6: Mm.
5: At kung ang FDI po, napag-alaman ko po na napakalaki ang demand nila ng bigas para isupply dun sa programang 20 pesos per kilo. So, on behalf of farmer leader, on behalf of the household, on behalf of all na magsasaka, nag-stock, miller, trader, matutulungan po ito kung kagad pipidido o bibili ang FDI. Kalinsabay nito, palawigin din po ng FDI kung ito naman po ang atikain at pangarap na ating Pangulo na madoble yung programa na 20 pesos na outlet. Yung 800 plus na sinasabi nilang present o kasalukuyang outlet, madoble.
6: Mm-hmm.
5: Kaya very timely po na ma-absorb. Pag na-absorb ito, mga September po, mag-aanihan na. Pag po nag-aanihan at hindi naman na-absorb ito nakatenga o naka-stack ng mga palay pa ng mga local rice, tatamaan din po kami. Kaya umapila po ako, nakikusap po bilang farmer leader. So, help us. Tulungan po tayo ng FDI, ng DA, ng NFA, o ng anumang sangay ng pamahalaan. At nananawagan din po ako na yun naman po mga local government
6: mm-hmm.
5: tumulong na mapalawig yung 20 pesos na programa ni Pangulong BBM para lahat ng, pati sa kasulok-sulukan ng mga baryo, malayong lugar, doon sa kasalukuyang outlet ng NFA, eh makabili naman ang murang bigas. Giginhawa ang consumer, giginhawa farmer, yung pong mga miller, yung magkakahanap buhay sila, magkagigiling, mabubuhay ang operator, mabubuhay yung mga pahinante, at ako po, iikot ang economy. Yun po, sir, ang pag-uusap ko.
6: Opo. Pero mangangailangan ng subsidiya ng gobyerno para ponduhan yung pambili ng Food Terminal Incorporated, yung FTI. Tama po ba, Casimir?
5: Opo, tama kayo. Nagbibigay, kaya nga po, 20 pesos. Talaga po, nagbibigay sila ng subsidy. Yung ang presyo nga po ng NFA, pag nagsusupply sa FTI, malaki po ng subsidy ang ginagawa ng NFA. Doon po sa zona ng Pangulo, nabanggit po niya, malalawigin ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Malalawigin ang Kadiwa outlet. So, yamang doon po tayo papunta, nakikiusap po kami, hari naman gusto sa kanya, madaliin ang para lumawig ang implementation ng pagbebenta ng 20 pesos sa bigas. Dahil sabay nito, maraming hanap buhay po ang pa-activate o mga ibabaw.
6: Opo, opo. Mayroon kayong panawagang National Food Summit. Paano po yun gagawin?
5: Nananawagan po kay Administrator Lacson at katunayan po, tumutulong naman si Administrator Lacson at siya po ay meron pong endorsement sa amin na para kaming mga magsasakang cooperative dito sa San Miguel, Bulacan. 7 baryo po kami. Nag-request po kami kay Secretary na kung maaari magkaroon ng programa ng 20 pesos dito sa aming baryo. Tinulungan naman po kami ni Administrator Lacson at nagbigay ng endorsement sa FTI. Kaya kung nakikinig si Administrator Lacson po ngayon o sino mang taga-NFA, pinaabot po namin mga magsasakan taga San Miguel ang aming taus-pusong pasasalamat. At ongoing na po ang aming negosyasyon ng FTI. Within a week po siguro or within 2 weeks, makapagbebenta na ng 20 pesos na bigas ang FTI dito sa 7 baryo po ito. Lambakin, San Miguel, Lambakin, Partida, Santa Lucia, Caballo, Maligaya, Malibay, Santa Lucia. Yun po.
6: Alright. Abangan po namin, susubaybayan yan ni Mon Lazaro sa inyong lugar, Kasim yun. Maraming salamat sa oras po ninyo and good luck. At babalikan namin kayo pag na-realize yung inyong mga nire-recommenda sa gobyerno.
5: Maraming pong salamat, Sir Angelo. Thank you po.
6: Maraming salamat. Simeon Siyoson, San Miguel, Bulacan, leader ng kooperatiba at leader ng mga magsasaka. Flooding na pala eh. Bumubuhos na yung imported. Ayoko lang siyang bigyan ng kaunting agam-agam kung sasabihin kung paano kung ang kung ang FTI ay aangkat na rin ng mas murang bigas sa abroad. At yun ang ipamahagi. Nabasa mo ba ang aking isip? So, na mapapag-iwanan ulit ang ating mga magsasaka. Yun nga ang sinasabi. Kawawa naman ang mga matitino. Sino may sabi nun? Budol-budol lang tayo, pero hindi tayo puro daw tayo budol. Budol dito, budol doon. Nako. Kayo na po yung humusga, mga ka-RJ Patrol. Ano ba nangyayari dito sa ating tabla-tabla na tayo? Si Randy Rance Santisas is listening. Thank you, Randy Rance Santisas, Harvey Morales, Sir Angelo, madami naman tayong junk shop na pwedeng pagkuhanan ng mga parts na gagawing racket. Nako po, o nga naman. O. Baka kubaw hanggang Makati, hindi makarating yung racket mo, Harvey Morales. O, si Titus Almonte dyan sa Melbourne, Australia. Thank you for your support dito sa RJ Patrol. Magandang umaga, Sir Angelo. God bless po. God bless to all RJ Patrol supporters. Thank you. Oh, kasama mo dyan si Ma'am Ina Gray sa Victoria, Melbourne. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo. Magandang umaga po, Ma'am Ina Gray. Oh, kumusta kayo dyan sa Australia? Good ba tayo dyan? Good ba tayo dyan? Kumusta si Mami Lalaine? Oh, kasi palagi kong nagkakamali ng pangalan eh. Make up po ako, make up. Daddy Jerry, si Love at si Lumen Clay. Growing up. Thank you for your support. Isa pang report, resolusyon sa pagkilala kay yumaong presidente ng Arms Corps, Martin Tuason, sinuportahan ni Senator Mark Villar. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
7: Ipinayag ni Senator Mark Villar ang suporta sa Senate Resolution No. 285 bilang pagkilala sa buhay at pamana ni itong yumaong si Martin Orontes Tuason na matagal lang pinuno ng Arms Corps Global Defense Group dahil sa kanyang ambag sa industriya ng depensa at sa pambansang seguridad. Sa plenary session, binanggit ni Villar kung paano iniluklok ni Tuason ang industriya ng depensa ng Pilipinas sa pandaigdigang mapa at kung paano niya na ipakilala sa buong mundo ang mga produktong pang-depensa. Binanggit din ni Villar ang suporta ni Tuason sa industriya ng depensa ng Pilipinas at ang papel niya sa pagpapasangan ng Republic Act 12024 o itong Self-Reliant Defense Posture o Revitalization Act na naglalayong palakasin ang lokal na kakayanan sa depensa at bawasan ang pag-asa o pag-aasa na lamang sa mga foreign supplier. Personal ani ang nakatrabaho ni Senator Villar sa Tuason sa paggawa at pagpipino ng mga panukalang batas na may kaugnayan sa industriya ng depensa kung saan walang pagod na nagbahagi si Tuason ng kanyang mga input at mga pananaw. Saksi umano si Villar na makapagpapatunay sa dedikasyon ni Tuason sa pagpapaunlad ng industriya mula sa grassroots hanggang sa mga industrialized na improvement. Alam aniya ni Martin na protekta ng ating bansa at kailangan natin ng malakas na industriya ng depensa at iyon yung pagsusumikapan aniya ni Senator Villar na gawin itong halimbawang iniwan ni Tuason.
8: I worked with him in the crafting of many bills and Martin knew that in order for us to defend our country, we needed a strong defense industry and that was what he worked hard for. And at the same time, he also believed that we need to promote our Philippine products abroad. And Arms Corps sells products that are known internationally in the United States. The firearms that they make are known worldwide. And this is a lot. And this is because of the efforts of Martin and his family. So his accomplishments are truly immense, especially in the defense industry. He put us on the map. He made products that were recognized worldwide. And he fought for the defense industry, for the defense of our country.
7: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Maraming salamat, Jojo Sikat. Well, related po sa atin 'yan. Yung pinakaunang gun club affiliation ko po as member, as a shooter, practical shooter ay sa Arms Corps. Maraming salamat po. Ang nag-indak sa akin dyan ay si former Major June Tulyao. Nandyan si, ngayon ang namumuno ay si Ma'am Gina Angangko, si Bob Sahot, presidente ng firing range ay si Master Pablo Bong Belmes Jr., ABP for Corporate Communications, Joanna Ibay. Yan ang Tuason family at nasaksihan ko nung ma-appoint bilang ambassador to Mexico ang kanilang chairman emeritus sa Arms Corps Global Defense Incorporated, na-interview ko for one occasion. May na-interview ko siya dito sa DCRJ, doon sa kabilang studio, si Chairman at Ambassador Demetrio Bolo Tuason. Kaya nung araw, taon-taon nandiyan ako sa Bolo Tuason Cup, Level 3 PPSA-sanctioned practical shooting competition. Mabuhay ang Arms Corps. World class na po yung mga gamit nila. At parang ilang countries na ba nagiging dealer nila ng kanilang mga finished products. Rock Island Arms, RIA, sa Amerika, namamayagpag yan. Ito. Ito naman, walang napakulong na kakampi. Naalala ko kanina, sabi ni Idol Ira, merong isang congressman ang kinasuhan lang ng graft, pero yung inaakusa sa kanya, mahigit 200 million pesos, 215 million pesos, graft ang kinaso, bailable. Senator Rodante Marcoleta, 75 million lang inaakusa sa kanya. Pareho silang congressman nung tumanggap ng ganoong salapi. Plunder ang kinaso kay Marcoleta. Tama ba yun? Patas ba yun? Wala daw, kaya tuloy ang bansang kay presidente at ombudsman, wala naman silang napapakulong. Ibig sabihin, hindi literal, kundi parang matalinghagang pagtuligsa sa Marcos administration. Wala silang napapakulong kasi yung kanilang mga political allies, hindi nakukulong. Yung mga kakampi, yung mga tumutuligsa, kung sino pa yung mga gustong magladlad ng mga katotohanan o magpursige para makita ng taong bayan ang totoong nangyari, yun ang kinakasuhan at pinakukulong. So, ang sabing walang napapakulong ang Marcos administration, ibig sabihin dun, dahil ang mga kakampi niya, inililigtas nila sa kulungan. Hindi ako pangulo ng aking pamilya o kaibigan. Ganun. Parang nababalik lang sa atin yung inaugural speech ni President Erap. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapamilya. Naku po, lahat ng posisyon napunta sa pamilya. Good luck! Di ba? Yung impeachment trial ngayon, abangan nyo at tawag dito, yung sisingkaw para sa special coverage ay si Idol Johnny Gomez. Bagang mag-uumpisa ang impeachment trial dahil yung Monday, Tuesday, lumiban muna yung trial. Abangan natin at merong hindi yata patas na hinihingi ang prosekusyon. Gusto nila mauna yung depensa, maglatag. Susundin kaya Sir Angelo ng Meralco na tanggalin ang systems loss, sabi ni PBBM. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, asa ka pa? Press Jerry Santana is watching. Jerry, hindi nga nila masuportahan ang AFP modernization, ang lokal na arms industry pa kaya? Puros mga salita lang mga politiko natin. Puros bulsa na pupunta sa kanila. Ang salapi. Thank you for your support, Press Jerry Santana. Alright, so sundan, abangan. Johnny Gomez Live, 10 to 12. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
9: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Other administrative functions.
1: Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo, kayo ay department manager sa Sio Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging department manager ng Sio Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo.
0: Nag-start po ako sa Land Bank Sio Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024.
1: Okay. Now, Madam Witness, nandirito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandirito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo?
0: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni BP Sara Duterte.
1: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte kung meron man po?
0: Tungkol po ito sa apat na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Sio Boulevard nung ako po ay branch manager.
1: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo apat na cheque. Ano po itong apat na cheque ang binabanggit po ninyo?
0: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Ms. Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each.
1: Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa apat na cheque na binabanggit po ninyo?
0: Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Sio Boulevard Branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong apat na cheque na in-encash po ninyo sa Sio Boulevard Branch, sa pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito?
0: Opo.
1: Okay. Madam Witness,
2: okay. Your Honor,
3: Counsel for Respondent, Attorney Ball, what is your pleasure?
4: Okay, just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks.
3: Okay. Has the ability to identify the checks.
4: And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor.
3: For the reference of the Senator Judges, you're referring, Attorney Poa, to the four checks which are common exhibits of both parties?
4: That is correct, Your Honor.
3: Can we, just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128. To P128A1 for the prosecution and exhibit D1130 and D1130 OVP1. Is that it?
4: That is correct, Your Honor.
3: So this is one of the checks?
4: Yes, Your Honor.
3: Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up. Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks for 125 million each, dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023, correct?
4: That's correct, Your Honor.
3: Will you also stipulate, counsel for respondent, that these checks were encashed as well?
4: Yes, Your Honor. That these checks were from the Treasury of the Philippines and the payee was Gina Acosta, Your Honor.
3: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
4: As SDO, Your Honor.
3: Yes. As SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for this witness to testify in these matters anymore. Thank you, counsel
1: for respondent. Thank you, Your Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po akong nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay asan ba yun natin? Ano mas? Ito po ay nakamarka bilang Exhibit P-Roman Numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo.
0: Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy?
1: Great.
0: Medyo
1: Your Honor, may we request...
3: Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent.
1: Okay, Your Honor, may assisting counsel, Attorney Ma Cristina Pasikolan, will approach the witness, Your Honor.
3: The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
1: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
0: Okay, ulit po, please.
1: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
0: Yun po bang certified draw copy po?
1: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa... Yung imahe po, yan po.
0: Doon po sa isang malaking box.
1: Yung malaki. Ano po yan?
0: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
1: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
0: Doon po sa 3 boxes. So,
1: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
0: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
1: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
0: Sa upper ano po.
1: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na to, mayroon ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Pa-rotate po. Paki-rotate po. Paki-rotate. Medyo mahirap kong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa take? Okay. Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
0: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by. Ano po ang ibig sabihin nito?
0: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang IDs na napresinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na pong i-release.
1: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
0: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
1: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
0: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
1: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
0: Pirma po ito ng aming approver.
1: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
0: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
1: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
0: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
0: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December 2022.
1: Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
0: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
1: Now, Madam Witness, pwede po ba pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
0: Nasa ibaba po, lower right portion.
1: Lower right portion. Opo, pwede po ba paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
0: 20 December, DEC 2022.
1: Ayan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
0: On time po ng encashment.
1: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang again Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
0: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
1: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B 2023-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
0: Ito po yung likod ng cheque po.
1: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
0: Ito po yung in-encash nga po nung ano ni Miss Gina Costa nung time ko pong manager sa Landmark Show.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatitayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
0: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
0: Sa posted by po, si teller po.
1: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
0: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
1: Pirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
0: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch. At nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pang mga bank documents.
1: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
0: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
1: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
0: Nasa lower right portion.
1: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
0: Yun po. 06 Feb 2023.
1: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
0: Nung araw po ng encashment po niya.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
3: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no?
2: Actually,
3: the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
2: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same. Okay.
3: So, if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos. With the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties, and the date of encashment is April 25, 2023, correct?
2: That's correct, Your Honor.
3: And insofar as land bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023. 23, correct?
2: Stipulate, Your Honor.
3: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
1: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's... A dash 1 for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P dash Roman numeral 1 dash 28 dash B dash 1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P dash Roman numeral 1 dash 28 dash C dash 1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P dash Roman numeral 1 dash 28 D dash 1, Your Honor. For the record, Your Honor.
3: Now, duly noted and entered into the records. You may proceed when you're ready.
1: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
0: Ang original po, original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
1: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
0: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sinishred na.
1: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sinishred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
0: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-piraso na po siya ng maliliit.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
0: Ano po ang relasyon?
1: Yes.
0: Ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
0: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
1: Na, sige po, tuloy po ninyo.
0: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
1: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo, meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
0: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
1: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay?
0: Ako po ang okay tinatawagan.
1: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
0: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division, at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
1: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
0: Opo.
1: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
0: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
1: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Gina, ay si Miss Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
1: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
0: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
1: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Costa at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
0: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali, isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then, inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
1: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
0: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
1: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
0: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
1: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
1: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
1: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Costa para tanggapin na yung cash.
0: Si teller po ang tumatawag.
1: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Costa para
0: ipareceive na po yung
1: ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong i-inform ni teller si Ms. Gina Costa?
0: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Costa papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
1: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
0: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Ms. Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
1: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
0: Nirelease po yung ng teller po after po ma-receive sa cheque po yung payment received. Nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
1: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
0: Bali 125 packs po.
1: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
0: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
1: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
0: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
1: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
0: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari paglalagay po nila dito po sa bag?
0: Lalabas na po sila ng bangko.
1: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio?
0: Sa pagkaalala po, meron po silang kasama.
1: Ilan po? Umaalala po ninyo?
0: Hindi ko na po ma-recall.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag? Kung meron man po.
0: Wala po, sir.
1: Bakit po wala?
0: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
1: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
0: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
1: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
0: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
1: Okay. That would be all, Your Honor.
3: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir.
4: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
3: Counsel may do so.
4: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023. The face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
3: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
4: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
3: No, you mentioned 13 earlier.
4: I
3: according
4: stand
3: to.
4: Your Honor.
3: So it's 18?
4: Yes, 18, Your Honor.
3: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo?
0: Yung office of the vice president po.
5: OVP?
0: Opo.
5: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
0: Wala na po kung alam.
5: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
0: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
5: Ah, okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
0: Wala po. Unusual po ito.
5: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
0: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
5: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
0: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fina-forward advice po sa branch.
5: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
0: Hindi po.
5: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
0: Opo.
5: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
0: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
5: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
0: Marami naman po mga government agencies po sa ano,
5: sa branch niyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
0: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
5: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
6: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
7: Madam Witness, magandang umaga po.
0: Magandang umaga rin po.
7: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
0: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Mahaba. Parang dinescribe ko nga po as
7: duffel like, bag, gym bag?
0: Gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bank.
7: So gym bag, ano kalaking?
0: Mahaba pa. Po.
7: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
0: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
7: Ng trolley? At apo, mag-isa lang si Gina?
0: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
7: So ilang duffel bag po ulit?
0: Mga 3 to 4 bags po. In...
7: I mean, so 3 to 4?
0: Bags.
7: Yung sa 125 gym million. Bags. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ano lang kalaki yun? Mukhang hindi mahaba.
0: Opo.
7: Kakasya ba dyan 125 kilos?
8: 31 million per.
7: Baka nagkakamali kayo.
0: Mga 3 to 4 bags nga.
7: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
0: Hindi na ng... po namin yan, ano po.
7: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano, I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible.
0: Opo, mga gano'n, 4 bags.
7: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
0: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
7: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to their office?
0: Wala po, sir.
7: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
0: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
7: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po.
0: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
7: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
0: Si Miss Queenie Masangkay po.
7: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
0: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung kung nag-open po sila ng MDS account po.
7: Okay. Last na lamang. Usually, pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan, tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
0: Wala na po kasi may advice na po siya.
7: Wala na?
0: May okay, advice na po
7: na.
0: Siya.
7: May pair na. Okay, thank you.
6: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
8: Maraming salamat,
6: proceed when you're ready.
8: Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
0: Magandang umaga din po.
8: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
0: Mula po sa Office of the Vice President.
8: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
0: Sa Office of the Vice President nga po.
8: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
0: opo,
8: correct?
0: Opo.
8: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po?
0: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
8: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
0: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
8: Sa reporting? Okay.
0: AMLA rule po siya.
8: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
0: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
8: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
0: Wala naman pong exemption po doon.
8: So sakop po siya?
0: Sakop.
8: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
0: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
8: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
0: Lahat po.
8: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
0: Opo.
8: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
0: More than 500,000 po.
8: O, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
0: Supposedly po.
8: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
0: covered
8: po yun, di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
0: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi niyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
0: Wala po akong sinabing may pagdududa.
8: Kanina, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo personal.
0: Unusual
8: lang
0: po ang nasabi ko po.
8: Okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusual ito, hindi niyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
0: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law.
8: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
0: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
8: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you, Senator Bob Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized thereafter. Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes.
9: Magandang...
6: I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
9: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin, I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
0: Wala po kang
9: okay
0: alam.
9: No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say, if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
0: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes.
9: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, ha? So hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So kung sweldo ko 30,000, every time nagdi-deposit ako 30,000, biglang magdi-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right.
0: Correct.
9: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
6: Okay. Kindly wind up.
9: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
6: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
10: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
0: Opo.
10: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
0: First time po.
10: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
0: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
10: Mm-hmm.
0: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
10: Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
0: Opo.
10: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
0: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
10: Over 500,000?
0: Kasi yun.
10: Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
0: For that particular, let's say po yung kliyente.
10: Yes.
0: Yung mga ganun po.
10: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
0: Depende po rin sa yung kliyente po.
10: Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check kundi in cash po kinuha.
0: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganung withdrawals or what, it's usual.
10: Okay.
0: Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa akin.
10: And this was your first time?
0: Opo.
10: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
0: Opo.
10: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
0: Pwede po.
10: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you.
10: Tutuloy ko po sa second round.
6: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
11: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
0: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
11: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
0: Unusual nga po.
11: No, kasi kung apat na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
0: Pwede naman po. Na usual. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
11: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
0: Opo.
11: Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
0: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
11: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
0: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun.
11: So yun lang po yung inyong chinecheck?
0: Opo.
11: And that's it, you release it right away?
0: Yes, sir.
11: And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious?
0: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
11: At lahat po ay legitimate?
0: Yes, sir.
11: One last question that I'd like to ask. Amount of

0: for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
1: So unusual.
0: Yes,
1: At
0: sir.
1: unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
0: For DepEd, sir?
1: Yes.
0: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang
1: 10
0: po.
1: million cash.
0: Yes, sir.
1: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
0: Yes, sir.
1: And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa?
0: With Land Bank DepEd po,
1: No, other government agencies. Yes, in Land Bank, DepEd branch. Oh.
0: With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi
1: Ah,
0: ang
1: so,
0: aming government agency ang hawak.
1: okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
0: 34 years,
1: So
0: sir.
1: in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters?
0: With other government
1: No,
0: agencies, sir?
1: with the DepEd.
0: With the DepEd, no, sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki.
1: So this is the first time for you to experience that kind of cash
0: Yes,
1: transaction.
0: Your Honor.
1: Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches.
0: Yes, sir.
1: So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash?
0: Meron naman po.
1: Which government agencies would this be?
0: Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law if I
1: Okay.
0: mention.
1: Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts.
0: I really
1: Well,
0: can't.
1: suffice it to say that what you're saying is, in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd,
0: Yes, sir.
1: a land bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat. Thank
2: Thank
1: you.
2: you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi niyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga?
0: Wala naman po. Wala naman.
3: At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon?
0: No, Your Honor.
3: Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, dalawang bag each time, each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung gaano'ng kalaki yung mga bag na yon?
0: Hindi po. Parang dalawang bags, pero I'm not sure.
3: At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprubado ni Vice President Sara na sekretary noon, paano nyo siniguradong aprubado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw, 3 beses?
0: As approved ni BP Sara po
3: Yes,
0: ang
3: paano
0: transactions?
3: Nyo sinigurado iyon?
0: Dumaan po kasi yan sa DBM. Kasi DBM, approved ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and pirmado po ng mga authorized signatories ng DepEd.
3: Okay. So, dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga, in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks.
0: Unusual yung 37.5 po. Okay.
3: So nananatiling para sa inyo unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi niyong 10 million pesos at most.
0: Yes, ma'am.
3: All right. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr. Thank Presiding
2: Officer. Thank you, Honorable Officer. Ontiveros. Senator Judge Marcos is recognized for your interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
4: Yes. Just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon. Tinitignan ko nga yung transcript. At kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your...
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: For the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos.
2: If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee.
4: Yes,
2: it's not the Blue Ribbon Committee.
4: This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I had the hard copy, page 122. On November 26 of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it. But yun nga, palagay ko November din to eh. Magkakasabay yung land bank nun eh.
2: If the witness knows and recalls, she may answer.
4: Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, eh yes, ma'am.
0: Kung yan po yung sinasabing normal, the usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch.
4: Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun.
0: Yes, Your Honor.
4: Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina.
0: Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Walang, hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals.
4: So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman kayo nagtatago ng gano'ng kadaan sa branch. Tama po. So regular po, not unusual. Tama po ba?
0: Not usual, unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
4: Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po.
2: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
8: Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd Branch Manager?
0: Land Bank DepEd Manager, sir. Nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So mga 2 years, more or less.
8: Tinanong ko po yan dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo ho, yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct?
0: Yes, sir.
8: Kanina po binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki? Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po nung binanggit nyo kanina.
0: Yes, Your Honor.
8: Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement?
0: Hindi ko po alam.
8: Hindi nyo po alam. Tama yes. Po, dahil hindi nyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho nyo lang po ay, nabanggit nyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-authorize ng disbursement, ang trabaho nyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument.
0: Yes, sir.
8: At yun po yung inyong ginawa.
0: Opo.
8: At tingin nyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper.
0: Yes, sir.
8: Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct?
0: During my time, wala po.
8: Kaya po nabanggit nyo na unusual.
0: Yes.
8: Dito po sa payee naman, no, ng individual officer as payee, masasabi nyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash. Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remained generally the same.
0: Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque.
8: Which is a usual matter na nagpapalit.
0: Hindi ko po ano kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin.
8: Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat.
0: Yes.
8: Last na question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction?
0: Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories.
8: At itong requirements nito na comply bago nyo po ni-release yung salapi.
0: Yes.
8: Maraming salamat, Madam Witness.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian, you may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch?
0: Mga encashment po.
9: Anong klaseng mga encashments?
0: Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao.
9: So mga payroll related?
0: Yes, sir.
9: Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila?
0: Yes, sir.
9: Gaano kalaki yon typically?
0: Ang DepEd po kasi ay may payroll arrangement sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po sinang advice para ma-credit po yung payroll ng mga
9: Pero hindi siya cash na wini-withdraw?
0: No, sir.
9: Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga, ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch?
0: Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals.
9: Cash yun. Ine-encash nila. So, ang binibigay nyo sa kanila, cash.
0: Yes, sir.
9: Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos, cash ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama?
0: Yes, Your Honor.
9: Typically, magkano yun in a month?
0: Nung hindi ko na siya ma-recall, pero way below.
9: More or less, 10 million, 20 million?
0: No.
9: Mga magkano? 5 million? More or less?
0: Yung total for the month?
9: For the month lang?
0: Oo, mga hundreds lang siguro yun.
9: 100 million?
0: No, 100,000.
9: Yes. So, 100,000 ang typical encashment for payroll.
0: 100,000, 200. Mga ganoon lang.
9: 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No?
0: Yes.
9: May experience rin kayo sa ibang government agencies?
0: Meron po.
9: Correct. Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency?
0: As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agency.
9: Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity.
0: More or less siguro.
9: More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag encash sa ibang branch.
0: Yes, Your Honor.
9: Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash.
0: Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun sa...
9: So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo?
0: Hindi naman siya 24 hours, sir.
9: Para... Less than 24 hours, pag nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki.
0: Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin siguro ma-around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-deliver sa amin yung the following day. Okay.
9: Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba?
0: Yes, Your Honor.
9: Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, ha? Kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon. Pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff?
0: Hindi namin napag-uusapan, sir.
9: Hindi?
0: Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd.
9: Okay, hindi nyo napag-uusapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo?
0: Wala po.
9: Wala naman. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo, you're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
10: Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Farda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct?
0: Yes.
10: Now, anong mga dokumento ang sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank, para magpapatunay na in fact talagang si Edward Farda ang designated SDO?
0: Wala po.
10: Wala?
0: Wala po.
10: Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Farda ng head ng agency na yan para sabihin, ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo?
0: Wala.
10: Laway lang?
0: Nagpunta po dun si Mr. Farda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification.
10: Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
0: Wala po silang na-present sa amin.
10: And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
0: Yes, sir.
10: Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayon ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya, dokumento pipirman,

0: Parda doon, nagpresenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
1: Yes.
0: So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular.
1: Wala pong na-present sa amin, sir.
0: Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Pajarde talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa land bank DepEd?
1: As payee of the cheque, in honor na po namin yun.
0: As payee of the cheque. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Pajarde pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before?
1: Si Miss Sonia De Leon po.
0: Sino po si Sonia De Leon?
1: Siya po ang head ng cash division ng DepEd.
0: Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Pajarde ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala.
1: Wala, sir.
0: Thank you, Madam.
2: Your Honor.
3: Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Pajarde. Correct, ma'am?
1: Yes, sir.
3: So kung sino, kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay.
1: Yes.
3: Yung cash o kapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero sangayon sa COA circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan cheque. Hindi niyo na po alam yung bagay na yun.
1: Nag-ano lang po kami sa payee ng cheque, sir.
3: Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua.
2: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Pajarde and as to the purpose of the fund, Your Honor.
3: As to being SDO, yes. I believe you will be presenting SDO. Another witness for that.
2: Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor.
3: Jury noted, Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask?
1: Yes.
4: Hindi rin kayo kayo nagtatanong talaga?
1: Yes.
4: Okay. Pinag-uusapan ko kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
1: Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang land bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR.
4: Okay,
1: suspicious transaction.
4: Yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito?
1: The STR?
4: Sa covered transactions.
1: Wala
4: human
1: po.
4: Intervention po ba ito?
1: Wala pong human intervention. System okay. Po yan.
4: Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000?
1: Yes, sir. Kahit na ano po above, in excess of 500, naka-report po siya.
4: Okay. So we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin.
1: Yes.
4: Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that?
1: Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din.
4: Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report?
1: Ako kasi yung bali nagre-report, ako yung nagsasign ng report.
4: Okay, so ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng land bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA?
1: Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR,
4: okay.
1: Sir.
4: And nasa batas naman po yan na hindi po kayo pwedeng mag-divulge.
1: Yes.
4: Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yung

balita. Sa ibang balita, pinatasan ng Office of the Ombudsman si late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsumite ng sagot sa mga reklamong plunder, graft at direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, naglabas na ang preliminary investigation team ng utos para magsumite ng counter affidavit si Romualdez at iba pang mga respondent. Meron silang 15 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumite ng kanilang sagot. Kapag naisumite na ng lahat ng panig ang kanilang mga dokumento, isusumite na ang kaso para sa resolusyon, kabilang din sa mga respondent sina Attorney Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hermoenes Real, D.S. Tantuico at Associates at Samchan Foreign Exchange Corporation, kasama ang mga board directors nito. Nanindigan naman si Romualdez na wala silang nilalabag na batas. Isang congressman si Ang, sinampahan na ng kaso eh, di ba? Pinaaresto na pero graft lang eh. Di plunder eh. Hindi katulad nung kay Marcoleta eh. Pero mas malaki yung perang nakuha nito kaysa kay Marcoleta. Pero graft lang. Pero pareho silang congressman nung ginawa nila yung kasalanan. Kaya itong si Ang, nakapag-bail. Si Marcoleta, hindi. Nakikita niyo yung pattern? Pagkakampi, pwedeng magpiansa. Diba? Pwedeng laya. Pag hindi kakampi, kailangan kulong. Diba? Ewan ko ha? Ewan ko.

parang may tinitingnan at tinititigan ha. Phil John, pakibati po Sir Ira. Thank you po. Happy birthday po kay Senador Marcoleta. O nga pala, happy birthday Senador Rodante Marcoleta. Ferdinand Enriquez, good morning po. Samantala, binatigo si Senador Aimee Marcos sa ikalaman State of the Nation address ng kanyang kapatid at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinawag na pambubudol ang anunsyong malapit ng sampahan ng kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi dumalo si Aimee sa SONA kasama ang iba pang miyembro ng minority bloc sa Senado at kinwestiyon ang paghawak ng pamahalaan sa mga kasong korupsyon na kinasasangkutan ng mga kalyado ng administrasyon. Inanunsyo ni Marcos sa kanyang SONA na naghahanda na ang Office of the Ombudsman na magsampa ng maraming kaso laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Kinwestiyon ni Aimee kung bakit mabilis umanong nasasampahan ng kaso ang mga senador na kumukontra sa administrasyon ngunit mabagal ang pagkilos laban sa mga kaalyado nito. Dagdag niya, hindi lamang si Romualdez ang sangkot sa korupsyon. Samantala, mas positibo ang naging tugon ni kapwa minority senator Robin Padilla na nagpasalamat sa Pangulo dahil mas maraming wikang Pilipino ang ginamit nito sa talumpati.

Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Wala eh, walang tiwala si Aimee eh. Diba? Kasi nga, katulad nga sinabi ko, yung si Ang, diba, na kinasuhan ng graft. Graft, hindi plunder. Pero pareho sila ng amount. Hindi, mas malaki pa yung kay Ang, 215 million. Diba? Yung kay Marcoleta, 75 million. Pero kay Marcoleta, plunder. Kay Ang, graft. Eh pareho naman silang basis. Diba? Na tumanggap sila ng salapi habang sila'y nakaubo na congressman. So, ang tanong ko, bakit yun ay sinampa? Graft lang na pwedeng mag-bail samantalang kay Marcoleta, plunder, na non-bailable. Di ba dapat pareho? Kung plunder kay Marcoleta, plunder kay Ang. Kung graft lang kay Ang, graft lang din kay Marcoleta para pwede magpiansa. Paano kaya, no? San Costo, ganda umaga po, Sir Ira. Parlito Kabile, sabangan natin yung spaceship. Wow, pare, space. Sinabi naman ng Office of the Ombudsman ay pagpapatuloy nito ang investigasyon.

0: sa anomalya, sa mga flood control projects ng patas at walang kinikilingan, kahit ang mga taong malapit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay masasangkot. Ito ang sinabi ng ombudsman matapos sabihin ni Marcos sa kanyang SONA na inaasahang maisasampang ilang kaso laban sa kanyang pinsan na si late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at handa siyang harapin ang proseso. Nauna na naghain ang special panel ng ombudsman ng supplemental complaint laban kina Romualdez, dating Akubigod Party List Representative Saldi Co, at iba pa sa preliminary investigation sa mga kasong plunder, graft at direct bribery kaugnay ng umano'y 56 billion peso anomaly sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Wala pang formal na kasong kriminal na naisasampa laban kay Romualdez. Dekorasyon, sabi niya, ang Meralco, hindi daw nila susundin ang binida ni Jumping Jack sa kanyang Sonata Supply sa tanggalin ng hidden extra charges sa mga nakonsume na kuryente. Di takot ang mga oligarki kay Jumping Jack. Tis-tis. Iba talaga si PRRD nang bantaan niya si Mang Lucio Tan na pag di siya magbayad ng tamang buwis ay kukunin ng gobyerno. Ayun, bilyon ang binayad ni Tan. Yan ang presidente. May angas at political will. Well, hindi pa tayo umaabot doon. Ano? Tignan natin. Tignan natin. Pupunta natin yung balitang yan mamaya. Umabot naman sa pinakamataas na antas mula 2021 ang pag-aalala ng mga Pilipino tungkol sa korupsyon sa gobyerno. Ito ay ayon sa Okta Research tugon ng Masa Survey na isinasagawa noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 adult Filipino. Sabi ko hindi ko nababasahin itong mga Okta, ba't nilalagay niyo pa rin ito? Lumabas sa survey na 32% ng mga respondent ang nagsabing korupsyon ang pinakaagarang isyu ng bansa, mas mataas kaysa 26% noong March 2026. Ayon sa Okta, kasabay ng survey ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara at pag-aresto kay Senador Rodante Macroleta sa kasong plunder. Naging tampok din sa balitang anomalya sa flood control funds. Pinakamataas ang pag-aalala sa Metro Manila, 56%, sinundan ng Balanced Luzon, 32%, Mindanao, 26%, at Visayas, 21%. Gayunman, pangatlo lamang ang korupsyon sa mga pangunahing alalahanin ng publiko, nanguna pa rin ang inflation, 37%, kasunod ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, 34%. Tagal na nating alalahanin yung korupsyon. Kailangan pa ba mag-survey tungkol dyan? Kahit araw-araw kayo mag-survey, yan ang lalabas niyan. Nababahala ang taong bahay sa korupsyon. Laging tatlo yan. Laging tatlo yan. Mataas na bilihin, sweldo, korupsyon. Yan ang tatlong pinakamalaking problema ng bansa natin ngayon. Mataas na bilihin, sweldo, korupsyon. Pag na-address nyo yan, aayos tayo. Maniwala kayo. Opo, opo, opo. Alas 8:25 na po ng umaga. Muli iginiiti Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanyang direktiba na pansamantalang ipagbawal ang pagputol ng linya ng kuryente para sa consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad mag-refund ang mga kumpanya ng kuryente sa mga sobrang nasingil at payagan ang piling consumer na magbayad ng hulugan para sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na ipinatupad ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang one-time tax abatement program upang magbigay ng ginhawa sa mga micro-entrepreneur na nalugi o lumitang kita. Ang one-time tax abatement ay programa ng BIR na tumutulong sa mga micro-taxpayers sa makabayad na kanilang tax liabilities. Nagbibigay ito ng isang abatement fee para sa delinquent accounts, tax assessments, at open stop filer cases ng mga micro-taxpayers na may basic tax liabilities at penalties na hindi lalampas sa 80,000 pesos. Ang programa ay bukas hanggang December 31, 2026 at maaaring mag-apply ang mga taxpayer ng kanilang Revenue District Office o RDO na may jurisdiction sa kanilang lugar. Ang mga hakbang na ito na inihayag ng Pangulo sa kanyang SONA ay patunay ng pangako ng administrasyon na protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Politiko sana sasabihin ko. Kapakanan ng mga Pilipino at tiyakin na mananatiling abot kamay ang pangunahing serbisyo sa gitna ng hamon ng mataas na presyo. Kumandi naman ang suporta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa ilang senador, partikular ang solusyon na sa ilang problema ang kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng halaga ng singil sa kuryente, pagkain at iba pa. Sa makahiwalay na pahayag, lantarang kinampihan na ni na Senador Francis Kiko Pangilinan at Lito Lapid ang panukala ni Pangulong Marcos na tanggalin ang sinisingil na system loss sa kuryente na lubhang nagpapabigat sa pasanin ng consumer. Ayon kay Pangilinan, napapanahon ang panukala ni Pangulong Marcos na tanggalin ang system loss. Sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang makipagtulungan sa administrasyon kasama sa Senado, Department of Energy at iba pang stakeholders upang matiyak na magkakaroon ng kailangang amendments ang EPIRA at maipasa kaagad. Kasabay nito, bukod sa pagsuporta, nanawagan din si Senator Lito Lapid sa kapwa mambabatas na iwasan ang pamumulitika at magtulungan ang oposisyon at administrasyon para sa kapakanan ng publiko. Sinabi ni Lapid na higit kailangan ngayon ng taong bayan ang pagkilos sa mga priority bills na nakakaginhawa sa mamamayan sa gitna ng mataas na presyo ng kuryente, inflation at walang tigil na pagsirit ng presyo ng langis. Banggit naman ni Lapid na tinatanggap niya ang hamon ng Pangulo at kababayan na agarang isawata sa mga panukalang nakapagbibigay solusyon sa pangailangan ng ating bansa. Sinabi pa ni Lapid na inaanyayahan niya ang mga kasamahang mambabatas na maghanap ng kuwang upang makapagtrabaho sa kabila ng kasalukuyang tensyong politikal. Tignan muna natin itong ulat na ito, ha. Senado nagbigay pugay kay Yumaong Martin Tuason bilang pinuno ng Arms Corps na nagambag sa industriya ng depensa at seguridad sa bansa. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Nagbigay pugay si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri kay Yumaong Martin Tuason sa kanyang sponsorship ng Senate Resolution Number 385 bilang pagkilala sa matagal lang pinuno ng Arms Corps Global Defense Group dahil nga sa kanyang ambag sa industriya ng depensa at sa pambansang seguridad ng bansa. Sa plenary session ng Senado, inilarawan ni Subiri si Tuason bilang isang makabayan na naniniwala sa pagpapalakas ng sariling kakayanan ng Pilipinas sa paggawa ng kagamitan para sa depensa. Tumutulong si Tuason sa Armed Forces of the Philippines o AFP at sa mga law enforcement agency para makagawa ng mga baril at bala na gawa sa Pilipinas at angkop sa pangangailangan ng bansa sa operasyon. Kinilala rin si nitong si Subiri ang suporta ni Tuason sa pagtiyak sa maasaang supply ng kagamitang pangdepensa para sa mga pwersa ng pamahalaan o Marawi Siege. Bukod sa kanyang mga nagawa sa sektor ng depensa, naalala rin ni Subiri si Tuason bilang isang philanthropist, mapagmahal na ama at haligi ng tahanan at malapit na kaibigan. Dagdag pa ni Subiri ng kanyang pamana ng paglilingkod, pagkabukas palad at pagmakabayan ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino.
2: Ensuring reliable supply of firearms and ammunition to our troops as they fought to liberate Marawi. Tamang-tama, our Chief Minister is here, Chief Minister Makakuwa of the DBARM. During the siege of Marawi, when we ran out of bullets, Your Honor, and no one else was there to give us the bullets we need to defend our territory in Marawi, the Philippine territory, from these armed terrorists. It was Arms Corps that opened their bodegas and gave our troops the ammunition needed to continue the fight against the Maute rebels in 2017.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat si Jojo Sikat mula sa Senado. Oh, sandali, magbabalik tayo, ha. Kailangan ko lang gawin to. Magbabalik kayo lang ang Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: Alas 8.34 na po ng umaga. Magbabalik ang inyong morning report Pilipinas sa inyong paboritong estasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keyword, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Meron na po ang bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. O, tuloy-tuloy na tayo sa ating huntahan, balitaan, kwentuhan at balitaktakan. Si Harvey Morales, good morning Sir Ira. Di bali yung ginagawa ni Boeing, isang part ng impeachment complaint. Kaya dagdagan niya yung ginagawang double standard. Hanggang 2028 lang. Salbahay ka talaga. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Matayog ang lipad ng saranggona ni Junior. Umabot na sa outer space. That's how potent psychedelics can be. Huwag naman. Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira. Hindi muna natin kailangan ng space rocket. Kung flooded areas, pwede naman drone. Si Singson nga, 100 unfinished flood control. Kung sa weather, nakahook naman tayo sa Japan and US. Nuclear power plant, trains, food sufficiency ang kailangan. Dito muna sa isa, aba. Likurasyon, ako, drama lang na magpipinsan yan. Tignan mo, sabi masakit man daw sa kanya, nakasuhan ng pinsan. Kaya lang kailangan dahil di daw sa presidente ng sa pamilya lang. Ang sarap pakinggan. At ito naman ang sagot ni pinsan. Ginagalang ko ang desisyon ng presidente. Sino, wala na yung if they push me against the wall, I will not go down alone. Diba? Nawala na nga yung if I push against the wall. Carlito Cabiles, tama si Senator Marcoleta. Bakit hindi pinangalanan ng PBBM yung dating speaker na sinabi niya na pakakasuhan? Pwedeng si Senator Cayetano yun. Kasi dating speaker ng House of Representatives siya. Oo nga, no? Hindi natin naisip yun, ano? Menchime, good morning, Sir Ira Panganiban. Pilipinas, sobrang inapina ng gobyernong kurakot. At si Tonyo Calado, nanonood. Good morning, Tonyo Calado. Teka, puntahan muna natin to. Nagmamadali. Live mula sa Zoom. Oh, ready ka na ba? Energy Museum bubuksan ni Pangulong Marcos. Yan, si Chona Yu, live mula sa Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang dadaluhan ng Pangulo ang pagbubukas ng inaugurasyon ng Energy Museum at ang pagdalo na rin sa 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA sa Department of Justice sa BGC sa Taguig. Makakasama ng Pangulo, bakit sinabi kong Department of Justice? Department of Energy. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si Energy Secretary Sharon Garin na dito ay inaasang mababalikan ang mga naging reforma sa sektor ng kuryente, suriin ang mga nakamit nito at tupuin ang mga kinakailang pagbabago para sa mas maasahan at abot kayang elektrisidad para sa mga Filipino consumers. Mamayang alas 2 ng hapon naman ay babalik sa Malacanang si Pangulong Marcos para sa farewell call ni na Ambassador of Hungary to the Philippines, Titanilia Tooth, at Ambassador of the Netherlands to the Philippines, Maria Alfonsa Magdalena Gerais. Ito yung kanilang farewell call mamayang alas 2 ng hapon sa Palasyo ng Malacanang. Pagkatapos nito ay susundan ng oath-taking ng mga bagong Associate Justice ng Court of Appeals na sina Associate Justices Debbie Jean Centeno Dejamco at si Paolo Teston. Ito yung dating Food and Drug Administration the Director General. Siya yung bagong Court of Appeals o Tax of Appeals.
0: Tax Appeals, di ba? Yung dating FTA, Court of Tax Appeals.
1: CTA, dalawa sila na na-appoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre pa, merong regular press briefing mamaya si Palace Press Officer Claire Castro matapos ang dalawang araw na pahinga. Dahil itong linggong ito, ngayon lamang siya magpe-press briefing sa Palasyo ng Malacanang.
0: Uy, kinamiss kaya niya yung press briefing niya.
1: Oh, hindi ka mabibisita dito. At
0: hindi pa ako pwede lumabas. Mahirap na. Nakakahawa pa rin ako.
1: Ayun lang.
0: O, baka magkahawaan kayo dyan. Kawawa, nakakahiya naman. Diba? Pero pwede ko lumabas na, uubo ako dun sa podium. Hindi, meron funny question dito. Mm. Di ba? Funny lang, funny lang. Sabi nung, ano, nung nagko-comment, di ba? Hindi daw pinangalanan si Martin dun sa Sona. Ang sabi lang, isang former speaker. Hindi ba former speaker si Alan Peter Cayetano?
1: Si Alan Peter Cayetano, si Lord Velasco.
0: Si Lord Velasco. Okay. Hindi, wala namang kaso si Lord. Diba?
1: Pero kasi may ano siya eh, may predicate siya doon na mas hindi ako presidente ng aking pamilya.
0: Nililinaw ko lang.
1: Ano siya, may context siya, may predicate doon sa kanyang sinabi.
0: May context. Tsaka sumagot na si Martin.
1: Sumagot na si Martin, di ba?
0: Meron lang talaga urot dito. Sabi niya, Martin kayo ng Martin, hindi ba pwedeng si Cayetano? Di ba? kung wala yung context, pwede.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kaso may context eh. Inuna niya yung pamilya eh. Ng pamilya at ng kaibigan.
1: At saka siya masakit man sa aking puso.
0: Lahat sila sumasakit ang puso eh. Napansin ko. Napansin mo ba yun? Lahat sila sumasakit ang puso. Patakihin sila sa puso niya sa ginagawa nila, di ba? Sila masakit ang puso.
1: And yung isa pang funny thing, nung sinabi yun ni Pangulong Marcos na yung dating House Speaker, sinabi ng Ombudsman na kakasuhan na ng patong-patong, eh, nagpalagpakan yung mga congressman. Hindi ba nila alam na nung panahon ni Speaker eh?
0: Nakinabang sila? Kung ano-ano yung pinaghihingi nila, binigay sa kanila lahat yung Speaker? Wala talaga utang na loob yung mga congressman na yan, sa totoo lang. Wala akong katiwa-tiwala lahat dyan, maliban dun sa kaklase kong si Eski. Diba? At saka yung nauna na sa akin na si Boji, yung upper class ko na si Boji. Pero iba, wala akong katiwa-tiwala dyan sa mga yan. Diba? Pati yung dati kong kaibigan, si Goma, wala. Patiwa-tiwala dyan sa mga yan. Sa totoo lang. Diba?
1: Sila nagpalagpakan nung binanggit na sasampahan na ng Ombudsman ng patong na kaso ang dating House Speaker.
0: Sipin mo, pagkatapos silang pakinabangan, hinagis nila sa ilalim ng bus. Diba? Diba? Tapos gusto nyo igalang kayo. Diba? Diba? Takot kayong kakampi.
1: Diba? Alam mo, kung ako doon si dating House Speaker Martin Rubio, Wallace, masasaktan ako noon.
0: Ikakanta ko silang lahat. Kung si Martin, ituturo ko silang lahat. Di ba? Ikaw. Ito, dokumento. Kayo, pasali kayong lahat. Sama-sama tayo sa kulungan, mga hayop. Ay, sorry. Di ba? Pa? Pagkatapos sa ibigay mo sa kanila lahat, pagkatapos mo silang lahat payamanin at i-spoil, nung kakasuhan ka na, nagpalakpakan,
1: napakasakit noon para sa
0: iba. Ang laki insulto sa iyo noon. Hindi ba kung sa akin 'yon, nako. Maniwala ka, kung sa akin ginawa 'yon, tatawagin ko si Boying, halika. Oh, meron ako dito 35 kahon ng ebidensya laban sa mga congressman. Gaganunin ko si Boying. 'Di ba? Tignan natin.
1: Oh,
0: okay, maglalabas ako ng statement sa lahat ng nagpalakpakan, abangan ninyo ang pangalan niyo sa Ombudsman. Ganun ako. Tignan natin pag hindi nanginigang tumbong ng lahat ng mga yan.
1: Si Congressman Ira ay nakatanggap ng 500 million na halaga ng infra project.
0: Oh, di ba?
1: Wala
0: sa bayan ng Burubudu. Sa yung Burubudu? Hindi ko alam. Sabi niya, meron.
1: Merong pinagawa sa Mount Timbuktu. Mga ganun.
0: Ayun, diba? Diba? Nakikita niya yung tulay na yan. Asan? Yun nga. Diba?
1: Wala, di ba? Yun na yun.
0: Yun na yun. Di ba? Salbahe. Natutulak, salbahe. Anyway, sige, tignan natin namin yung briefing ni Auntie Claire kung ano mangyayari. Salamat, Chana.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Chana Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Sa Senado naman, nandoon ang kasama natin si Jojo Sikat. Defense team ni VP Sara Duterte hindi pumayag na baguhin ang format ng paglilitis sa apat articles of impeachment laban sa Vice Presidente ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Report ni Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Yes, ganda umaga kasamang Ira. No? Sisimula na nga ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ngayong araw itong presentasyon para sa Article 1 na, ng ukol nga dito sa kinikilalang paratang o kanilang paratang dito kay Vice President Sara Duterte dito nga ukol sa maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at itong Department of Education bilang siya ang dating kalihim nga ng kagawaran. Dalawang dating manager na magkahiwalay na branch ng land bank ang nakasupena para tumistigo at magdala nga ng mga dokumento na kinabibilangan nitong mga cheque. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, matutuloy ito dahil hindi pumayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa mungkahing baguhin ang formato sistema ng paglilitis sa apat na articles of impeachment o apat na impeachment cases laban dito kay Vice President Sara. Mungka yun itong presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Jesus Cordero na sinang-ayunan ng House Prosecution Panel ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Reginald Tongol. Ayon kay Gatchalian, sa sulat ng defense panel na natanggap nila kagabi, isinaad na napagkasundoan na sa pre-trial ang flow ng paglilitis kung saan patatapusin ang prosecution sa presentasyon para sa lahat ng apat na articles of impeachment sa kamag-harap ng sariling mga ebidensya at testigo ito namang defense panel. Sinabi rin aniya ng defense panel na gusto muna nilang madinig ang lahat ng argumento ng prosecution at kailangan nila ng panahon para makapaglatag ng pangdepensa. Ayon naman kay Senate President Gatchalian, para patas dapat parehong payag ang prosecution at depensa kung may babaguhin nga sa takbo ng paglilitis. Ako, Yo. Si Jojo, yes, sa kasamang Ira.
0: Madaya naman yung prosecution doon kung isa-isahin.
2: Kasi doon sa proper court, talagang dapat muna maglalatag itong prosecution bago naman ang depensa.
0: At saka pagka inisa-isa mo yan, makikita na ng prosecution yung defense strategy at lahat ng hawak-hawak na bala ng depensa.
2: At saka paano mo ka naman makakapag-depensa kung ikaw yung unang maglalatag,
0: di ba?
2: Kasi sa proper court talaga dapat yung mga umaakusa mo na
0: yung akusasyon tapusin mo
2: na ikaw yung depensa. Correct. Kaya mamaya talagang matutuloy na dahil hindi nga pumayag base sa liham no na ipinadala kay Senate President Gatchalian yung ukol nga dito sa ano sa sinasabing babaguhin itong format dahil hindi pumayag ang depensa, dapat talaga yung katulad din sa korte no na yung prosecutor muna kung ano yung inyong akusasyon at kami mga depensa ang maglalatag naman ng depensa namin. Kasi parang ang hirap naman nun, unfair para talaga sa mga defense panel yon.
0: Ang problema dito sa prosecution ngayon, ang hiling nila dun sa liberal application of the rules. Di ba? Palagi nila sinasabi yun eh. Hindi dapat mahigpit sa rules. Mahigpit sa rules?
2: Kaso nga, hindi mo naman pwedeng baguhin yung format ng format ng paglilitis ng korte na kasi ganun talaga ang format, mauuna ang prosecution kasi kayo ang nag-aakot eh.
0: Di ba? Goes to fair play yun eh.
2: Ginagawa nilang dahilan yung iginigit nila na binanggit mo nga kanina na maluwag naman dito, hindi ka tulad.
0: Tumagan. Masyadong mahaba daw. Masyadong matagal daw yung impeachment. Kung problema pala masyado mahaba impeachment, nakaka-istorbo sa trabaho nila, bakit nila sinampa?
2: Kaya nga. Sila rin eh.
0: Kayo rin ang may gawa nun eh. Di ba? Sila rin ang...
2: Kasi nga, alam mo naman, masyado mapolitika sa atin. Kaya nga natatabunan yung tunay na trabaho na dapat nilang gawin.
0: Dami-daming trabaho eh. Inatupag nila impeachment.
2: Lalo ngayon eh. Dahil sa nangyayari yan, paano nila susolusyonan? Napakataas ang tingin sa kuryente.
0: Mahal-mahal ang gasolina.
2: Oo, gasolina. Ang gasolina, walang problema. Pwede ka mag-commute. Pero ang paano ka makakaiwas sa kuryente? Yung laki ng bayarin. Pag di mo binayaran, putol ka talaga. Oh, napakaraming patong. Kaya tama lamang itong system loss. Huwag na singilin sa atin. Tama yan. Oh, kasi alam mo paano kumikita, Meralco, dyan? Pag may nahuli sila nagja-jumper, kung kailan ka tumira, doon sisimula ng bayad.
0: Oh.
2: Halimbawa, nag-jumper. Kasi nangyari yan sa amin, eh, no? Oh. Yung kapitbahay ko, nag-jumper. Linggo. Merkules, dumating. Yung palang nag-jumper sa kanila, kasabot ng Meralco.
0: Ganun naman lagi.
2: Merkules, dumating. Alam mo, nahuli sila 1996. Alam mo, ginawang kwenta, simula nung tumira sila noong 1990. Ibig sabihin, binayaran yung kutita, Meralco. Pero yung system loss, sinisingil sa consumer.
0: Oh, di ba? Tapos sinisingil pa rin nila yung system loss dun sa nahuli nila.
2: Yes.
0: O isosoli pa nila sa atin yun.
2: Pero nahuli nila, ang singil nila ron, talagang tubong lugaw. Halimbawa, nag-jumper lang ng 2 linggo, ang singil nila doon, simula tumura. Babayaran nyo sa loob ng ilang taon.
0: Masyadong gahaman? Sa totoo
2: lang? Oo, yun yung mga sample na mga sinasabi ko gano'ng kagahaman.
0: Dapat
2: tanggalin na yung system loss na yun. Ginaya rin ka ng Maynila, da? Oh. May system loss na rin sila.
0: Oo nga, daming dapat trabahong gawin ng Senado at Kongreso, yung impeachment ay
2: nagtupag. At saka yung 12% back sa kuryente, sana tanggalin na rin yun. Kasi ang taas na talaga, sobrang dami. Tama itong inihain na panukalang batas ni Senador Joseph Victor Ercito kahapon, ano? Natanggalin itong 12% back dyan sa kuryente na nahihirapan tayo sa sobrang taas nga ng singil, ano? Nagtataka rin tayo, may kaugnayan ba ito sa gasolina, ano? Eh, alam naman natin kung lang ginagamit niyan. Kaya nga, bakit ganun kahirap? Yun, dapat nasigasuhin ang ating mga mambabatas.
0: Yun nga, hindi ko maintindihan din yun. Anyway, that's another day for another discussion. Salamat, Dado.
2: Okay, maraming salamat. Kasamang Ira, back to you.
0: Si Jojo Sigat mula sa Senado. Tulad na nasabi natin, inihain ni Senator Erwin Tulfo ngayong Martes o kahapon ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang energy tax, ang system loss charge sa value added tax, at imbestigahan ang kasalukuyang polisiyang nagpapasa ng dagdag singit sa consumer. Inihain ng chairman ng Senate Committee on Energy ang mga sumusunod na panukalang batas at resolusyon matapos ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Ang Senate Resolution No. 537 na iimbestigahan ng polisiya sa ilalim ng EPIRA sa pagpasa ng system loss sa consumer, ang Senate Bill 2239 na panukalang batas na nagpapawalang bisa sa energy tax law, at ang Senate Bill No. 2340 ang panukalang batas na naglalayong ibukod ang system loss charge sa saklaw ng VAT. Ipagpapatuloy ng tagapangulo ng Senate Energy Committee sa July 30 ang pagdinig ng komite sa mga panukalang naglalayong amendahan ng EPIRA at iba pang mga panukalang may kaugnayan sa industriya ng kuryente. Simula na ng komite noong nakaraang linggo pagtalakay sa reforma sa 25 taong gulang na EPIRA law. Nangako si Tulfo na paiigtingin nila ang proseso sa mga amyenda at nakikita niya mga posibilidad na maaprobahan ang mga ito bago matapos ang taon. Itonyo Calado, good morning Idol. Sabi nila yung ginastos dyan sa museum, binawas na lang sana sa bill ng mga tao. Hanip, Tonyo Calado, wallpaper dyan sa museum, mga bill dapat ng Meralco. Sabi ni Tonyo Calado, Roxanne Costo, si Goma na Balimbing, loose papa, kaya sila nag-clap hands kasi si APC ang tinutukoy ni BBM. Hindi, si Martin yan, si Martin. Di ba? Si Martin. Mahaba yung erikurasyon, di ko nababasahin, maubos oras natin. Kimura Dolores, good morning, Sir Ira B. Panganiban. Good morning, Kimura. Ingat at salamat po, Sir Ira B. Panganiban, sabi niya. At si Randy Santisas, listening.

0: Hiniling naman ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado na humanap ng paraan upang makalahok sila ni Detained Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcoleta, baka matakakulong sila at may kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan, nananatili silang dalawang senador na may karapatang bumoto sa paglilitis. Nauna na nagsumite si Marcoleta ng liham sa impeachment court upang hilingin kilalanin ang kanyang boto. Sinabi naman ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero na bukas siya sa mungkahing ito basta't walang utos na preventive suspension laban kay Marcoleta. Noong July 22, inutusan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sa ilalim sa preventive suspension alinsunod sa Anti-Plunder Act. Ibinasura naman ng 5th Division ng Sandigan Bayan na hiling ni Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Duterte. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag ang kumakalat na aligasyon na meron siyang mansyon sa Estados Unidos. Sa press conference ng Martes, sinabi ni Matibag na kapangalan lamang niya ang tunay na may-ari ng bahay at magkaiba sila ng middle initial. Sinabi rin niyang totally fake news ang aligasyon. Ayon kay Matibag, layunin ang isyong ito na sirayan ang kanyang kredibilidad bilang testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasira na nung pinagmumuro si Sabio. Binawi naman ni Sasso Rogando Sasot ang nasabing impormasyon at tumingin ng paumanhin kay Matibag. Sinabi ni Sasot na natuklasan niya na iba ang middle name ng Matibag sa US sa middle name ng NBI Director. Dadalo naman si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now Rally sa The Hague, Netherlands ngayong araw, Miyerkules, July 29, bago ang paglilitis ng kanyang ama na si dating ang Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Gaganapin ang rally sa harap ng ICC Detention Facility sa Scheveningen Prison Complex kung saan nakakulong ang dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa rally, ngunit inamin niyang maaari itong hindi makatulong sa kaso nito sa International Criminal Court. Ayon niya ni Sara, tinanong siya ng dating Pangulo kung bakit kailangan pang mag-rally. Naharap si dating Pangulong Duterte sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity, cognate ng War on Drugs ng kanyang administrasyon, nakatakda ang paglilitis sa November 30, 2026. Naharap naman si VP Sara sa impeachment trial, cognate ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, at grave threats. Si Martin Marlene de los Santos. Di ba matagal na naihain ni Senador Marcoleta ang mga bills na katulad niya kay JB Balimbing and Erwin U.S. Citizen? Di ipasa na lang nila yon. Basahin na natin yung kirekulasyon. May konting oras pa tayo. Ito isang controversial na item, ang Pax Silica na balak itayo sa 4,000 hektaring lupain sa New Clark sa Tarlac. Imagine, ipinagkaloob ni Jumping Jack na libre as in walang kikitain ng Pilipinas. Tapos ang problema, ang ating mga environment tulad ng kabundukan, mga ilog at streams ay maanganib na masira at matayuan ng precious water, gagawa ng mga chips at robotics sa pampalit sa mga human workers. Di ba di maganda? At sa pagbisita pa ni U.S. Secretary Rubio at nag-courtesy call pa sa Presidente, then nang umalis pa uwi na sa Amerika, biglang nagpataw ng 12.5% na tarif sa mga imported goods. Yan ba ang allies? Ha ha ha ha! Ang laki ng galit ni Rekorasyon. Di ba? Oo. Pero problema kasi yung Pax Silica na yan, sa totoo lang. Texas Instruments, ginawa na rin yan sa Clark. At yung mga ilan pang mga IBM, nagtayo dito ng pabrika, pero wala namang technology transfer. O, sige na. Wala na ako oras. Bukas na ulit tayo. Abangan si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you again tomorrow. Bye-bye, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Magandang hapon. Ay, Miyerkules na. Pero siyempre, tuloy pa rin ang ating UGM kahit umuulan. Maghapon na ang ulan natin, ha? Hanggang magdamag. Kaya marami na rin mga lugar, mga binaha na rin. Ha? Kanina po, kaninang umaga, nagkaroon na rin ng mga baha. Kaya alamin natin, ano ba ang mga latest mula sa PAGASA? Ano ang latest report ng PAGASA? Kanina pong alas 3 ng hapon, itong low pressure area ay nandiyan na sa vicinity ng Makalilon, Quezon. Ha? At ang easterly naman naka-apekto sa northern Luzon. Kaya dito po sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan. Ayan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa LPA. Ang iba pang bahagi ng Luzon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ang iba pang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. At ang araw po natin, lulubog mamaya, ayun na, alas 6:26 ng gabi. At sisikatuli bukas, alas 5:39 ng umaga. So yan ang latest mula sa PAGASA. Kaya tutuloy-tuloy na natin ito, ha. Ito pa rin po tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazzo po, hanggang mamaya tayo, alas 6 ng gabi. Ayan, sa ating pong mga balitaan ngayong pong araw na ito, kanina pong umaga, naku, marangkada na rin itong impeachment trial. Ito kaya Vice President Sara Duterte. At dito po ya maraming mga tanungan, pero sa simula pa lang, opening statement pa lang itong si Congressman Leila De Lima, bumanat agad ng mga tinatawag nating yung mga issue na conclusion of law. Yan, alam niyo conclusion of law? Ibig sabihin itong kanyang sinasabi, dapat mga judge na ang nagsasabi niyan. Dahil hindi yung mga abogado. Dahil parang sinasabi na niya na yung ginawa ng Vice Presidente labag talaga sa batas. Parang siya na ang humusga. Yun po yung ibig sabihin ng conclusion of law. Siya na nag-conclude. Ha? Siya na nagbigay ng konklusyon doon sa mga kinakarap na usapin ng Vice Presidente. Kaya tumutulagad ang depensa, di ba? So yan. Ito na po yung 10th araw ng impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Ito po yung may kinalaman naman dito sa sinasabing maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. At yung prosecutors, nagsimula sa presentation ng kanilang witness dito sa impeachment article 1 laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ang depensa i-reject yung proposal na baguhin yung presentation of evidence per article. So yung first article, ito po yung nag-aakusa dito kay Vice President Sara Duterte na maling paggamit dito sa 612.5 million na confidential fund nung siya ay kasalukuyang Department of Education Secretary at siyempre bilang Vice President. Unang witness ng prosecution, itong dalawang dating Land Bank of the Philippines branch managers, Violeta Constantino mula dyan sa Siao Boulevard branch at itong Ninita Camposano from DepEd branch. Pero wala na sila doon. Itong si Constantino retired na. At ito naman si Camposano, wala na dyan sa DepEd branch. Nandun na siya sa DODR branch. Yan. So yung dalawa po ay nag-testify dun sa processing, documentation, at withdrawal nito mga confidential funds na tumutukoy dito sa impeachment complaint. Ang Senate Impeachment Court, mag-issue na rin ng subpoena
o yung Sampina de Costecum, dito po sa iba pa nila mga witness. Sama na po yung Sampina ad Testificandum, yung dalawang yung mga official ng Commission on Audit, ng House of Representatives, na nire-require po nila na umaten sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte next week. Kasi kanina, maagang nag-adjourn itong impeachment court at yung kanilang adjournment ay hanggang August 3, 2026 at 10 a.m. Kahit na po itong si Senator Mig Subiri ay humirit na dapat daw baguhin yung schedule gawing 10:30 hanggang 3:30. 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Pero mukhang wala pang naging desisyon dyan ang impeachment court. Doon po sa mga pagbabago ng presentation, o yung pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence, eh hindi raw ito galing sa prosecution. Ang may panukala daw nito ang impeachment court mismo. Yan po nilinaw nitong si Attorney Benjamin Toloso Jr., isa sa mga prosecutor dito po sa impeachment trial. Nilinaw niya na yung proposal na yan, na baguhin yan, eh mismong impeachment court ang nagpanukala. Wala raw kinalaman ng prosecution dyan. Kasi mukhang meron daw ang hindi magandang impression na mukhang sinasabi na itong pagbabago sa schedule ay galing sa prosecution. Ayun, wala raw ganun. Yan yung mismong impeachment court ang nagsabi. Kaya dyan po. So dun sa hearing kanina, sa trial, yung kanina, marami na didismaya. Marami rin na dismaya dun sa prosecution kasi wala raw na patunayan. Pero ang tingin ko naman ano pa lang naman ito? Unang witness pa lang ito. Kasi parang hinahanap na nila yung kumbaga, anong kasalanan ng Vice Presidente, 'di ba? Ano na yan ang hinahanap ng mga didismaya. Pero dito po, ang tingin ko dito, ginawa muna ng prosecution na establish na meron talagang na-withdrawn pera. Na meron perang kinuha sa bangko ang Office of the Vice President, na ganun kalaki, katulad nung sinasabi nila, na mahigit 600 million pesos. Ilan ba yan lahat? 612.5 million pesos. Yan po yung gustong marinig nitong mga nadidismaya. Yung testimonya kasi nitong dalawang dating bank land bank officers diyan po sa DepEd branch at sa Sio Boulevard branch nagsabi na wala namang illegal, wala namang irregularidad dun sa ginawang pag-withdraw ng pera. So ang tingin ko dito, ang gusto lang patunayan ng prosecution yung ma-establish nila na may na-withdraw talaga yung ganong kalaking pera. Although hindi alam nung mga manager ng bangko na yan ba'y para sa o kung saan gagamitin yan, kung yan ba'y para sa confidential fund o kung saan man, di na nila alam yun. Basta yan ay winidraw nila sa bangko, pinawidraw, di ba? Ayun, at may advice ang Office of the Vice President na may wiwidrawin na ganyang kalalaking amount. Kaya hindi raw sila nagtaka. Pero siyempre, sa ganyan po, itong 500,000 pataas, automatic yan, nire-report po yan sa Anti-Money Laundering Council. Pero hindi may ibig sabihin yung mga transaction na yan, kahina-hinala o illegal. Wala pong ganun. Kaya maraming nadidismaya. Wala pang lang illegal. Kaya ganito nangyari. Di ba nung nag-present ng ebidensya ng witness itong prosecution, hindi na nag-cross examination yung prosecution yung depensa, hindi na, wala na silang ginawang cross examination kasi yun na yun. Wala naman silang mababago dun sa testimonya
nung dalawa, wala namang ibang mapatutunayan doon, kundi talagang nag-withdraw ng pera. Yun yun. So, ibig sabihin, wala silang gigibain. Wala silang gigibain kasi yung withdrawal ng pera, may paper trail yan, di ba? Nandun yan. So, ibig sabihin, walang pwedeng mag-iba dun sa naging testimonya nung dalawang witness. Yan. Kaya po tayo, ibig sabihin, sa tingin ko talagang ang gusto lang ma-establish dito nitong prosecution ay mapatunayan na merong na-withdraw pera. Ngayon, dun sa maling paggamit ng pera, kasi dun sa withdrawal, walang problema dun . Na-withdraw yung pera, walang illegal, walang, winidraw . Ngayon, yung perang winidraw, saan ngayon ginamit? Yan ngayon ang dapat mapatunayan itong prosecution. Diba? Doon . Doon magkakatalo. Dahil kung ang witness lang nila, limbawa ito lang sa bangko, wala tayong mapatutunayan dyan na yung winidrong pera ay nagamit sa mali. Naibulsa ba yan? Inakaw ba yan? Ano bang ginawa dyan? Ha? Wala doon. Basta ang makikita natin dyan, na-withdraw yung pera. Ngayon, may susunod silang witness. Ito naman mga official ng COA, Commission on Audit. Dyan, titingnan nila yung mga na-flag ng Commission on Audit. Ano ba yung mga hindi na-liquidate? Ano yung mga ganito? Kung ano yung mga naging problema. Pero sa ganon, medyo hindi pa rin solid. Sa tingin ko, hindi pa rin magiging solid yung ebidensya ng prosecution. Ang pinakamaganda rito, kung meron sila talagang makukuhang witness na magpapatunay na yung pera na yan ay naibulsa, na gamit sa iba ng vice presidente. Yun. Pero kung wala yung ganun, medyo baka hindi siya makonvict dyan. Wala pang pagbabatayan . So wala pa. Hindi pa natin alam. Yun po yung sitwasyon kanina na nag-present lang. Although itong mga senador, maraming tinatanong, di ba? May mga tanong-tanong din sila kung ano mga may mga clarification din sila, pero sa tingin ko, yung mga clarification na yan, hindi naman nangyayari lang, parang ibig sabihin, nakakagulo lang sa isip ng mga tao na nanonood, di ba? Ibig sabihin, wala naman palang kasalanan, wala naman palang illegal, ganun. Pero,

0: yung malalak 125 million, eh, unusual daw yan. Ibig sabihin eh, hindi karaniwan. Ha? Ang interpretation ni, o translation, itong si ng presiding officer, si Senator Chis Escudero, ay kakaiba. Yun ang kanyang translation. Pero ang pinakatama pong translation dyan ay hindi karaniwan, unusual. Ganon. Ano? So dahil yung usual na wini-withdraw nila, hindi umaabot ng ganyang kalalaki. Pero wala naman pong ibig sabihin yan, kung unusual man yan. Ha? Dahil baka may paggagamitan, mayroong mga pangailangan na ganyang kalaki ang kakailanganin. So, unusual pero hindi naman illegal. Dahil withdrawal pa lang yung ginawa eh. So, kaya dun nga natin talaga makikita dun sa iba pa mga witness, kung meron pa silang ibang witness na makapagpapatunay na yung pera na yan, yung withdraw na yan, na na-establish na, na talagang na-withdraw yan, napunta sa Office of the Vice President, napunta sa DepEd. Ha? Okay na yon. Wala nang problema na may pera. Kasi kung hindi patutunayan muna, kung hindi establish muna yung withdrawal, eh ano masasabi nila? Saan galing yung pera? Ano yung ginastos nila? Ano yung ibinulsa? Ano yung pera na ganyan? Kung walang munang simula na yung pera ay nanggaling dito, winidraw sa banko. Diba? Ganyan yun. Kung nasundan nyo, diba? Ganyan yan. Una muna, mapatunayan na may perang winidraw para parang maituloy mo na yung perang winidraw ay ibinulsa, ginasto sa iba o kung saan man, sa illegal. Yun yung gusto ng prosecution sa tingin ko. Pero sa ngayon, wala pa. Simula pa lang eh. Yung pa lang ang napatunayan ng prosecution eh. Nag-withdraw ng pera ang Office of the Vice President at ang Department of Education ng ganong kalalaki na unusual amount nang wini-withdraw ng dalawang ahensya na yan ng gobyerno. Pero yung pong ganong kalalaki ng mga withdrawal, hindi po yan unusual dun sa ibang ahensya ng gobyerno. Katulad niyang DPWH halimbawa, DOTR. Marami po mga ginagastos niyan, malalaki ang gastos niyan. Oh, yung DICT. Diba? Mga mamahali ng mga pinagkakagastosan yan eh. So dun sa mga ahensya na yan, hindi unusual yung malalaking halaga. Pero pagdating sa DepEd, dito sa Office of the Vice President, eh sinasabi nitong dalawang nito, manager ng banko, eh usually daw, hindi naman nag-withdraw ng ganyan DepEd at ang Office of the Vice President. So, ang tingin nila dyan, unusual yung nangyaring withdrawal. Yun yung malinaw dito sa nangyaring impeachment trial kanina. Although maigsi lang dahil wala ng cross-examination, pinakinggan na lang nila yung testimonya ng dalawa base dito sa paglalahad, pagpipresenta ng prosecution. Yan. At least, para alam natin yung mga nangyayari. Okay, may report muna. Report muna mula kay Romel Madrigal. Alamin muna natin report ni Romel Madrigal. Ito rin ALS graduate sa San Pedro City. Pinarangalan, edukasyon patuloy na inilalapit sa lahat. Alamin natin yan, Romel.
1: Pinarangalan at binigyang pagkilala ha mga nagsipagtapos sa Alternative Learning System o ALS ng School Division of San Pedro bilang patunay na hindi hadlang ang edad, kalagayan ng buhay o mga pagsubok upang maabot ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sa mensaheng inilabas ng pamahalaan lungsod na San Pedro sa pamumuno ni Mayor Art Mercado, binigyan diin ang kahalagahan ng ALS sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga San Pedrense na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon at makapaghanda para sa mas magandang kinabukasan. Kasabay nito, kinilala rin ang mahalagang papel ng mga ALS teachers, mga magulang at iba pang katuwang na patuloy na gumagabay at sumusuporta sa mga mag-aral hanggang sa kanilang pagtatapos. Ayon sa pamahalan lungsod, patuloy nitong susuportahan ang mga programa na naglalayong gawing mas accessible ang edukasyon at mabigyan ng pagkakataon ng bawat mamamayan na makapag-aral, makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Samantala, hinihikayat ang mga bagong ALS graduate.

0: Nagamitin ang kanilang mga natutunan bilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap at maging halimbawa sa iba na walang edad o panahon na huli na para sa pag-abot ng tagumpay. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Yan, ha? At talagang walang pinipili. Alam niyo, ang daming gumagraduate ng senior high school ngayon na may mga edad na. Yung mga hindi nakapag-aral dati, total libre naman ngayon eh. Libre. So yung iba, nagsinasamantala na nilang pagkakataon na kahit pa paano ay makapagtapos ng high school. Diba? Mas maganda yung ganun. Kasi yung paghahanap ng kaalaman ay hindi po nagtatapos yan. Walang katapusan yan. Hanggat ikaw may hanga rin na matuto, pwede kang pumasok sa mga paaralan. Okay, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Itong si Senator Tito Soto, naghain ng panukalang batas para itaas ang exemption sa income tax. Ayan, itong si Senator, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, naghain na po ng panukalang batas na itaas ang exemption sa 350,000 pesos. Gawing 350,000 pesos ang babayaran buwis o yung hindi na babayaran buwis, yan yung exemption, simula January 1, 2027. So yung taxable year na 2027, kung ito'y mapagtitibay, itong batas na ito, ay exempted na yung mga kumikita ng 350,000 pababa. Di na sila magbabayad ng income tax. Ito'y sa ilalim ng Senate Bill number 2338 o yung tinatawag na Expanded Income Tax Exemption of 2026. So lahat ng mga taxpayer na ang kita ay mas mababa sa 350,000 annually, fully exempt na sa pagbabayad ng income tax. Yan alinsunod naman dito sa zona ni Pangulo Marcos, di ba? Nagsabi siya dyan sa kanyang panglimang State of the Nation address para sa tax relief sa mga Filipino workers. Yan. So, syempre, nandyan yan. Pati na yung mga, dahil nagtaasa na raw yung mga presyo, dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, na disrupt yung supply, so taas ng presyo ng pagkain, ng transportation, electricity, lahat yan. Kaya kailangan na siguro na bawasan naman yung tax para, kumbaga sabi nga nito si Congressman na Kimbo, yan daw tax relief na yan. Sa tingin niya, parang wage increase na rin. Pwedeng i-translate sa wage increase kasi hindi na babayaran ng tax yung another 100,000. Kasi ngayon 250,000 exemption, di ba? So magiging 350,000, so bali 100,000 yung additional na mababawa. So ang interpretasyon dyan, itong si Congressman Kimbo, yan daw parang equivalent na sa wage increase. Ayan. Ha? Pero dyan po naman sa House of Representatives, at least may counterpart na. Meron na dyan sa Senado, meron na rin sa House of Representatives, so mukhang tatakbo na ito na mabilis-bilis. Ito kasi si House Speaker Faustino Boji D. III at ito si House Majority Leader Sandro Marcos, naghain na rin ang House Bill number 10345. Na yan po yung panukalang batas na humihiling na itaas din yung threshold for tax exemption sa annual income na gawing 350,000. Ayan, alinsunod pa rin dito sa zona, dito si President Ferdinand Marcos Jr. na nananawagan para po dyan sa tax relief measure na yan. Ayan po, ha? Ayan po yung kanilang mga ipinapanukala. Maganda po ito. Kahit pa paano, malaking bagay yan. Ha? Yung mababawas na babayarang tax. Kasi alam nyo naman, itong mga maliliit ang kita, ha? Pagdating ng bayaran ng tax, naghahagilap din yan ang pambayad sa tax. Ha? Kasi yung kanilang pera, ano lang eh, sapat-sapat lang doon sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ngayon, pagdating ng bayaran ng tax, wala naman silang naitatabi para pambayad sa tax. Wala naman ganun eh. Yung kumikita ng 250,000 per month, di ba? Magbabayad pa rin na dun sa 100,000 na sobra sa 250,000. Eh, maghahagila pa yan ang pambayad sa tax pagka ganyan. Ngayon, kung ito exempted na, eh, hindi na nila po problemahin yan. Ha? Kahit pa paano, hindi na sila mangungutang. Pinangungutang pa madalas yung mga pambayad sa tax. Ay, kasi walang pambayad eh. Oh. Eh, yan ang importante. Yung magbabayad ka ng tax dahil hindi na iiwasan yung pagbabayad sa tax. Ah, pag ikaw ay nakatira sa isang bansa, talagang magbabayad ka ng tax pag ikaw ay kumikita. At walang exemption sa kita. Ibig sabihin, lahat ng kinita, kailangan ay bayaran mo yung tax sa kahit anong paraan mo kinita yan. Sabi nga nung nakausap ko nga dyan sa BIR, eh, kahit daw yan galing sa pang-hold up, sa pagnanakaw, sa kahit saan, ha? Kailangan bayaran ng tax. Eh, ideally, ganun. Pero alam naman natin, yung mga magnanakaw, di naman nagbabayad ng tax yan, di ba? Yung mga hold upper, di naman nababayaran ng tax na yan. Yung kanila. O kung sila ay ano, kung sila ay talagang, kumbaga eh, gusto nila magbayad, pwede naman sila magbayad. Di naman tinatanong kung saan galing yung kita eh. Di ba? Di naman tinatanong yan. Basta yung anong kinita mo. Ganyan. Ayan nga. Kaya yung iba, gusto nila eh, malaki-laki yung aabot sa ganyan yung kanilang kita. Ay nilalagay para mas maganda yung kanilang ITR. Ha? Kahit kulang yung sahod nila, lalagay nila sa ITR, ganyang kalaki, total exempted naman sa tax. Yun. Para pagka may mga ina-applyan sila na, halimbawa sa loan, ha? Pag nakita yung kanilang ITR, okay. Mga application sa credit card, ano ginagawa ng iba yan? Tinataasan yung kita nilalagay doon kasi wala naman silang babayaran eh. Kahit taasan nila yung kanilang income, exempted naman. So, mas paganda lang. Pampaganda ng kanilang ITR. Ginagawa po nung iba yan. Yung iba naman, sinosobrahan ng konti, babayad ng 50 pesos, 100 pesos, para mas malaki-laki. Ha? Yun. At least meron silang mas malaki sa 350,000. Yan, ha? Ganyan po ang ginagawa ng iba para mapaganda yung kanilang ITR. Pero at least dito po, ano, eh, malaking bagay po ito dun sa ating mga kababayan na kinakapos talaga at nangangailangan pa mangutang para makapagbayad ng buwis tuwing Abril. Yun. Ayan po yan. Kaya siguro magbe-break muna tayo. Ha? Para maya-maya po itutuloy natin itong ating mga balitaan. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Ay, umuulan tayo. Tuloy-tuloy ang ulan ngayon. Ha? Pero alam nyo ba, dyan sa North Sangaray, Bulacan, dun po sa Angat Dam, na kung makikita nyo, ilang parte ng Angat Dam, tuyot na. Ha? Yung ilang parte talagang tuyot na, wala ng tubig. Ano na eh, putik na at saka yung pati putik na tuyot na. Kaya talagang kapos na kapos tayo sa tubig ngayon dahil po yan sa matinding El Nino. Sabi nga nila, super El Nino na nararanasan po ngayon sa mundo. Ano kaya ang sinasabi sa atin, pinaalala lagi sa atin na kung magtipid tayo sa tubig. Magtipid tayo sa tubig. Dahil ayan, no, yung isang pinagkukuna natin ng tubig, yung mga parte niya, bahagi niya, lang sa Angat Dam, talagang tuyot na, wala ng tubig. Pero dito sa Metro Manila, dahil po niya sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan, marami rin mga lugar ang binha kanina, lalo kagabi. Siyempre, mas malakas ang ulan. Kanina umaga, malakas ang ulan. Marami mga parte rin ang nakaranas ng mga pagbaha. Kahit dyan sa, dyan po sa Quezon City, lalo na, lagi naman yung binabaha. Kaya dyan po talagang mag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dyan.

0: 'yung mga nagdeklara na walang pasok, ha? Dahil po dito sa mga pag-ulan at pagbaha. Pero alam nyo, kung kayo magulang, eh bahala na kayo. Ha? Bahala na kayo. Bigyan nyo na lang excuse letter yung anak nyo. Dahil, siyempre, mas importante kalusugan at kaligtasan ng inyong mga anak. Kung minsan, naghihintay kayo ng announcement, walang announcement. Pero nakita nyo, dyan sa lugar nyo, baha. Ha? Malakas ang ulan. Delikadong palabasin yung inyong anak. Huwag nyo nang palabasin. Pwede naman yan. Kayo naman ang mas nakaalam sa kalagayan dyan sa lugar nyo at yung kalagayan nung anak nyo. Kung ano yung posibleng sapitin pagka ganyan. Ayun, ha? May nagtatanong sa akin dito yung mga unusual daw na yan. Wala pong problema dun sa unusual. Ha, walang problema sa unusual. Yun lang ibig sabihin hindi karaniwan, 'di ba? Hindi karaniwan. Merong mga pagkakataon na nagde-deviate sila dun sa karaniwang ginagawa nila. Normal naman 'yan kahit saan natin gawin. Ang importante doon, unusual man 'yan, kung yung pera na 'yan ginamit sa tama, wala namang problema diyan. Hindi naman illegal 'yun kahit unusual 'yan, 'di ba? Kahit nga kahinala, hindi naman illegal. Ano naman yan? Kumbaga in order naman yung ginawang withdrawal. Walang problema dyan. Ha? Kaya ang magkakatulad dyan, kung yan bang pera ginamit sa mali, ibinulsa, o kaya kung ano man ang ginawa na hindi dapat dun sa sinasabing paggagamitan. At isa sa makakatukoy dyan, itong commission on audit. Sila ang nag-o-audit ng mga pera. Saan ginamit, gano'ng karakaraking ginamit, nandyan sila. Pero mas maganda, kung itong prosecution, sabi ko mga kanina, kung may makukuha sila na witness na talaga magpapatunay na yung pera na yan ay nagamit sa mali o naibulsa o ninakaw kung ano pa. Ha? Yun ang mas maganda kung talagang gusto nilang maidiin. Ito si Vice President Sara Duterte. Ang dami nilang mga pinagtalunan kanina na kumbaga hindi naman magiging importante dito sa impeachment trial. Okay. Sandali lang, at ito pong mayroong grupong nagfile ng ethics complaint laban po dito kaya Senator Pia Cayetano dahil dun sa sinasabing video in-splice the video na inilabas niya na ang lumilitaw parang nanggugulo sa isip ng mga mamamayan na sumusubaybay dito sa impeachment trial. Yan po ang sinasabi ng prosecution. Ayan yan. Pero titingnan natin, at least nag-file sila ng ethics complaint, doon magkakaalaman kung yan ba talagang mali ba yung ginawa nito si Senator Senator Pia Cayetano o kung yan ba okay lang, wala namang problema. Okay, may report si Chona Yu. Doon si Pangulong Marcos, target daw na makamit yung 50% na paggamit ng renewable energy sa 2040. Uy, matagal pa yun . Wala na si PBBM dyan pagdating ng 2040. Hanggang 2028 lang siya . Illuminati Report, mula kay Chona Yu. Chona?
1: Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot sa 40% ang supply ng kuryente gamit ang renewable energy pagsapit ng taong 2030. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng Energy Museum at ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act sa BGC Taguig, sinabi nito na sa kasalukuyan, nasa 25% pa lamang ang paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, pipilitin ng pamahalaan na maabot ang 50% pagsapit ng taong 2040. kumpiyansa si Pangulong Marcos na maabot ang target base na rin sa kakayahan ni Energy Secretary Sharon Garin. Ayon kay Pangulong Marcos, na doble na ang generation capacity ng Pilipinas habang ang private investment naman ay pinalakas ang power supply. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yung report ni Chona Yu. Ito na, ha? Doon po sa zona ni Pangulong Marcos, di ba? Ay, nag-demand siya, dinidemand na. Tanggalin na itong systems law sa sinisingil sa mga consumer. Hindi naman kasalanan ng mga consumer yan. Eh bakit mga consumer ang pinagbabayad? Yan, ha? Ayan ang sinabi, di ba? Pero ngayon po, ha? Umaalma itong presidente ng Meralco, ang kanilang chairman and CEO, si Manny Pangilinan, kinu-question niya, sino ang sasagot diyan sa gastos na yan sa system loss kung tatanggalin yung charges diyan, kung hindi yan sisingilin sa mga consumer. Yun, ayan ang kanilang tanong. Gaano ba kalaki ang systems loss na yan? Eh di ba sinasabi nasa 5 to 15%? Ayan daw mababawas sa singil sa kuryente kung sakasakali. Eh ito ba hindi pa kayang isakripisyo nitong malalaking kumpanya na ito ng kuryente? Ha, di ba nila kayang sakripisyo yan? Ang katiting na mababawa sa kanilang kita na bilyon-bilyon. Di ba? Pagka sila nagre-report, parang pinagmamalaki pa nila. Ang lalaki ng kita nila eh. Pero, ito ba hindi pa nila pwedeng isakripisyo? Ha? Para sa sambayan ng Pilipino. Yan ganitong hindi nila sisingilin yan. Ha? Kung sino ang sasagot niyan? Di ba? Sabi ko eh, parang pag umorder ka ng ano, diyan sa mga, alibawa, umorder ka dito sa mga online na store, di ba? Ginagawa nila, may free shipping. Kasi pwede natin ihalin tulad dyan eh. Sabi nga, itong systems loss, yun po yung mga nawawala habang ihinahatid yung kuryente sa inyong bahay. Parang ganyan, sabihin natin yan eh, parang free shipping, di ba? Shipping fee, kung idadagdag mo sa presyo ng binili mo yung shipping fee, di ba? Mas mataas. Pero kung tatanggalin yung shipping fee, mas mababa na yung babayaran mo. Parang ganun yan. Yan, itong mga maliliit na negosyante, sinasakripisyo na nila yan, sinasagot na nila yan, sila na. Ha? Sila na ang sumasagot dyan sa shipping fee na yan. Bakit naman kukwestiyonin pa nitong si Manny Pangilinan, itong sino ang sasagot niyan? Di ba? Di kayo. Ha? Kayo na sumagot. Total kayo maraming pera. Itong maliliit na consumer, mahihirap yan. Di ba? Dapat dito, hindi na tinatanong yan. Kung kayo ay talagang hindi mga sakim, ha? Sakita, pagbigyan nyo na yan. Siguro naman, katiting lang mababawas niyan sa inyong mga dividend. Di ba? Ang kita sa inyong investment. Yan namang inyong mga investment dyan eh. Kahit pa paano may kita pa rin. Hindi naman mauubos ang kita niyan. Ha? Hindi naman mauubos yan. Huwag nyo nang problemahin kung sino sasagot niyan. Tanggalin nyo na lang yan. Ha? Sa inyo na lang. Sa inyo na account, bawasin yan. Yung system loss charges na yan. Para naman lugi na ang Meralco. Pagkaya ni tinanggal, di ba? Hindi naman kayo malulugi siguro kung tatanggalin yung systems loss na yan. Dahil hindi naman yan lang ang ano. Hindi naman lang yan ang binabayaran dyan. Kung halimbawa, babayaran yan, di ba? Ilang percent lang naman yan. Ilang bang porsyento ang kinikita nyo dyan? Yan. Ha? Kailangan eh, kayo na rin ang magsakripisyo dyan para naman yung ating mga kababayan magkaroon ng ano, ng kahit papano eh, kaluwagan. Kahit man lang sa pagbabayad ng kuryente, di ba? Eh ngayon eh, siyempre pinag-aaralan na ngayon yan, yung pag-amyenda sa ipira. Nandyan na yan. Oh. Kaya itong si CEO at chairman CEO ng Meralco, ito si Manny Pangilinan, sabi niya, yung proposed na pagtanggal sa system flaws, eh yan ang ano, yan ang kanyang tanong dyan. Sino ang sasagot ngayon dito sa mga nawawal kuryente na yan? Ay, kaya maraming ano eh. Ha? Ano ba ang dapat sa mga ganitong pagkakataon? Ito bang mga malalaking negosyante talaga eh, wala ang puso para kahit papano eh, di ba? Eh sila na ang sumagot dyan. Okay, may report naman. May report itong si Chris Lucas. Ito pa malaking problema natin. Nako, yun daw pagtaas ng singil sa pasahe. Nako, hindi na maiiwasan. Ayan na, hindi na maiiwasan. Tataas ng singil sa pasahe. Alamin muna natin report ni Chris Lucas. Chris?
2: Hindi maiiwasang tumaas ang singil sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay ayon kay Professor Astro Del Castillo, isang ekonomista. Sinabi rin ni Del Castillo na isang financial at markets analyst na malaki ang magiging implikasyon sa paghina ng ekonomiya ng bansa sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pasahe sa pampublikong transportasyon. Sinabi pa niya na humina ang ating ekonomiya nitong nakalipas na taon dahil na rin sa kombinasyon ng mga sigalot sa labas ng bansa at mga suliranin naman sa pamahalaan. Ayon pa sa ekonomista, isa ang Pilipinas sa napakamahal ng binabayarang kuryente at mataas ang poverty level. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Yan, yan po yung malaking papasanin na naman ng mga pasahero. Pag talaga natuloy ang pagtaas ng singil sa pasahe, hindi na rin maiwasan eh. Eh, ganyan talaga. Eh, sana hindi matuloy yung inihingi nito mga nasa transport group. Lalo itong mga jeepney drivers, alam nyo ba, inihingi nila eh, 10 piso na dagdag singil sa pasahe. Eh, yan daw eh, ini-evaluate na rin ngayon ng LTFRB. Ha? Biruin nyo kung ganun kalaki ha. Yung singil ngayon na 13 pesos sa jeep, magiging 23. Mabigat-bigat sa bulsa yan pag nagkataon, di ba? Eh, hindi naman siguro ibibigay yan ng ganyan 10 piso. Sobra naman yan. Ha? Wala nang patawad itong mga jeepney drivers na itong mga jeepney operators. Yan naman sa totoo lang eh. Ang laki-laki ng kinikita nila dyan. Dahil marami dyan eh, sumasakay. Ha? Kabilang kanto lang bababa. Tapos may sasakay na naman. Marami namang ganyan. Depende kung maraming pasahero, siyempre, hindi naman na, hindi naman na regular yung ganyan talagang ganyan maraming pasahero. Pero at least, ha? Hindi sila malulugi dyan. Actually, hindi naman nalulugi yung mga chopper ngayon eh. Kahit na ganyan, mas mataas pa nga ang presyo ng diesel nung nakararaan, di ba? Marami pa rin bumibiyahe. Bakit bumibiyahe? Eh, hindi naman sila lugi. Nakakita mo yung mga jeepney drivers, di naman daw sila lugi, okay pa rin. Di ba bumibiyahe? Kumikita pa rin naman. O di, okay lang. Ibig sabihin, ayaw lang nila talagang mabawasan yung kanilang kita. Parang si Manny Pangilinan, mabawasan yung kita nila, di ba? Ganyan yan. Pero, yun lang, di ba? Kasi at least, eto mga ito, may pagpapasahan eh. Katulad yung jeepney drivers, may pagpapasahan sila sa mga pasahero. Eto mga pasahero, wala na. Kaya dapat siguro pare-parehas, di ba? Kung magdadagdag ng singil sa pasahe, huwag naman sobra-sobra. Tama lang. Okay, Mayroon pong payo itong si Vice President Sara Duterte. Dito kay dating President Rodrigo Duterte, yung kanyang tatay na nakakulong ngayon dyan sa ICC. Kasi ito po'y may kinalaman dun sa mga rally na ginagawa dun sa harap ng ICC dyan sa The Hague. Si Vice President Sara Duterte kasi nandun ngayon eh. Binisita niya yung kanyang tatay. Ha? Eh, sinabihan daw niya itong si dating Presidente Duterte na itong mga rally-rally na yan, kaya mga programa-programa na yan ng mga kanyang mga taga-supporters dyan sa harap ng ICC ay hindi nakatutulong dun sa kanyang kaso. Yun. Eh, lalo siyang nadidiin eh. Diba? Matagal na natin binabanggit yan na mismong mga supporters at mismong pamilya, itong si dating Presidente Duterte, yung nagdidiin sa kanya, kaya hindi siya mapalaya, nagdidiin sa kanya sa mga hinihingi nilang pabor. Kasi nga, yung kanilang mga salita, kanilang mga statement na binabagi sa media, di ba? Saka sa mga programa sa rally. Eh sabi nitong si Vice President Sara Duterte, yan daw mga ginagawang mga remarks, mga statements dyan sa mga demonstration na yan, eh ginagamit daw ng korte, ng ICC, na basehan ng kanilang mga desisyon. Eh tama naman yun, naririnig kasi nila yan eh. Diba? Kaya nga sabi dati na malaki pa rin ang impluensya ng dating presidente at kanyang mga anak eh ganyan, ganun, eh. Iyan ang nakukuha nila sa mga statement mismo ng pamilya nitong si dating Presidente Duterte at nung kanya mga taga-suporta. Kasi ngayon po kasi may kanina may rally na naman dyan eh. Ito pong Free Duterte Now. Ayan ang panawagan nila. Eh nakikita nila yan. Nakikita ng mga judge sa ICC. Siyempre, malaki po ang epekto niyan. Ibig sabihin, yung impluensya ng dating presidente eh nandiyan pa. Ha? Kaya walang batayan para siya palayain. Ha? Magiging kumbaga mas malaki yung risk pag pinalaya siya sa ganitong kalaking impluensya pa rin ng dating presidente. Ayun, eh sabi naman ito si Presidente Duterte, eh nasa sa kanila daw 'yon tong mga supporter niya, bahala daw sila. Sabi nito si Vice President Duterte, in-inform na raw niya itong kanyang tatay sa ganyang sitwasyon. Eh, sabi niya, sa tingin daw niya, hindi nakakatulong to sa kanyang kaso. Eh, sabi naman itong si President Duterte, talagang ano yan, bahala na sila dyan. Kung yan ang gusto nila, bahala sila dyan. Yan, ha? Sabi niya, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. Yan na yan. Pero yan yan. Basta yan daw, sabi nito si Vice President Sara Duterte, ang sabi niya sa kanyang tatay, yan mga ganyan, hindi nakakatulong sa kaso. Dapat sabihan nito si Vice President Sara Duterte, yung mga supporters na nagra-rally dyan, parati, dyan sa harap ng ICC. Huwag nyo nang gawin yan, huwag na kayong magbigay ng mga statement na lalong nakakasama, ha, lalong nagdidiin dito kaya dating Presidente Duterte at hindi siya mapalaya, hindi siya mabigyan ng temporary release. Diba? Yan ang pinagbabasehan daw, yung mga ganyan eh. Ay, sa bagay, talagang malaki po ang impluensya niyan pagka ganyan. Diba? Malaking impluensya yung pong mga ganyang rally na nakikita rin ng mga judge dyan sa ICC. Okay, may report si Romel Madrigal. Ito pong Santa Rosa, binigyan daw ng panibagong pagkakataon yung mga drug surrendery. Alamin natin report, ha, Romel?
3: Hindi lamang pagtalikod sa nakaraan, kundi pagbibigay ng panibagong direksyon sa buhay ang layunin ng rehabilitation program para sa mga drug surrender sa lungsod ng Santa Rosa. Matagumpay na nagsipagtapos ang mga benepisyaryo ng programa sa ilalim ng 21st dangal ng Pagbabago Rehabilitation Center at 15th Balay Silangan Reformation Center. Isinagawa ang graduation ceremony na sumisimbolo sa kanilang pagsisikap na baguhin ang kanilang pamumuhay at maling makapag-ambag ng positibo sa komunidad. Patuloy namang ipinakikita ng pamalalunsod na Santa Rosa sa panguna ni Mayor Arlene Narcillas at Vice Mayor Arnold Narcillas kasama ang City Anti-Drug Abuse Office ang suporta ng mga programang nakatuon sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng patuloy na paggabay at pagbibigay ng pagkakataon, inaasahang mas marami pang individual ang makakabangon mula sa kanilang nakaraan, makapagsimula muli at tuloy ang maging produktibong bahagi ng kanilang pamilya at lipunan. Isang patunay na sa tamang suporta at pagkakataon, ang pagbabago ay laging posible. Ako si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ito, ha? Ito mga, ito, yung si Vice President Sara Duterte, meron pong nilabas na pagpapabulaan dito po sa kumakalat online na dyan sa social media na nagsasabi na yung kanya daw tatay ay palalayain na ng ICC. Ha? Nag-issue po ng paglilinaw itong si Vice President Sara Duterte dahil maraming maraming mga social media post na nagsasabi na yung kanyang speech kamakailan dun sa rally sa London ay ano daw yan, parang in-announce na niya yung kanyang tatay ay palalayain na ng ICC ng itong mga susunod na linggo. Sabi nito si Vice President Sara Duterte, wala raw siyang sinasabing ganon dun sa kanyang talumpati. Sinabi na itong si dating Presidente Duterte ay palalayain na next week. Hindi raw niya alam kung sino nagpasimula niyan. Ha? Kasi nagbigay raw siya ng interview diyan sa Netherlands. Ito, at yun nga ang tinanong sa kanya at yan din ang kanyang nilinaw. Sabi niya, alam daw na lahat na yung schedule ng kaso sa website, nandyan lahat. So, walang sinasabi na palalayain na ang dating presidente. Ayun, ha? Kaya huwag daw kayo maniniwala sa mga ganyan. May mga nagkakala talaga ng mga fake news. Ha? Yan. Maraming mga vlogger ganyan. Tira ng tira. Ha? Kahit walang batayan. Kahit walang ebidensya. Ayan ang ginagawa nila. Kaya huwag kayo basta-basta naniniwala sa mga fake news. Ito pa. Itong vlogger na si Sasot. Humingi na po ng paumanhin dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at dito kay Laguna Representative Ann Matibag. Dahil dun sa social media post, ito si Sasot, na sinasabi na mayroon daw pag-aaring 4-bedroom property na nagkakahalaga ng $1 million itong mag-asawa dyan sa United States. Ito pong si Director Matibag ng NBI, ito si Laguna Representative Ann Matibag, ay mag-asawa po yan. Doon sa Facebook post nito si Sasot, sinabi niya na yung property dyan sa Baldwin Place, California, ay hindi man talaga pag-aari na mag-asawa ang Matibag. Yan. Yun daw sa post niya ng July 22. Kasi yung post daw niya, tungkol dito sa isang doon sa address na 26023 Baldwin Place, yan po sa California, na nakalista doon sa homes.com, isang major US online residential real estate marketplace na pag-aari ng Costa Group homes.com. Nakalista daw yon, yung nakalista daw doon yung mag-asawang Melvin Matibag at Anne Marie Matibag, yan po sabi nito si Sasot. Pero nung chinek daw niya, iba pala may-ari. Ha? Iba pala. Iba pala yung sinasabi sa record dyan sa US. Yun daw dalawa dyan, eh hindi itong si NBA Director Melvin Matibag at hindi si Congresswoman Anne Marie Matibag. Sabi itong si Sasot, yung Melvin Matibag na may-ari itong Baldwin Place property is Melvin Benjoso Matibag. Itong si NBA Director Melvin Alvarez Matibag. At yun naman daw si Anna Marie Matibag na may-ari nung kasama sa may-ari ay Anna Marie Laman Matibag. Pero itong si Congresswoman Matibag, ang pangalan niya ay Ann Lourdes Garcia Matibag. So malayo daw, nagkataon lang na parehas ang pangalan. Kaya humingi siya ng paumanhin dito kay NBA Director Melvin Matibag at Congresswoman Ann Matibag sa kanyang pagkakamali. Ay ang kanyang original post tinanggal na sa kanyang Facebook post. Tinanggal niya yan. Ayun lang, pagkaya ni kahit tanggalin mo yan, nandyan na yan. Marami ng kopya niya ng nakakalat na yan. Pag sinerts mo yan, makikita pa rin yan. Ayan, kasi dati na, dininay na itong si NBA Director Matibag, yung property na yan, hindi raw kanya yan. Wala raw siyang kinalaman dyan. Dinidinay niya yan. Kaya at least, dito po, nagkaroon ng paglilinaw, natuwa naman itong si NBA Director Melvin Matibag. Kasi na at least nalinaw daw at nalinis yung kanyang pangalan. Ayun, ha? Magbe-break lang muna tayo sandali. At babalikan natin ba mga balita pa. Oras natin, alas 5 na.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radyo Bandido, 8:10 AM.
6: Everything about dogs! If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ito na po ang ating pangalawang bahagi ng ating UGM. Ngayon Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo. Malapit na mag-Agosto. Ayan na, ha? At dito pa rin tayo sa ating mga balitaan. Meron po tayong yung nagpapaulan sa atin ngayon, LPA na nandito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sabi po ng PAGASA, kanilang report ngayon, ito pong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay tumatawid na dyan sa Southern Luzon. At ngayong alas 3 na nga po kanina, nandyan sa vicinity nga ng Makalelon, Quezon. Hindi naman daw ito mukhang magiging bagyo. Pero yung LPA patuloy na magpapadala ng ulan dito po sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon. Hanggang ngayon, hanggang mamayang gabi. So, at lalabas yan dyan sa West Philippine Sea bukas. So marami pang mga ulan ang ihahatid niyan. Pero meron pa rin pong isang LPA sa labas naman po ng Philippine Air of Responsibility. Pero ito ay palayo naman, at least palayo ang takbo niyan. At hindi naman niyan malabo rin naman maging bagyo, pero at least palayo ang takbo nito. Hindi ito papasok sa atin kahit papano. Makakahinga tayo ng maluwag-luwag dito po sa ganitong usapin. Okay, ito si dating congressman na Robert Ace Barbers. Dati ba siyang congressman? No, congressman pa rin ngayon. Parang hindi na di ba? Siya ay advisor ng House Impeachment. Ito si Robert Ace Barbers. Narinig na niya yung testimonya nitong si Ramil Madriaga. At saka yung first witness kanina, itong si dating itong retired na bank manager ng Land Bank branch dyan sa Sio Boulevard, si Violeta Constantino, ay nagtutugma. Ayun, ha? Nagtutugma daw dun sa testimonya nitong si Ramil Madriaga. Kung itong si Ramil Madriaga ay isasama nila sa witness, di ba? Sinabi, witness daw ito si Ramil Madriaga, kasama ito . Kung ito ay magiging witness, na isa ito sa pwedeng makapagpatibay kung ito ba ay nagamit ng tama o mali, kung ganun ba, di ba? Kasi nagtutugma kasi tinanong itong first witness kanina kung ilang bag, paano ibinigay yan. Anong bag yung ginamit? Mga mahaba raw na gym bag. Yung sabi nitong witness, di ba? Kanina. Ngayon, tugma daw yan. Apat. Kasi tinanong niya. Tinanong yung witness, ilang bag yun? Apat. So, kung apat na bag yan, tumudugma daw dun sa sinasabi nitong si Ramil Madriaga. Yung tatlo, 30 million ang laman. Yung isa, 35 million ang laman. So, Yan yung 125 million. Ito rin yung na-distribute niya. Na dati, isang linggo daw. Yan pala, wala pa isang araw, sabi ni Madriaga. Di ba? Eh, kaya sabi nito si dating Congressman Ace Barbers na siyang advisor nitong impeachment. Diyan po sa impeachment trial, ano? Eh, sabi niya, itong testimonya nitong si Madriaga noong Abril, Abril pa sinabi niya eh. Di ba? Abril pa nilabas ni Madriaga yun eh. Eh, mukhang tugma dito sa sinasabi ngayon nitong si Violeta Constantino, yung bank manager, no, retired bank manager, dyan po sa Land Bank Show Boulevard Branch. Kaya mukhang natutuwa itong prosecution. Sabi nito si Representative Jeremy Luistro, siya pong lead prosecutor, eh natutuwa siya at pinupuri niya itong si House Prosecutor Joel Chua. Nasabi niya, di ba, itong si Representative Joel Chua ang nanguna dun sa ano, siya yung nagsagawa ng ano, direct examination dito sa dating land bank manager at sa witness na witness nila kanina. Eh, ito rin mga miyembro ng House of Representatives ay nagpakita ng tapang para muli engage in examination yung witness. This is only one for one thing, dahil sa pagmamahal sa bayan. Ayan ang sabi nito si Representative Jeremy Luistro. Yun daw yan, kaya talagang sila ay natutuwa dito sa nangyari na yan. Ang depensa, wala nung ginawa eh. Hindi na sila nag-cross examination eh. Ang nangyari po, direct examination na lang. Eh, dinitalya nito si Senate Impeachment Court Spokesperson, Attorney Reginald Tongol, yung nangyari naman ngayon po Miyerkules, July 29. Sa mga nangyari dyan, sa pang-sampung araw ng impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. At sumala nga, 2 testigo. Yan, at ito rin sa kaunahan ng pagkakataon, naka-2 testigo sila. Mabilis at maaga pa silang nakapag-adjourn. Eh dapat schedule yan, di ba? Hanggang alas 3 pa eh. Pero mga siguro bandang alauna pa lang, natapos na sila eh. Tama ba yun? Ba? Bandang ganun ko nakita eh, di ba? Ayo, may report si Jojo Sikat. Ayan, oh, yung dating Land Bank Department Manager Constantino, sinabi na mayroong basbas ni Vice President Sara Duterte yung pag-encast ng 500 million na ginawa itong si Acosta. Alam niyo natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Sa pagtatanong ni Senator Judges Risa Ontivero sa ika-10 impeachment trial kay dating Land Bank Show Boulevard Branch Department Manager Violeta Constantino kung sa palagay niya ay mayroong basbas ni Vice President Sara Duterte ang na-withdraw o na-encast na 500 million peso ni Gina Acosta sa kanilang bangko. Sinabi ni Constantino na kanilang tinitiyak na autorisado ni Vice President Sara ang mga withdraw ni Acosta na 500 million peso dahil mayroon na aniyang advice ito mula sa Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Tuberos, muling iginit ni Constantino na unusual o hindi pangkaraniwan ang 500 million pesos na withdraw ng OBP dahil sa laki ng halaga nito, dahil ang ibang ahensya ay sa pamagitan lamang ng online at cheque ang transaksyon.
3: In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
4: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it.
3: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
4: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
3: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
4: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
3: Mm-hmm.
4: So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
3: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in cash.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, ha? Authorized daw. Yan. Napapansin ko dito sa mga ito mga senator judge na yan. Ha? Napapansin ko pagka sila tatayo at magtatanong sa mga witness, magkaroon silang clarification. Ang kanilang tema ay parang yung mga kakampin, itong si Vice President Sara Duterte, parang nag-aabogado sa depensa. Diba? Pansin ninyo yung kanilang mga tanong. Ayun namang mga hindi kakampi nitong si Vice President Sara Duterte, parang nag-aabogado rin. Ha? Parang prosecutor din ang dating nung kanilang mga tanong. Pansin ninyo yung mga tanong nitong mga senator judge. Ibang dating. Mukhang nag-aabogado sa kanilang kinakampihan. Ayun na, ganun na nangyayari. Okay, yung pong ating piso, mukhang bumabawi naman kahit papano. Ha? Dito po, kontra po dito sa dolyar. Dahil ngayon po, July 29, nagsara po yung palitan sa 61 pesos and 41 centavos. Kahapon, yan, 61 pesos and 61.4 centavos. Kaya umabot pa nga sa Ang isang araw, umabot pa sa 61 pesos and 81 centavos. So, mas mataas pa. Umabot pa sa ganun. Pero ngayon, bumabawi kahit pa paano. Ha? 61 pesos and 41 centavos ang bawat dolyar. Ayan po ang latest na nakuha natin mula po dito sa Bankers Association of the Philippines. Maganda-gandang balita, nakabawi kahit papano yung ating piso. Okay,

0: Ayan po, at least meron na ha, sa yung una dun sa dun si Senator Tito Soto, di ba? Tapos meron na rin dyan sa House of Representatives, ito naman yan sa tax relief. Dito naman sa systems laws, dito sa Senado meron na. E tingnan natin sa House of Representatives kung meron na rin para at least may counterpart na yan. Kasi hindi magiging batas yan kung wala dun sa House of Representatives. Kung isang house lang meron, ay hindi magiging batas yan. Kailangan laging dalawa, kaya nga bicameral tayo eh. Tapos sasalang pa yan sa Bicameral Conference Committee, at kung ano yung mapagkasunduan nila, yun yung mapipirmahan itong presidente. May report si Chris Lucas, itong LPA, nagpapaalam pa rin sa Metro Manila. Alamin natin yan, ha, Chris?
1: Kasalukuyan nakararanas ng mahina hanggang katamtamang buhos ng ulan ang kalakhang Maynila at ilang karating lalawigan dahil na rin sa localized thunderstorm at ng low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Bagaman at hindi inaasahang mabuo bilang bagyo ang binabantayang LPA, inaasahan namang tatawid ito sa kalupaan at magdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi pa ng bansa. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na maging maingat sa mga biyahe at huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Pinag-iingat din ng publiko sa posibilidad ng flash flood at landslide. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Tuloy pa rin tayo sa mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ayan, tingnan muna natin yung iba pa natin mga balita. Ha? Na ngayon po itong mga naglabasa ng mga balita natin. Sabi po ng Department of Education, itong mga priorities na binanggit nito si PBBM sa kanyang zona ay pinatutupad na ng DepEd. Ayan ang sabi po nito si Education Secretary Sonny Angara. Katulad po yung sinasabi nito si PBBM doon sa kanyang zona, kasama na yung mga para sa mga teacher. Ha? Kasama na yung mga measures para sa mga teacher, sa yung bang kapakanan ng mga teacher, yung classroom construction, kaligtasan ng mga mag-aaral, at itong sa senior high school reform. Ayan daw eh, sabi ng DepEd, ayan daw eh, ginagawa na nila, ha? Alinsunod dito sa direktiba nitong si Presidente Marcos. Meron na raw silang ginagawang ongoing na education programs and reforms. Kasama daw dyan yung promotion ng nasa 82,000 teachers at school heads sa ilalim itong expanded career progression systems. Ito raw 2025 pa nila ginagawa, last year pa. At nagpaplano sila ngayon na kumuha pa ng 32,916 na teachers at 32,268 non-teaching personnel para po dito sa fiscal year 2026. Yung mga non-teaching position, kasama daw yan 10,000 school counselor associates, 11,268 administrative officer 2 posts, at saka 5,000 project development officers at 6,000 school principal 1 positions. So, sabi po ng DepEd, yan eh, kinakailangan nila para mabawasan yung administrative workload ng mga teacher at mapalakas palalo itong school operations. So, ang DepEd, sinabi pa rin nila na yung digitalizing na, dinidigitalize na rin nila yung 10 school forms in partnership with UNICEF para po ma-streamline yung documentation at reporting. So, magiging ano na rin yan, digital na, pwedeng online na rin yan. Ha? Mas mabilis-bilis na magiging trabaho ng mga teacher. For infrastructure, sabi ng DepEd, meron daw 21,441 classroom na nakumpleto na sa pamagitan nitong Basic Education Facilities Fund. Kasama dyan 411 classrooms sa last mile school at meron pang 12,000 classrooms na kino-coordinate na rin na sa Department

0: Department of Public Works and Highways at local government units, at yung 16,000 classrooms naman sa Luzon ay nakatakda na rin ipagawa sa pamagitan ng public-private partnerships. Ayun. Ah. Doon naman sa senior high school education, sinabi po ng DepEd na i-roll out na nila ngayon yung pinalakas na senior high school program nationwide para sa school year 2026-2027 para maisaayos yung work immersion, industry exposure at career guidance. Para daw yung mga graduate ng senior high school ay pwede lang magkatrabaho. Ah, pagkatapos nila ng senior high school, kung ayaw pa nila magtuloy sa college, pwede na rin silang makapagtrabaho. Ah, dahil meron na siyang programa ngayon na work immersion. Yung mga tinatawag na OJT, papasok na rin sila dyan. At sabi pa ng DepEd, pinatutupad na rin nila yung programa in coordination dito sa Technical Education Skills Development Authority o yung TESDA at sa Commission on Higher Education para dun sa lalo pang maihanda itong mga graduates ng senior high school for higher education, employment, skills training, at entrepreneurship. Ayan ha. So marami na rin silang ginagawa ngayon. So doon sa zona ng presidente, marami doon eh, ginagawa na nila. Ayan. May report si Jojo Sikat. Itong ikalawang testigo, sinabi rin na unusual o hindi pangkaraniwan itong 37.5 million na na-incast sa kanilang bangko. Alamin natin report. Ah, Jojo?
1: Maging ang ikalawang testigo na lumantad sa ikasampung araw ng impeachment trial na si dating Land Bank Department Manager ng Land Bank DepEd Branch na si Nenita Campuzano na unusual o hindi rin pangkaraniwan ang nagwi-withdraw sa kanila ng 37.5 milyon peso na halaga. Ito ang naging sagot ni Campuzano sa pagtatanong ni Senator Judges Francis Kiko Pangilinan kung normal bang ganitong transaksyon sa kanilang bangko. Ano yan ni Campuzano sa kanyang panunungkulan bilang Department Manager ng Land Bank, doon lamang nagkaroon ng ganitong kalaking halaga na na-incast na 37.5 milyon peso sa isang cheque lamang. Ano yan, kadalasan ang malaki ay umaabot lamang sa 10 milyon piso ang na-incast sa kanilang mga bangko.
2: With Land Bank DepEd po, for government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw.
3: So unusual.
2: Yes,
3: at,
2: sir.
3: At unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
2: For DepEd, sir?
3: Yes.
2: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
3: 10 million cash?
2: Yes, sir.
3: Okay. So...
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Report ni Jojo Sikat. Ay, mga balita pa rin natin, ha? Ito po, ito rong sinasabi ng DOTR ngayon. Partial operation daw ng MRT7, tuloy na tuloy. Dito sa second quarter ng 2027. Ay, ibig sabihin yan, eh, pagkatapos ng Marso. Ha, baka yan Abril, Mayo, Hunyo, tumakbo na yan, ha? So, ang Department of Transportation ay nananatili daw on track para simulan itong partial operations nitong Metro Rail Transit Line 7, ay ang MRT7, sa second quarter ng 2027. Sabi po yan, itong si Secretary Giovanni Lopez kanina. Sabi niya, so far, sabi niya, within timeline daw sila. At nandyan, yung target pa rin, matatapos daw nila yan. At... ibig sabihin, pwede nang pakinabangan. Sabi pa niya, ine-expect nila nitong MRT7 na yung 12 station yan ay magsisimula ng partial operation by second quarter of the year. Ha? Ganyan ang mangyayari. So, sa tingin daw niya, ha, kumpiyansa sila. Yung pagdating ng second quarter 2027, Yung sinabi nilang 12 stations ng MRT7 at partial operation dyan ay tuloy na tuloy. Walang pagbabago raw yan. At nagbigay din siya ng updates sa ilang mga infrastructure projects na in-expect nila matatapos na ngayon taong ito. Sabi nito si Secretary Lopez na yung Port of Lucena, naasahan nila magsisimula rin ng operation sa Agosto. Next month na yan. At yung tatlong additional EDSA busway stations dyan sa bagong barrio, Balintawak. At yung Guadalupe, tinatarget nila na mabuksan na bago matapos ang taong kasalukuyan. At sabi pa nila, yung bukid ng airport terminal ay inaasahan na rin nila na matatapos na sa Disyembre. Ayaw na. Mahirap nga naman pumunta sa bukid nun ngayon eh. Ha? Alam nyo, minsan napunta ako dyan sa bukid nun eh. Yung biyahe ng aeroplano, mas mabilis pa kaysa dun sa biyahe mula sa airport papunta dun sa bukid nun. Halos tatlong oras yung biyahe dun sa papuntang bukid nun eh. Eh sa aeroplano eh, isang oras lang eh. Hanggang dun sa ano, di ba? Galing dito sa Naiya, hanggang sa Laguindingan Airport, di ba? Pero papuntang bukid doon, ako, antagal ng biyahe. Ano pa yun, ha? Hindi pa pang pasayarong sasakyan yun. Eh at least siya, matatapos na raw sa Disyembre. At yung bagong passenger terminal dyan sa Siargao Airport, target din nila ng completion sa Oktubre naman. Sabi pa niya, yung phase 1 ng Santo Tomas Tiaong segment ng South Long Haul Project ay inaasahan nila matatapos na bago matapos ang taong kasalukuyan. Ito naman subway. Ayan subway. Ang sabi po nito si Secretary Lopez, ito raw Metro Manila Subway Project ay nananatili on schedule with 90% ng right-of-way acquisition ay nakompleto na as of June. So maganda raw dyan, 90% na raw silang as of June. So yung sinasabi nilang right-of-way acquisition, okay na okay na. At yung tunnel excavation ay nakompleto na nila in both the northbound and southbound sections sa pagitan ng Valenzuela at Quirino Station. At yung sa pagitan ng North Avenue at Tandang Sora yung tunnel works daw between Ortigas, Anonas at Camp Aguinaldo malapit na rin matapos. So sabi niya, target ng DOTR na matapos yan, yung demonstration run yan, by 2028 bago matapos ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. So magkakaroon daw sila ng demo run by 2028. Yan. Ha? At sabi niya, yung kabuang 33 kilometers ng Metro Manila Subway ay inaasahan nila na magiging fully operational by 2031 or 2032. Medyo iba na presidente niyan. Ha? At yung commissioning daw niyan, yung railway system na yan, ganun na nga, 2031 to 2032. Ayun. So yung buong 33 kilometers daw niyan ng subway, mangyayari yan around 2031, 2032 kasi kailangan pa nilang testing at yung commissioning ng mga relays. Ayan, matagal-tagal pa yun. Iba na presidente nun. Ha? Sana hindi magbago plano. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 5.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating huling bahagi po ng ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, ngayon pong araw na Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo. May report muna si Chona Yu. Itong panukalang tanggalin ng systems law sa electric bill at pagtaas ng tax exemption, sinertipika ni Pangulong Marcos bilang urgent. Alamin natin report na yan, ha, Chona?
1: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify na urgent bill ang panukalang batas na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para tanggalin ang system loss charges sa mga consumer ng kuryente. Kasama rin sa mga isinusulong ni Pangulong Marcos na itaas ang tax exemption sa mga manggagawa mula sa kasalukuyang 250,000 pesos kada taon ay gagawin ito sa 350,000 pesos kada taon. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, kailangan lamang makita ni Pangulong Marcos ang pinal na kopya ng mga panukalang batas bago ito sertipikahan na urgent. Nais ni Pangulong Marcos na maisulong ang mga tax reforms sa bansa para mabigyan na maginhawang pamumuhay ang bawat pamilyang Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Sunod na natin, report ni Jojo Sikat. Dalawang testigo na lumutang sa Senado, sinabing unusual pero hindi suspicious ang transaksyon ng OBP at DepEd na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan, ha? Report ni Jojo Sikat. Jojo?
2: Kapwa sinabi ng dalawang testigo na lumutang ngayong araw sa ika-10 impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na sina dating Land Bank Show Bolivar Department Manager Violeta Constantino at Land Bank DepEd Branch Denita Campuzano na unusual o hindi pangkaraniwan ang naganap na transaksyon sa kanilang mga bangko ang mag-withdraw o mag-encash ng malaking halaga. Nauna nang sinabi ni Constantino na unusual ang pag-encast ni Gina Acosta ng 4 na cheque na 4 na beses sa magkakahiwalay na petsa na nagkakalaga ng 125 milyon pesos sa bawat cheque na may kabuang halaga na 500 milyon pesos. Ganon din si Campuzano na unusual sa kanyang paningin ang pag-encast ni Edward Fajardo ng 37.5 milyon pesos sa bawat cheque na 3 beses na may kaubang halaga ng 112.5 milyon pesos. Aniya ang dalawang testigo kahit aniya na hindi pangkaraniwan ang laki ng halaga na ni-withdraw ng Office of the Vice President at ng Department of Education, dumaan naman ito aniya sa proseso. Kaya hindi ito kahinahinala o suspicious at walang illegal kaya hindi sila nagtanong o ipinarating ito sa AMLAC. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Baka lang ma-confuse kayo ha, na hindi ni-report sa AMLAC. Ano po yun? Automatic na yun kasi lampas ng 500,000 yun eh. Automatic yun. Ang sinabi lang na hindi ni-report yung pagiging suspicious. Ayan. Ibig sabihin, hindi suspicious yung withdrawal, yung pera. Yun. Pero yun po, dahil lampas sa 500,000, automatic yan, re-report yan sa AMLAC. Okay, so yan po yan. At, ito pong si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, kanina po sinabi niya na handa siya na lumak dito sa inquiry na gagawin po sa Senado tungkol dito sa Ayungin Deal sa pagitan ng Pilipinas at China kung siya ay imbita ng Senado. Sabi niya, ready na ready raw siya at gusto raw niya. Kung gusto raw, ngayon na eh. Ha? Sabi nito si Lazaro. Diyan po, ha? Sabi niya. Kasi gusto niyang linawin eh kung ano ito eh. Eh dun sa hiwalay na statement ng Department of Foreign Affairs, at si Maritime Affairs Roelio Villanueva, sabi niya, itong ahensya daw ay umirespeto dito sa mandate ng Senado na mag-conduct ng hearings at itong opportunity it provides their department. Yan, ha, talagang haharapin daw nila yan. So itong DFA, Welcome daw sa kanila yan, yung opportunity na yan para malinawan yung mga tungkol po dyan sa sinasabing provisional understanding sa proper forum. Dyan nila lilinawin yan. Kasi may sinasabi, nagkasundo daw itong Pilipinas at China, di ba? Tungkol dyan na hindi sila magagawa ng mga ganyan-ganyan. Sa yung mga pagpunta-punta, yung mga rore, kung ano-ano pa, dyan po sa Ayungin Shoal. Na nandyan yung nakasadsad, yung BRP Sierra Madre, di ba? Na kahit bulok-bulok na eh, hanggang ngayon eh, hindi po dinidecommission ng Philippine Navy. So nananatili yun na active na military asset. Ah? Barko pa rin ang Philippine Navy yan, yung BRP Sierra Madre, kahit nakasadsad lang yan dun sa Ayungin Shoal. Yan. Kaya ganyan po yan. Okay, tuloy natin. May report si Chona Yu. Itong kaligtasan daw ay hindi isusugal ni Pangulong Marcos sa pagsusulong ng nuclear energy. Alamin natin yan, ha, Chona?
1: Pinakakalma ng Palasyo ng Malacañang ang publiko sa gitna ng plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumamit na ang bansa ng nuclear energy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinisiguro ni Pangulong Marcos na bago pa man pumasok sa hakbang na ito, kumpleto na ang pag-aaral at hindi itatago sa publiko ang mga polisiya na gagamitin ng gobyerno. Sinabi pa ni Castro na nagsagawa ng whole of government approach ang Department of Energy sa pamamagitan ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Ibig sabihin, kinakailangan na mag-comply sa safety, security at safeguards requirements na naaayon din naman sa International Atomic Energy Agency. Ayon pa kay Castro, hindi susuong ang pamahalaan sa isang hakbang na maglalagay sa alanganin ng publiko. Palagi anyang inuuna ni Pangulong Marcos ang kaligtasan ng taong bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ang Department of Health bumuo na rin ng Council of Experts para mapabilis yung pagpapatupad ng Universal Health Care Act. Sabi po nito si Health Secretary Jose Poalte Jr., ang layunin niya ay matiyak ang direktang mapakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino ang benepisyo ng programa. At tampok dun sa binuong council, ang mga dating kalihim, kasama dyan si Dr. Jaime Galvestan, na main host ng programang Doctor's Orders, ano? Isang programa po sa radyo yan. At matutulungan naman yung mga dating, magtutulungan din yung mga dating sekretary dyan para mapalakas yung patakaran, continuity, mapabuti ang reform conference at maggatid ng healthcare system sa mga Pilipino. Ay, may report muli si Chona Yu. Ay, si Jojo Sikat pala. Itong 125 million cash withdrawal ng Office of the Vice President. Nangyari lang daw yan ng panahon itong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yung report, ha? Jojo?
2: Tinanong ni Senate President Senator Judge Sherwin Gatchalian ang lumutang na testigo sa ikasampung impeachment trial na si dating Land Bank Show Bolivar Department Manager Violeta Constantino kung noon lang ba nangyari ang 125 million pesong cash withdrawal ng Office of the Vice President sa loob ng kanyang tatlong dekadang panunungkulan sa Land Bank. Ayon kay Constantino, sa kanyang 32 taon sa Land Bank, ang pinakamalaking cash withdrawal na nahawakan niya bagong transaksyon ng OBP ay nasa 500,000 pesos lamang. Kaya natawag niyang unusual ang 125 million withdrawal sa iisang cheque lamang. Binanggit din ni Gatchalian na ang mga malalaking pribadong kumpanya na nasa commercial hubs tulad ng dito sa may LBP Show Boulevard branch ay karaniwang gumagamit ng cheque sa kanilang transaksyon imbis na mag-withdraw ng napakalaking halaga ng kasa. Bilang tugon, sinabi ni Constantino na hindi niya matandaan kung may nagtanong noon tungkol sa layunin ng pondo pero binigyan din niyang sumusunod ang Land Bank sa mga reporting requirement ng Anti-Money Laundering Council para nga sa mga large value transaction.
3: 32 years in Land Bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount. 125 million. Tama po ba?
4: Yes po, sir.
3: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
4: Hindi ko na po ma-recall.
3: More or less lang. Mabigyan nyo kami.
4: In cash?
3: In cash. Siguro yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your 30.
4: Mga 500,000 po.
3: 500,000. And next, ito na, 125 million.
4: Yes, sir.
3: Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
4: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
3: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private, sa private companies?
4: Wala po.
3: Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila.
4: Opo.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: A report ni Jojo Sikat. Okay, inihiling po ng COMELEC yung suspension ng klase, trabaho, ha? Klase at trabaho, yan po sa November 3, ha? Para po sa BSKE, itong barangay at SK elections. Yan, ha? Sabi po nitong COMELEC, dapat daw suspended ang klase kasi daraos yung BSKE November 2, ha? Isang araw pagkatapos yung undas. Kaya sabi nito si COMELEC Chairman George Garcia na suspindin ang klase at trabaho sa November 3 para matiyak na may sapat na panahong bumoto itong mga mamamayan kaysa mapilitan silang lumuwas at bumalik agad sa kanilang trabaho. Ayun, kasi nga naman kung undas kasi yun di ba? Katapos ng undas, bumoto sila, tapos kinabukan may pasok na. Nandun sila sa probinsya nakarehistro. So, kailangan bumalik agad sila sa kanilang trabaho. So, mas maganda raw kung sususpendin yung klase. Titignan natin kung yan po yung pagbibigyan itong si PBBM. Para mabigyan nga naman ng pagkakataon itong mga botante na makaboto para dito sa BSKE. Okay, Romes back naman. Itong si Jose Claire Castro. Dito po sa Patutsada. Itong si Senator Amy Marcos. Kasi merong isang video dyan Sinasabi na bukod daw sa ICC, yung International Criminal Court, meron din daw ICC sa Malacanang. Ha? Yung ICC, sabi nitong si Senator Amy Marcos, yung daw ay tumutukoy dyan sa salitang impacta. yung CC, hindi naman niya binanggit kung ano. Pero mukhang CC Claire Castro, di ba? Parang ganon. Kaya sabi nito si Jose Claire Castro, hindi siya raw siya sanay gumamit ng mga salitang nang iinsulto at ad hominem laban sa kapwa. Kaya sabi niya, pagka giniit pa rin niyang kung yung bansag na impacta, hindi raw sa kanya tumatama yun. Yun daw mas angkop dito kaya Senator Amy Marcos. Yun daw yun. Kaya sabi niya hindi para sa kanya yan. Okay, ito namang 18 Maleta Boys. Naku, naharap ito sa 10 cyber libel perjury case. Marami-rami itong kinakaharap nilang kaso, ha? Itong mga nagpakilala ng dating bodyguard ni Congressman Saldico. Ito'y kaugnay nung kanilang joint sworn statements at press conference interviews, social media posts, at iba pa mga publication online. Kaugnay po ng katiwalian. Doon po yan sa sinasabi nga ang mga maleta na yung maletang pera na ipinamudbud nila yan sa mga opisyal ng gobyerno. Ayun yun. Kaya doon ngayon naharap sila sa mga reklamo. Eh, ganun talaga, siyempre, kailangan panagutan yung mga reklamo na yan. Ganyan talaga yan. Okay. Ito ha. Kahit nakakulong itong si Senator Jinggo Estrada, mukhang na-elect pa siya bilang chairman ng Senate Electoral Reforms Committee. Ha? Kakaiba ito yung unusual. Saka ano siya, suspended pa siya, di ba? Pero na-elect siya, sabagay, senator pa rin siya. Kaya lang, hindi siya makakapag-perform ng kanyang trabaho bilang senador. Kasi suspended pa siya. Hindi, suspended lang naman, hindi naman tinatanggal. Kaya okay pa rin siya. Ngayon, na-elect siya na pinuno nitong Senate Electoral Reforms Committee. Sabi nito si Senate President Pro Tempore Tito Soto, sabi niya, ipinarayaan na rin nila yung committee para makasweldo yung mga staff nitong si Senator Jinggo Estrada. Ayun, ha? Walang susahurin eh. Kasi suspended eh. At walang ano eh. Kaya binigay na nila, ha? Binigay na nila yung pwesto para may pansweldo sa kanilang ano, kanyang mga staff. Yun, ha? Yan ang sabi nitong si Senate President Pro Tempore Tito Soto. Yan. Okay, so ito. Si Senator Bongo nag-file naman ng panukalang batas para ma-extend yung validity ng Professional Regulation Commission na Professional ID. Ito yung gusto niyang gawing 5 years. Yung PRC Professional ID sa ngayon, ang valid niyan 3 years. So sabi nito si Go, naniniwala siya na itong renewal system nakatutulong din para matiyak na itong mga licensed professionals ay makapag-comply doon sa mga regulatory standards, ha? At yung short validity time ay magastos daw para dito sa mga professionals. At para ma-address yan, ay inaayin itong si Senator Bongo yung Senate Bill number 2326 noong July 15 na layunin, ma-extend nga na gawing 5 years ang validity ng mga professional license. So yan para daw mapagaan yung proseso para sa mga professionals at kung maaari, ma-extend yung validity niyan para yung kanilang license while not sacrificing the quality of professional regulation. Ha? Bakit daw hindi gawin yan kung pwede naman? Ayun, ha? Okay, may report si Jojo Sikat. Hindi pala, si Chonayu pala. May report itong anti-political dynasty bill na nanatiling prioridad ni Pangulong Marcos. Alamin natin yan, ha? Report ni Chonayu. Chona?
1: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na nananatiling prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay kahit na hindi nabanggit ng Pangulo ang panukala sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nababago ang posisyon ni Pangulong Marcos na maipasa ang panukala sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa ngayon, sinabi ni Castro na mas makabubuti na hintayin muna ang Bicameral Conference Committee report ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa pagkakaalam ni Castro, nakapasa na sa Kamara ang panukala pero nakabinbin pa sa Senado. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito, may ilang women's rights advocates, mga academics at feminists, kanina po ay nagsampa ng ethics complaint laban dito kay Senator Pia Cayetano. Ito, may kinalaman dun sa kanyang social media post na nagsasabi na splice video raw. Sabi nito si sabi po nitong mga nagreklamo, splice video raw yan dito kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno tungkol po dyan sa impeachment trial. So yung mga complainants ay inihiling po dito kay o dito sa Senate Ethics Committee na imbestigahan at magpataw ng kaukulang disciplinary sanctions laban dito kaya Senator Pia Cayetano dahil dyan sa pagpo-post ng misleading video while serving as Senator Judge in the ongoing impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Naniniwala daw sila na dapat imbestigahan yung ginawang pagpo-post nito si Senator Pia Cayetano ng splice video during an impeachment trial process. Sabi po yan nito si Juan Kaumeran ng Every Woman. Ayan po ang nagsabi niyan. Naniniwala daw sila na hindi magandang gawain, hindi tamang asal ng isang senador, lalo na ng isang senator judge sa gumugulong na impeachment trial, yung ginawa nitong si Senator Pia Cayetano. Ayan, may report muli. Si Chona Yu, itong si Yusek Claire Castro, pumalag daw sa impacta remark nitong Senator Aimee Marcos. Alamin natin yan, ha, Chona?
1: Hindi nagustuhan ni Palace Press Officer Claire Castro ang impacta remark ni Senator Aimee Marcos. Sa video kasi ni Marcos, ipinakita nito na may ICC raw sa loob ng Malacanang na imbes na ang ibig sabihin ay International Criminal Court ay impactang Claire na tila patama sa opisyal. Sabi ni Castro, maaaring naapektuhan na si Marcos sa kampanya kontra sa mga fake news. Sabi ni Castro, it takes one to know one. Sinabi pa ng opisyal na walang dapat na ipag-alala si Marcos at ang kanyang team dahil nasa kanila ang corona at hindi niya ito kayang agawin. Iginit pa ni Castro na wala siya sa kalingkingan ni Marcos para sa ganyang klaseng description. Sabi ni Castro, nasa maximum level si Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito, meron lang nagtanong bakit daw hindi na nag-cross-examine yung depensa. Wala naman silang bubuwagin dun sa testimonya ng dalawang witness eh. Yung defense team po, nitong si Vice President Sara Duterte, walang nakita yung pangangailangan para magsagawa pa sila cross-examination dito sa dalawang dating land bank branch managers doon sa kanilang sinasabi na doon sa malaking cash withdrawals, ng mga unusual, mga ganyan, wala silang maipambubuwag doon eh, dahil talaga namang unusual yun eh. Talagang ganyan, talagang may nag-withdraw, di ba? Ayun, so hindi nila mababago yan. Kaya hindi na sila nagtanong at naging mabilis naman yung trial kanina, pansampung araw. Sana yung mga susunod ay mabilis din para matapos din agad itong impeachment trial at makapag-desisyon na itong mga senador. Okay, may report pa si Chona Yu. Itong planong rocket launch ni Pangulong Marcos makatutulong daw sa pag-asenso ng Pilipinas. Alamin natin yan, ha, Chona?
1: Ibaba na ang mga kilay. Tugon ito ng Palasyo ng Malacanang sa mga tumataas ang kilay dahil sa plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng rocket launch ang Pilipinas sa bahagi ng Cagayan sa taong 2027 katuwang ang South Korea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa halip na itaas ang kilay, mas makabubuting iangat ang naisin ng Pangulo. Sabi ni Castro, makatutulong ang rocket launch para umasenso ang Pilipinas. Karaniwang ginagamit ang rocket launch sa mga research. Hindi anya dapat na magsilbing balakid ang mga tumututol sa mga hakbang ng Pangulo sa pag-asenso ng Pilipinas. Tiniyak pa ni Castro na hindi rin naman pinababayaan at patuloy na tinutugunan ni Pangulong Marcos ang mga pangangailangan ng taong bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan report ni Chona Yu. Ayun namang rocket na yan eh, mababa lang lipad. Saka konti lang, palilipa rin. Pero maganda yan sa simula, ano? Kasi magagamit din yan ang mga iba't ibang bansa. Kung gusto nilang magpalipad rin ang rocket, pwede nilang upahan yan. Yang parang magiging spaceport nga tawag diyan, 'di ba? Okay, kaya lang wala na po tayong oras, ha. Kaya siyempre Miyerkules pa lang ngayon, meron pa tayo bukas, ha? Dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Alan Smith. A pro-Iranian militia in Iraq says at least 20 of its members were killed in US-Saudi airstrikes in a further escalation of the Middle East conflict. The PMA is integrated into the Iraqi armed forces. The attacks came after Iran said it had targeted a US airbase and command center in Jordan. Rescue workers are racing to find survivors of a strong earthquake which hit Kumamoto in southern Japan on Tuesday. Efforts are focused on two locations, a paper factory and a shopping mall. The Trump administration has banned the import of humanoid robots from China, which is leading the world in the field. It cited unacceptable risks to America's national security. Russia's security service has issued an international arrest warrant for the founder of Telegram. Pavel Durov is accused of failing to remove material used by the Ukrainian security services and by extremist organizations. Parts of southern France are bracing for another heat wave, with temperatures expected to climb as high as 41 degrees, bringing a risk of more wildfires. Although the worst blazes in the Gironde region have been brought under control, more than 2,000 firefighters are still working to contain the flames that persist. A report from groups representing the seven largest Jewish communities outside Israel says anti-Semitic incidents have more than doubled since 2022. It says last year was the deadliest for Jewish people living outside Israel for more than three decades. Shares in the Korean chipmakers Samsung and SK Hynix have gone down again in Asian trading, with Samsung suffering a 17% reduction at one stage. And officials investigating the mysterious deaths of 15 elephants near Kenya's Amboseli National Park. 10 of the elephants showed signs of paralysis before they died. Tests are being carried out to determine whether the animals may have been poisoned. And that's the world news from the BBC in London.
9: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
11: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga gera ng ilang mga bansa na nagdudulot na rin po sa kahirapan at pagbagsak ng mga ekonomiya ng ibang mga bansa, partikular na sa atin. Ano po, buhay pa ba tayo dyan? Di ba? No? Siyempre, no? Nakadagdag pa nga po yan kung tutuusin sa lugmok na ekonomiya meron po tayong kasalukuyan. Dulot din po ng malawak ang korupsyon ay Santa Maria, Bulacan. Pero ayaw naman nilang tukuyin at imbisigahan. Samantala, may mga tsakuna pa rin mga dumarating sa atin, lalo na ngayon, ang dami ng mga bagyo na pumapasok, ayan na naman po ang mga baha na magpapaalala sa atin dyan sa flood control anomalies, di ba? Ano po? At syempre, may mga pagputok ng bulkan, lindol, nako, sa totoong buhay lang, may banta pa ng pandaigdigang pandemya, no? Yung hantavirus. Opo, di po ba? Sa totoong buhay lamang, sa kabila po na napakarami nating problema sa ating bayan, ay nako, ang inuuna pa rin nila ay pamumulitika, talagang ang titindi at ang lulupit nila. Dahil talagang sadyang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit naman din na dala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito. Na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga isyu at usapin ng bayan kasalukuyang umiiral sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba humuhubog na sa kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari para partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta o expandable envelope o envelope o di po kaya ay mga paper bag na ang sabi ay basura pero ang totoo ay limpak-limpak na pera ang mga laman, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay, kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban. Tama!
1: Kakampi! Kakampi!

0: Toda una, toda may pag-ibig ng vida.
1: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po ay Wednesday, gitnang araw na naman po ng linggong ito, midweek na naman po tayo, ika-29 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, ano, napanood nyo po ba yung kontrasona? Diyan po kagabi, diyan po kahapon pala, Senado, di ba? Sa pangunguna po na magkapatid na Cayetano, di ba? Ano po? Yung mag-ate, di ba? Ano? Eh kung na yun po ang totoong sitwasyon ng ating bayan. Relate na relate kung kayo ay makapanood, ano? Pero ang kapansin-pansin lang doon, yung kanilang mga binanggit, no? Ay hindi po pangkasalukuyang problema. Parang narinig na natin yan noon pa, di ba? Yun ka po ang masaklap tulad ng sinabi ng dating SP, Alam Peter Cayetano, ay kung hindi ho natin haharapin talaga ang ating mga problema at kikilalanin na tayo ay may problema, ay paano natin masusolusyonan ang problema ng ating bayan? Lalo na pagdating po sa antas ng korupsyon, di po ba? Ang ating mga moralidad tulad daw po ng mga kabataan, naturalmente, hindi lang naman po dapat umaasa sa libro. Ano po? Dahil kung ano daw po nakikita ng mga bata bilang ehemplo, mas yun daw po ang tumatatak sa kanila. Totoo naman, hindi po ba? Sa kagaya niya, limbawa, lumalabas sa mga pag-aaral, nandiyan naman po sa kanila mga paaral na nagsasabing, bawal magnakaw. Kahit nga sa Biblia, nakasabi, thou shall not steal, hindi po ba? O, pero pag nakita nila na mismo mga politiko ng ating bayan, ayan ang pangunahing gawain, eh paano nga naman magtutugma yun sa kanilang pinag-aralan o yung tinutulo ng banal na kasulatan na hindi ho nagtutugma, di ba? Walang pagkakaiba yun sa mga ibang tao na simba ng simba, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Binuunin, no po? At hindi umaabset ha, kasi simba. Pero nuknu ka naman po ng korap bilang mga politiko, di ba? No? At wag na nating ano, pagkaiba naman yung mga tumatanggap ng donasyon. Di ba? Wag naman magagalit ha, ang mga nasa simbahan ano, na hindi na ho nila tinatanong. Basta magaling ang maletang yan. Di ba? Basta mahalaga, may donasyon. Di ba? Ano po? Kaya kita nyo na lang kung kayo po eh, nagsisimba. No? Eh parang ako eh medyo nawala na ng gana dahil nga makikita naman natin hindi naman ho tinatalakay ng husto yung kasalukuyan nagaganap sa ating bayan, ano? Parang parabagang broad na parabagang napakalapad o napakalawak lang na usapin patungkol sa kahirapan, yan mga problema, no? Kahirapan, kawalan ng trabaho, pero yung mismong ugat ng problema kung bakit nga may ganitong kahirapan at kawalan ng oportunidad ng trabaho ay dahil na rin po sa talamak na korupsyon, di ba? Ba't di nila masabi yan, di ba? At ang mabigat, humingi pa ng second collection. Di ba? No? Alam ko yan kay Kuya Leo Gutierrez, kay Kuya Angelo Radaha, no? Alam niya, sinasabi ko, di ba? Uy, ako'y nagbasa ng inyong mga komento kagabi, no? As usual, bago pa ako maghapunan, aba, eh, hagalpak naman ako, katatawa na naman mag-isa at nabusog na bago pa maghapunan. Kaya mamaya, babasahin ko ang inyong mga komento. Mukhang talagang wala ni isa sa inyo ang naniwala, no, sa mga binanggit ng ating Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Di ba? Ano po? Puro general statement lamang. At yung mga pangarap niya, sabi ko nga, libre po ang mangarap. Pero kung wala ka naman intention to pa rin ang pangarap, eh hanggang laway na lang yan, hanggang salita. Di po ba? Eh sabi ko nga, ang 6 na taon na termino ng Pangulo ay supposed to be non-extendable. Di po ba? Kaya nga po, ang Tatay Digong ng Pangulong Duterte ay nung panahon ng kanyang panguluhan noong 2016, ano? Eh, nagkaroon din ng mga pamumulitika na gusto sumipsip sa kanya, di ba? Eh, gusto ipa-impeach ang kanyang Vice Presidente, Lenny Robredo. Eh, kung tutuusin noong mga panahon na yon, wala naman ata masyado nagawa si Lenny Robredo kung hindi maging kritiko ng Pangulong Duterte. Para wala nang tamang nagawa ang Pangulo, lagi siya may side comment. Tama po ba? Eh sumobra na po siya nung nagpadala siya ng video sa United Nations, no? General Assembly, di po ba? At doon, yung video na yun ay parang pinalalabas nga po na ang nangyayaring war on drugs na ginawang programa ng ating pamahalaan noong panahon na yan dahil sa talamak na droga at talamak na kriminalidad, no? Na nangyayari ngayon, di ba? Yung kriminalidad pati droga. Eh parang bagang magpadala ka man lang ng video sa United Nations na ito ay pinamumunuan ng kinabibilangan pala ng iba't ibang mga bansa. E member tayo niyan, di ba? Tapos yung video na pinadala doon, it misto lang sinasabi na yung pong war on drugs ay may kaakibat na extrajudicial killing. So parang pinalalabas, ito yung state sanction. No? Tapos nagpadala po doon ng mga iba't ibang videos, news report, newspaper clippings na alam naman din natin ay galing din ano sa mga media na galit sa Tatay Digong, di ba? So lumalabas po ng mga panahon na 'yan eh nung kanilang mga nagpadala ng video no at nagmisto lang anchor o host ang dating Vice President Lenny Robredo eh yung mga ilang politiko ay gusto sumipsip kay Tatay Digong, aba eh kanilang binabanggit na impeachable offense yun, no? Betrayal of public trust, culpable violation of constitution. Eh pero ang ginawa Digong eh, aga

struktura na nagawa sa kabila na nagkaroon pa tayo ng ano, COVID-19, no? Yung malawakang pandemyang pandaigdigan. O, pero isipin nyo kung wala yun, edi lalo na pong naging maganda, no? Ang estado ng ating ekonomiya at ng ating bansa, no? Sa dami rin po na mga nagtitiwala, mataas ang tiwala at kumpiyansa sa pamahalaan Duterte na nagkakaroon din po ng pagdami ng mga investors, no? O mga FDIs, foreign direct investors, pati mga local investors natin, di ba? Ganun naman po talaga dahil maganda din ang peace and order, di ba? So lumalabas nga wala akong pagpapahintulot ang Tatay Digong o ang Pangulong Duterte na gawin ng mga kongresista yung nais nilang sumipsip sa kanya at magkaroon ng pamumulitika dahil nga ayaw ni Tatay Digong, no? Hindi na ganap. At ang daglayan ng Tatay Digong, dalawang bagay lamang. Una ay hindi pwedeng ma-disenfranchise o mawala ng saysay yung boto ng mga bumoto sa dating Vice Presidente Leni Robredo, di ba? At yan ay kanyang nirirespeto. Sabi, hayaan mo siyang magtrabaho para dun sa mga bumoto sa kanya o sa kanakakita, di ba? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, sa maiksima ng panahon ng 6 taon, ano, kung tutuusin, napaka-iksi niyan sa isang magaling na liderato, di ba? Para lang kay nanood ng pinikula. Kung maganda po ang pinikula, malamang, no, mga mala Avengers, di ba? Na coming soon. Di po ba? Yung Dr. Doom, di ba? Yan po ang kontrabida, si Robert Downey Jr. na siya din po si Iron Man, di ba? So interesting yan, ha? Paano siya naging si Dr. Doom? So, di ba may multi-universe po yan? Alternative universe ang storyline ng Marvel, di po ba? Yung mga alternate universe, ano po? So lumalabas, kung mapapansin ninyo, sa pamamahala po ng ating Tatay Digong, hindi niya pinabayaan na mapolitika ang dating Vice Presidente Leni Robredo dahil ayaw niya na bastusin yung mga bumoto sa kanya. Ikalawa, isa lang ang katawan ng bawat isang tao, ang oras tumatakbo naman ng pasulong talaga, hindi mo magagawa ang mga bagay na dapat mong gawin kung ito ang inyong pagkakaabalahan, ang pamumulitika, di po ba? Kaya nga po, ang Tatay Digong ay naging, kumbaga, naging magandang halimbawa ng mga panahon na yan na ito ay talagang let's buckle down to work, ika nga, no? Pero lumalabas po sa panahon na, ng kasalukuyan, eh tila dadalawang taon na lang po ang natitira, di ba? Sabi ko nga, parang isang pinikula lang na maganda, pagka po 6 na taon o ang palabas ay 3 oras mahigit, pero Avengers, aba, pag natapos, parang bitin ka pa, di ba? Pero pagka po ang pinikula ay napakapangit o hindi yung maganda, kahit sabihin natin wala pa isang oras o 90, parabagang 60 minutes, no? Wala pa isang oras, di ba? Wala pa, baka mga 59 minutes lang palabas. Eh parang gusto na nating umuwi, di ba? Parang ayaw na po natin tapusin yung pinikula, dahil nukno ka ng pangit, di ba? Ganun lang po yan, inip na inip kayo, ano ba? Tapos, yun ang kaibahan, no? Pag maganda naman ang pinikula, kahit 3 oras mahigit na, hindi kayo naiinip, di ba? Kaya sa isang termino din ng panguluhan, pag po napakaganda ng pamamahala ng liderato, nais po ng mga pinamamahalaan niya na siya ay magparalawig pa ng kanyang poder, ng kapangyarihan, at kung pwede, wag nang umalis. Diba? Ganun po. Pero ang Tatay Digong ay talagang marespeto sa ating konstitusyon. Hindi ho niya ginawan ng mga pagkakataon na mapalawig ang kanyang termino. Bagamat ang mga kanyang kritiko ay nagsasabi na lahat naman daw po na naging presidente matapos kay Cory Aquino ay sinubukan, ano, na magpalawig ng kanila mga termino, amyendahan ang konstitusyon, ano, kasama na daw po dyan si Tatay Digong, no? Well, oo naman, ano, si Tatay Digong ay sinubukan din na magsulong ng pag-aamyenda, pero hindi ho para baguhin ang buong konstitusyon natin, kundi yung forma lamang ng gobyerno, no, na maaaring gawing parliamentary. Yun po ang kanyang paniniwala. Sana para humabigyan ng
ng

0: kapangyarihan o higit na kapangyarihan ang mga lokal na lugar o regional. Ano po yung bawat lugar na kinasasakupan ay nasa sa inyo ang pamamahala. Kung tama ang pamamahala, ay magkakaroon talaga ng pag-unlad. Di po ba? Pero kung hindi talaga, ang umuunlad lang po dyan at yumayaman ay ang mga politiko, pero yung lugar, sayang ang potensyal, nananatiling mahirap. Di po ba? Yun sana po ang layunin ng parliamentary form of government. Ano? Yung forma lang ng gobyerno. Pero yung konstitusyon, hindi ho babaguhin. Ibig sabihin, hindi papalitan. Di po ba? At ang ginawa pa ni Pangulong Duterte noon, para nga hindi masabi na ito ay personal na interest niya o personal na siya ang makikinabang, aba, ipinwera niya ang kanyang sarili, no? Bilang incumbency. Ibig sabihin, kung magkakaroon man po ng pag-aamienda, ito ay para sa susunod na administrasyon pa, hindi sa kanya. So, non-applicable sa kanya, no? Wala siyang holdover na sinasabing panahon para pansamantala na manatili sa kanyang pwesto, di ba? At hindi din siya pwedeng sumali sa halalan para tumakbo muli bilang presidente, di ba? Kasi yun ay kapasidad po na tinatawag na personal, no? Dahil alam din naman niya na pag tumakbo siya muli at bibigyan ng pagkakataon makatakbo muli, eh tiyak na mananalo siya, di ba? Sa ganda ba naman ng kanyang mga ginawa sa panahon ng kanyang panguluhan, di ba? Pero yun nga, hindi pa rin niya isinulong, lalo na kung marami po ang mga nag-o-object. Dahil kung maaalala ko dati, parang nasa termino niya, nasa ilalim po ng Committee on Constitutional Affairs, ano po, no? Yung committee na nag-handle ng any changes sa ating constitution eh napunta kay Senator Kiko Pangilinan, di ba? Opo, at hindi ko siya nagkaroon o nag-conduct ng anumang pong pag-aaral o pagdinig. Hindi ko kagaya ni Robin Padilla, no? Nung unang termino po ni Robin Padilla, bali, nagkaroon po sa kanya na assign ano ito pong Committee on Constitutional Amendments, ano po. Talagang nagsaliksik siya, 'di ba? Nagkaroon siya ng pagtawag ng mga committee hearings, pinag-aralan kung ano yung parliamentary form of government, no? Talagang kinarir niya, in other words, siya ang committee niya eh, siya ang chairman niya eh, 'di ba? Tapos nagpatawag din siya ng iba't ibang mga resource person, kasama na po yung mga gumawa ng 1986 Constitution at kung may buhay pa doon sa 1973 Constitution, ano, at pati mga scholars, pinatawag niya, ng mga akadim, no, member ng akadim, pati mga dating mambabata sa Senado man o sa Kongreso. Diba? Pati na po ang mga maestrado, mga dating maestrado ng kataas-taasang hukuman o Supreme Court, diba? Para makakuha po siya ng mga datos patungkol po doon sa kung ano man ang mga pwedeng baguhin o amyendahan sa ating konstitusyon at kung tayo nga ay mag-shift sa isang parliamentary form of government, diba? Pero kung maalala nyo, nagkaroon din ng kumbaga talaga masigasig no na pag-aaral at talaga naman nag-ilibot pa sa iba't ibang bahagi ng bansa ito si Robin Padilla para po magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan ano pero sa termino po ni dating ni Senator Kiko Pangilinan ay sa kanya napunta po yan Committee on constitutional amendments pero hindi ho niya talaga nagkaroon man lang ng kahit na anong pagdinig na hindi siya interesado, di ba? Wala siyang interes. Samantala ang Pangulong Duterte nung panahon na 'yan, nagtayo siya ng ano ng parabagang isang group no na pinamunuan ng dating Chief Justice Renato Puno, di ba? Ah, di ba parang yun ang kanyang inatasan para pag-aralan. Gumawa pa nga ng report yun, pero pagdating sa dulo, hindi na isinulong ni Tatay Digong dahil ang Tatay Digong ay talagang klase ng taong nagpapairal ng delikadesa. Ayaw niyang minasasabi patungkol sa kanyang mga ginagawa, no? Parabagang kung siya ay parang nasasabihan na kaya mo sinusulong yan para rin sa sarili mong interes, mapalawig ang iyong kapangyarihan. Pero sa kabila ng maliwanag naman na nakasaad na hindi ganoon ang pakay, ano? In fact, magkakaroon nga ng clean slate o halalan ay hindi nga siya qualified, hindi nga siya sasali. No, lahat ng incumbent doon ay hindi sasali, no? Para humalaman na ito ay hindi ginawa para sa sarili nila. Ganun po ang kanyang ginawa, eh, di ba? Pero nung nalaman niya may mga tumutuligsa pa rin o may pumipintas pa rin doon sa kanyang layunin, aba, eh, hindi na niya pinasulong. Hindi na, no? Mira lang kanyang delikadesa. Walang pagkakaiba yan nung panahon, ano? Nung ang problema nung 2016 ay yung traffic sa EDSA, di ba? Iba yung naging campaign, ano pa nga yan? Naging campaign slogan na kung sino makapagpapabuti ng daloy ng traffic sa EDSA, eh magiging pangulo ng Pilipinas. Ganun tayo kababaw. Hanggang traffic lang na solusyon, pwede ka na maging pangulo. Kaya ang Tatay Digong, nung naging pangulo na, aba, eh, magkakaroon sana ng malawakang rehabilitasyon dyan sa EDSA. At may mga plano pa nga na gagawin ng magkakaroon po ng ano ng yung pong tinatawag ng mga flyovers, di po ba? Para magiging double deck siya, magkakaroon ng double double deck na highway. So parang meron pong highway on top of EDSA, parang ganoon, ano. Eh nandoon yung MRT, di on top of MRT pa, di ba? Naging triple deck, di po ba? Mga ganong plano lang naman, ano, may mga ganong plano. At palalakasin din yung pong public transport, no? Para maibsan po ang traffic dyan sa EDSA. So para bagang ang mangyayari, para ang plano ay ang pinakaibabang portion ay puro sa public transport. Tapos yung second level, no? Ay yun ang MRT at walkway. Na mga tao, gagawa ng walkway. So, pwede ka na maglakad mula Monumento hanggang Baclaran, no? Magkabilang panig po yan, ha? Walkway, ano po. Tapos, MRT, di ba? Tapos, yung third level, no? Yun po yung bagong highway na gagawin, eh, private. Doon po ang mga pribadong sasakyan. Pagkatapos, kung e-exit ka, flyover ang exit mo. Bawa, exit ka ng Monumento, exit ka ng Quezon Avenue, exit ka ng Shaw Boulevard, ganyan, ano. So, triple deck na lalabas yan, ano. Pero sa kabila po ng pagpaplano na yan, ay may mga naririnig na kung tutuusin na sinasabi na ko, pagkakaperahan daw yan. Dahil paglalaanan po ng pondo, eh. 'Di ba? Nag-assign pa nga po ng traffic czar ang ating pangulo, 'di ba? Pero nung narinig niya na gagamitin lang niyan para pagkakitaan, inabandona na po ni Tatay Digong. Ini yung plano, ay wag na, sabi niya ganoon. Kasi sinasabi gagawa lang kayo ng dahilan para ho magkaroon ng ano ng ika nga pagkakakitaan o pagkakaperahan, no? Nung narinig niya 'yon, aba, mira lang kanyang delikadesa. And sabi niya, wag na lang, wag na natin gawin. Ganun po siya, di po ba? Ayan ang pinaka sana lahat ano ng politiko ay ganyan, ano? Di ba? Ayan yung tamang pride, no? Ginagamit mo yung pride mo sa tama, di ba? Eh pag hinalaan ka ba naman, nagagawa ka ng pera, eh di mas mabuti wag na lang, di ba? Ano po? Kaya 'yon, ang nangyari ay nagkaroon naman ng pagkakataon na nang dumating ang pandemya, di ba? Yung MRT, Rick, kung tawagin na dyan sa MRT, di ba? Ay kung maaalala ninyo, ay nagkaroon pa nga ng aksidente dyan, di po ba? At may problema sa rilis niya, pati yung mga bagon, yung mga lumang bagon ba na pinrocure o binili ng dating administrasyon na Noynoy, pero hindi naman pala compatible, no, doon sa mga rilis pangkasalukuyan, pati po ang service provider o yung pong tinatawag nating maintenance ng MRT ay ang Sumitomo dati, tinanggal po yan, ano, nung panahon ng Noynoy administration. Ngayon, ibinalik, no, ni Tatay Digong. At kinausap din yung mga supplier na nabila nila nung Dalian train, kung maalala niyo po. Dahil nga doon, sayang naman yun at di magagamit. So, nakiusap po, no? ang Tatay Digong. Siyempre, ang kanya pong transportation secretary ay si Secretary Artugade. Nakausap po ang China at pinabaya. Pero marabagang pinagbigyan tayo na paandarin yung mga tren para doon sa specs ng mga relays, no? Para maging compatible siya, kundi masasayang naman po ang pera ng bayan, mapupunta sa wala. At para agara na rin po magamit yan, ano? So, nagawa ng paraan. At na hindi natin masabi kung blessing in disguise ba noong nagkaroon ng pandemya. Ay, naku, di, puro lockdown ang inabot natin, pero wala akong sinayang na panahon ang DOTR. Ano po? Dahil kung mo lockdown ang lahat, ay ni-repair po. Massive build-up po ang ginawa, no? Repair dyan sa MRT. Kaya hindi na po natawag na MRT Rick yan. Pati on time na rin po na dumarating ang tren, umaalis, dumarating. Ang mga commuters noon ay maginhawa, no? Hindi na nagsisiksika na parang sardinas, di po ba? Mga elevator, escalator ay napaandar din. Ano po? At di lang yan, yung nabin din po na MRT 7, dahil na rin po sa yung pong sinasabing central na station, ano? Kung saan pinagtatalunan, kung saan ilalagay nung dalawang naglalabanan na oligarko doon sa kanilang mga mall, di ba? Diyan po sa North EDSA, hindi po nasolusyonan. Kaya natin, natenga po yung proyekto na yan. Ano? Eh, nung sona ng Pangulo, nung Lunes, no? Ibinida niya yan. Sabi niya, natenga daw yan. At sa panahon daw niya ngayon, ito daw po itatakbo na, yung MRT 7, magagamit na daw, at aabot na rin daw po yan hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Eh, siya ang sumulat ng kanyang speech ha, sa SONA niya. Eh, pero ayon sa kasaysayan o yung fact, no, yung katotohanan niyan, panahon pa po yan noong paman. Na, panahon pa ata yan ni Noynoy Aquino. Meron na po talagang plano patungkol doon sa MRT 7. No? Natenga nga po yan nang dahil nga sa pinag-aagawan doon sa North EDSA, ng dalawang gahiganting mall dyan na pag-aari ng dalawang oligarko, kung saan ipwepwesto yung Central Station. Di po ba? Siyempre gusto nung isa malapit sa mall niya. Gusto naman nung isa malapit sa mall niya. Aba, eh, si Tatay Digong na po sa termino niya, edi kinausap po yan, ano? Ni Secretary Mark Villar, kasama na po, dahil DPWA Secretary si Villar, di ba si Mark? Tapos ito mga si Artugade naman, ang Transportation Secretary, ano? Eh na, yan nga, napagkasunduan na, eh dapat pabor sa inyong dalawa. Dito natin ilagay sa gitna, di ba? No? At ang tao ay magdesisyon kung saan pupuntang mall. Sa gitna natin ilagay yan. Ayun, ano. At eh, dapat nakadikit yan dito sa MRT 3, di po ba? Sa EDSA. O, ngayon, doon nagtuloy-tuloy yan sa panahon ni Tatay Digong dahil inabot din ng pandemya yan. Ano? At noon pa man, talagang aabot po yan ng San Jose del Monte, Bulacan. Yun po talaga. At higit pa nga, kung tutuusin, may provision na ihigit pa, lalagpas pa, no, ng San Jose del Monte, Bulacan. Pero tumulin at bumilis ang paggagawa niyan sa panahon ni Tatay Digong. At ngayon na nga ay mukhang aakuin na naman ng administrasyon na ito. Kabahagi po yan ng build. Di ba? Ito nga lang eh. Di ba? Kahapon ba yan? Nagpunta po ang Pangulo dito po sa Davao, di ba? Nagpunta ng Davao, ano? At tila parang ito pong People's Bill, no? Ay kanya pong inaugurate, di ba? Yung People's Bill. Na kung tutuusin, buti na lang may nahanap po ako rito na nagaling po ito kay Joey De Vivre every day. Ano po? Kumbaga, everyday's post, ano po, nabasa ko po dito sa kanya na itong People's Bill, eh original pala itong proyekto ni Inday Sara nung siya po ay mayor pa lang ng Davao. Ano po, pangpabahay po kasi ito, di ba? At ito ay affordable housing prioritized o bilang priority para sa mga empleyado ng gobyerno ng Davao City. Nilaan para sa kanila. At ang mga residente dito, no, nakatira noon sa mga flood-prone areas, no? At dapat ang pangalan nito ay dati ha, ang pangalan daw dapat nito ay Indiceville. O pero dahil itong ang ating pangalawang pangulo ay hindi nalalayo sa tatay niya, di ba? Na may delikadesa din, no? Eh papangalan ba naman sa kanya kung proyekto niya? Hindi siya pumayag, di ba? Ayaw niya. Kaya naging People's Bill yan, di po ba? No? So, eto nga, no? Nagsimula yan, proyekto na yan, mayor pa lang ang ating pangalawang pangulo Inday Sara. So parang ngayon, pinalalabas ng administrasyon, eh sa ilalim niya ng kanyang administrasyon ginawa yan. Ano? Walang pinagkaiba doon sa tulay dyan sa Davao din. Ano po? Nung inanigurate yan, eh, para bagang sa administrasyon na nagsimula. Eh noon pa po ito, proyekto nga po ito ng China na ibinigay sa Pilipinas yung tulay na yon nang libre, walang bayad, no? Sa ating pamahalaan bilang simbolo ng pagkakaibigan, ano, ng ating bansa, at presidente noon ang Tatay Digong. Aba eh ngayon na natapos na ito sa panahon ngayon ay eh, parang sinasabi ng administrasyon na ito ay kabahagi ng kanilang infrastructure legacy. Hindi po totoo yon, di ba? Tapos itong Inday Bill na ito, na dati dapat talagang Inday's Bill ito, pero naging People's Bill na nga dahil ayaw nga ng pangalawang pangulo, na nunay mayor, na nagsimula ng proyekto na yan, ng programa na yan, ayaw niyang ipangalan sa kanya. Pero ang mag-i-inaugurate, Sus Marianong Garapon, ano po, ay ang Pangulong Marcos, at parang pinalalabas dito, ito ay proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon. No? Buti hindi siya kinorek ni Vince Dixon na kalihim ng ating Department of Public Works and Highways, na alam naman niya ang katotohanan tungkol doon. Diba? Kahit na doon sa tulay. Diba? Doon sa tulay sa Davao din, na inangkin din ang administrasyon na ito. Paano ba naman nilalagay niyo sa kahihiyan ng Pangulong Marcos? Pinag-i-inaugurate niyo doon sa mga proyekto ni hindi man lang binabanggit yung nagsimula ng proyekto. At ang masaklap, eh parang pinaangkin niyo pa sa kanya. Di ba? Hindi na kayo nahiya kay Pangulo. Di ba? Di ba? Yung mga nakapaligid sa kanya. Di ba? Ano po? Eh ang Pangulo naman. Sabay ganun. Yung Pangulo naman, di ba, kung ikaw ang Pangulo, no? Eh kung alam mo naman hindi ikaw ang nagsimula niyan, eh di lalong hindi mo aangkinin, di ba? Halimbawa, pupunta ka ron, mag-i-inaugurate po tayo ng tulay. Ah, okay, oo. Eh, alam niya naman kailan ginagawa yung tulay, gaano katagal, tama? Saan ba nasimulan to? Sino gumawa nito? Sino gano'n? Ano? Para naman pag inaugurate mo, mabanggit mo man lang, ano? Na ito ay mula pa sa proyekto ng dating Pangulong Duterte, mga ganyan. Sana man lang, gano'n eh, no po, ano? Ito ay pinagpatuloy natin, sana man lang, gano'n eh, no? Eh, hindi eh. Inangkin na pong buong buo. Ito ay kabahagi ng ating infrastructure legacy, Sus Marianong Garapon. Wag naman, kasi pinalalabas yung sinungaling ang Pangulo. Di ba? Pinalalabas yung sinungaling ang Pangulo. Bakit hindi ba? Di ba, ano po? Di ba, sa totoong buhay lamang, no? Kaya parbagang doon yung makikita, ano po? Dahil kung ikaw din naman, mayroon kang sarili mong kaisipan, hindi mo aakuin ang isang bagay na alam mo sa sarili mo na hindi sa'yo. O hindi ikaw ang gumawa. Di po ba? Halimbawa, kagaya ngayon, noon, nung sinabi niyang isang taon na hanggang ngayon, yun doon po siya binabansagan, mahiya naman kayo. Di ba? Alam ba, sabi ko dati, parang ipinwera niya ang sarili niya sa pamahalaan. E sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, naganap ang malawakang korupsyon. Tama? O hindi, dapat mahiya naman tayo. Sinama niya yung sarili niya, di po ba? Hindi niya pinwera. Totoo naman, di ba? Dahil sa ilalim niya nangyari yun eh. So mahiya naman tayo sa taong bayan. Ganon, di ba? O, eh, ito pa mabigat. Ngayon naman, eh, di ba, nagsalita nung bandang huli, no? Kumbaga, dito, inakunan niya yung kanyang sarili. Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are noble, kind, gracious, and great race. Ha? Ito niya sinali yung sarili niya. We are not greedy. Na? Dapat to day. We are not racist. Dapat to they din. They are not racist. And ito, mabigat. We are not liars. O bakit pag positive sinasama mo yung sarili mo? Dapat to they are not liars, di po ba? O bakit ganun, di po ba? So kitang-kita ang kaibahan, ano? Di ba? Ang diram buhay yan. Pagkahupalpak, aba, wala akong alam dyan. Di ba? At naghahanap ng mga, eh, ito kasi si ganito, si ganon. Di ba? Pero pagpa maganda o good traits sa pag-uusapan, ay we yan, kasama siya. Di ba? Tayo yun. Eh, parang ganon. Ano ba? Sus Mariosep, sa totoo lamang. Kaya dyan nyo po talaga makikita ang kaibahan, no? Kitang-kita po talaga. Pero ito nga, yun nga yung sinasabi ko, nung nabasa ko ang inyong mga mensahe, eh doon ko po nakita yung pong ganap na wala kong, ano, talagang lahat po ay inaasahan na o expected na, no? Hindi na umasa sa mga salitang matutupad, no? Katunayan, nagbabala po ang mga ating mga energy suppliers, no? Patungkol dun sa binanggit ng Pangulong Marcos sa systems loss. Maghunos daily daw sa pag-aalis niyan. Di ba? Pambiram buhay yan. Di ba? Kita nyo, saan ka nakakita, no? Ang sabi po ng mismong ating energy supplier ay hindi daw po ganun kadali lamang tanggalin ang systems loss. May ibig bang sabihin nun? Ang gusto lang marinig ng taong bayan, eh, ganun kasimple, natanggalin na yon. Pero pagdating sa willpower na ito ay tatanggalin, eh di dapat po kung galing sa Pangulo na, sa kanyang salita na nagsabing dapat hindi ang taong bayan ang pumapasan. Oo, hindi tayo dapat ang pumapasan nito mga system loss na ito. E di dapat, meron na po siyang nasa likod ng kanyang kaisipan kung dapat ba ito'y matanggal nang hindi makakaapekto doon sa ating energy supplier o provider. At the same time, malaking ginhawa sa taong bayan, di ba? Kasi kung magbibitaw ka ng salita na hindi pala posibleng magawa, tulad ng 20 pesos per kilo ng bigas, eh dalang gusto mo magpalakpakan lang sila at matuwa sa maririnig, eh wala naman palang kasiguraduhan na ito'y matutupad. Ang tawag po dyan ay false hope, di ba? False hope, false promises, no? At sugar coating, di ba? Yan po ang tawag doon, di po ba? Kasi wala naman pong intensyon, walang layunin na ito matutupad talaga. Ito naman po mga mambabatas na to na nagpalakpakan, no? Marinig yun, ano po? Ha? Alibaba, 20 pesos per kilo ng bigas. O di kaya, yung po nga, yung sinasabing alisin, yung systems loss, di po ba? Eh, may kapasidad sila para gawin yan kahit di pa nga sabihin ng Pangulo eh. Eh di ba't si Senator Marcoleta nga, nung siya'y kongresista pa lamang, ang kanyang advokasya eh, mapababa talaga ang presyo ng kuryente. Di ba? At marami doon na nakakarga sa mga bills na binabayaran ng bawat mamamayan, ay hindi ko kailangan nando doon. Di po ba? Di ba hindi kailangan nando doon, no? Kaya ikanya ipinaglalaban ano na kung pwede mapababa ang sa libre nga ang kuryente eh, lalo na kung renewable energy, no? Mga solar ang pinagkukunan, o iba-iba pa mong mga renewable energies na pwedeng pagkunan, edi hamak bababa po, no? Ang presyo ng kuryente, gaganda pa ang kalidad niya. Eh pero hindi nga doon nakatuon dahil pagka ganun po, wala akong pakinabang oligarko doon. Wala pong pagkakakitaan ng oligarko doon. Di po ba? Kaya diyan ka nakakita kung ang taong bayan ay natutuwa sa ganung pahayag, eh nagbababala na po. Ah, ang service provider na ng energy source, no? Na hindi ho basta-basta pwedeng tanggalin yung systems loss. 'Di ba? So yan na nga. Kaya dito makikita niyo po kung sa loob ng 2 taon, no, halos kulang 2 taon na lang ang natitira sa termino ng Pangulong Marcos eh kung ito po ba ay kakayanin pa niyang maisakatuparan, no? Pero ang mahirap dito kung 6 taon ng iyong termino, sa 4 na taon na hindi mo nagawa yan, ano pa ang pwede mong gawin sa 2 taon? Di ba? Di lalong wala, di ba? Lalong mas mahirap, di po ba? Kaya ngayon sinasabi na kung alam mo ang iyong termino ay may hangganan at hanggang doon na lamang po sa 6 na taon at wala ka naman na hindi ka eligible ayon sa ating konstitusyon na magkaroon na re-election bilang Pangulo, eh palagay ko wala ka talagang sasayangin na araw o panahon na mapabuti mo ang iyong paglilingkod para pag-alis mo sa iyong posisyon ay ang legasiya na iyong iiwan ay magsasalita na para sa iyo yung iyong mga nagawa. Di po ba? Parang naalala ko tuloy sa bagay, parang hindi yata naniniwala dyan ang Pangulong Marcos. Di ba? Oh, Junior, ha? Parang nasa isang panayam sa kanya, di ba? Nagkakaroon siya ng one-on-one interview kasama pa nga minsan yung best friend ng asawa niya. Love ya! Di ba? Eh, nangyayari nun eh, parang nabanggit ng Pangulo, why you keep on asking legacy, legacy? Di ba sabi niya ganun? We're still alive, di ba? Paniniwala ata niya yung legacy para lang doon sa mga namatay na. Hindi ho ganun yun, di ba? Ang legacy po ay sa ayaw man sa gusto ninyo, bawat isa sa atin, ano, hindi ko mo ikaw yung presidente lamang, hindi po. Siyempre, mas iba pag ikaw yung presidente dahil ang pinamimunuan mo ay buong bansa eh, di po ba? Pero bilang mga limbawa, ikaw ay mayor o di kaya ay kongresista, no? Sa ordinaryong tao naman, bilang kayo po isang negosyante, yung mga umaasa sa inyo, sa kumpanan ninyo, mga tauhan nyo, no? Na dapat sabay na umuunlad. Umuunlad na negosyo nyo, umuunlad din ang kanilang kabuhayan. Di ba? Kaya nga mga empleyado, minsan tumatagal, halos 20 taon, nasa iyo pa eh. Di ba? Dahil yung loyalty na binibigay nila sa iyo, dahil nakikita nila yung tamang pamamahala mo sa kumpanya at nabibiyayaan din sila dahil ilan lupa na rin na nabili nila mula nung nagtrabaho sila sa iyo. Di ba? Nagkaroon na rin sila halimbawa ng panghanap buhay na tindahan. Ha? Nagkaroon ng lupang sinasaka na kumikita na rin. Ano? So, ibig sabihin, umunlad ang buhay nila, gawa din ng nagtatrabaho kasi sila sa iyo. Yun po ang ibig sabihin. Ano? At yan ang legasiya mo. Di ba? Yan ang bahagi ng legasiya mo. Kahit buhay ka pa, yung mga nagawa mo ang nagsasalita para sa iyo. Hindi lang ibig sabihin patay ka na. Nakuha niyo po. Kasi kung patay ka na, wala na silbi yun. Ano po? E di lalo na, di ba? Nakaka-experience na naman kayo na dumalaw sa mga lamay, di ba? Gusto niyo po bang marinig? Eh, naku, mga taong nandoon din, ang hihinayang. Ha? Ba't naman siya namatay? Ang dami pa naman niya matutulungan, di ba? May punong-puno ng panghihinayang yung maririnig mo, no? May sa isang banda naman, ha? Sa isang banda naman, pag umaten kayo ng isang lamay, eh, ang maririnig niyo naman ay parang tuwan-tuwa pa yung mga tao. Naku, buti na lang, wala na yan. Yung mga siga-siga sa lugar niyo, yung mga pagdalasing, naghahanap na maaaway o makakaaway, di po ba? O pagka nalaman niyo, ako, wala na pala, patay na si ganyan, awa, imbis na malungkot eh, natuwa pa, nagpalakpakan pa. Nagmistulang piyesta pa yung barangay. Naku, buti na lang. Nawala na yung salot dito. Di ba? Dalawang bagay po kasi, di po ba? So habang buhay ka pa, yung pinag-usapan ay kung patay na, di ba? Pero kung buhay ka pa, yung legasiya mo magpapatuloy. Yun po ang ibig sabihin na kahit buhay ka pa, limbawa sa panguluhan, kahit na ang konstitusyon ay may balakid, na hindi ka na pwedeng tumakbo muli bilang Pangulo. Tama? Kung maganda ang iyong nagawa, aba, ang legacy yan, nagsasalita na para sa iyo. Hindi mo kailangan buhati ng sarili mong bangko na ito nagawa ko, ito nagawa. Eh yan nga, ayon na ayon ng Pangulong Duterte. Tama? So makikita nyo, taong bayan pa nagpupumilit, pwede bang wag na kayong umalis muna? Pwede ba ma-extend pa ang iyong termino na kahit 2 years man lang o 3 years? Bakit? Taong bayan na nag-request, ha? Bakit? Eh, nagkaroon tayo ng pandemic, eh. Di ba? Nagkaroon tayo ng pandemic, eh. So, parang yung nawala sa pandemic natin na oportunidad, edi ikaw muna magpatuloy. Iuusog natin yung eleksyon. Parang ganyan. Talagang gusto gawa ng taong bayan ng, ano, ng solusyon, ano, na mapanatili siya. Baligtad. Hindi siya namumilit na maupo sa pwesto niya ng mas matagal. Uwing-uwi na nga ang Pangulong Duterte sa Davao eh. Di ba? Pero ibig kaya nga, ibig sabihin, yung taong bayan mismo ang huhusga sa iyo. Walang pinagkaiba sa survey yan, no? Hindi ka nabibigyan ng negative 27 kung doon sa zona mo ay ito pala na ang mga nagawa mo, tiyak na magtutugma yan, no? Doon sa iyong grado na makukuha sa taong bayan. Dahil sasang-ayunan ka noon eh. 'Di ba? At yan ang grado mo ay nakabatay doon po sa sinasabing survey results, tama? O, pero hindi mo pwede na para bagang ibinibida mo na lahat yung mga nagawa mo. Pero ang taong bayan, ibibigyan ka ng bagsak na grado. No? Dahil ang taong bayan po talaga ang magsasabi kung tama ba. Hindi mo na kailangan ibida yung mga nagawa mo o ginawa mo. Kasi makakakuha at makakakuha ka ng maganda at mataas na marka kung ramdam nila ang iyong pamumuno. Di ba? Kaya hindi pilit ang dating. Ano po? So, sa isang banda, yan ang legasiya. Di ba? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kahit ordinaryong tao ka, may legasiya ka na maiiwan. Yan eh, habang buhay ka pa o habang lalo na ikaw ay pumanaw na, wala na sa mundong ito, iiwan at iiwan mo ang legasiya ng kung paano mo isinabuhay ang buhay mo nung buhay ka pa. Di po ba? So, parang yun lang, di ba niya nakikita kung anong legasiya iniwan ng kanyang ama? Ang hirap nun, di ba? Hanggang ngayon, hindi mabura-bura. Sa Guinness Book of Record, yung di umanong 10 billion US dollar. Hanggang ngayon, nandun sa Guinness Book of Record, no? Na sinasabing kinulimbat ng kanyang ama. Hindi, mabubura yun, di po ba? O yung dictator na sinasabi na naging diktador, ang kanyang ama, hindi na rin mabubura. Eh parang kailan nga lang? Eh ang corporate mainstream media, di ba? Ang media, eh hindi ho siya ina-address bilang kandidatong BBM o kandidatong Bongbong Marcos, kundi the son of the late dictator. Di ba? Nakakabit sa pangalan niya yan noon pa man. O saan ka nakakita? Di po ba legasiya yan? Hindi mo nga ginagawa, ginawa ng tatay mo, pero nakakabit ka ron. Kaya sino mag-aakala nung ikaw ay bigyan ng pambihirang pagkakataon na mabago mo ang kasaysayan kasama ng pamilya mo ay sus Marianong Garapo. Bukod sa hindi nagawa, para nilagpasan mo pa. Samantala, ako, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Padadaanin lang natin saglit ha, ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
2: the best food and treats for your dogs.
3: The best dog places to visit.
4: The best training for dogs.
5: Okay. Coco, speak.
6: The best dog accessories and items.
7: The best dog hotels.
1: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Radyo Bandido, 810 AM.
1: O kaya nating maabot ang tinatamasa ng ibang mga progresibong bansa, mga matatagumpay na mga mauunlad na bansa, no? Kailangan lang ay mawala ang korupsyon sa ating bansa, mabawasan man lang, no? Kahit papaano, umiral ang delikadesa sa mga namumuno, no? Para sila na mismo ay umayaw, no? Sa mga maleta. Di ba? Kasi ang delikadesa na sa bawat isang tao po yan, kaakibat po ng delikadesa ay kahihiyan. Di po ba? Oo, kumaatim niyo po ba? Di ba? Yung kahihiyan, ano? Kung pakapala ng mukha, wala tayong magagawa. Di ba? Di ba? Pero kung maatim mo yun, ano? Di ba, di ka ba nahihiya? Sasabihin nila, inuuna mo yung sarili. Di po ba? Halimbawa man, eh, walang pinagkaiba. Halimbawa, ikaw yung nagpatawag kanya ng pahanda. Ha? Halimbawa, eh, birthday mo o kung ano man, tapos nagpa-catering ka, di ba? Pwede ba naman ikaw na unang kumain bago ang bisita mo? Di ba? Siyempre, mahihiya ka. O, bilang delikadesa, no? Na pumipila nga sila sa buffet, eh, di ba? Sa buffet table, pipila ka. Kundi ka naman pipila, eh, magkakagulo-gulo po dyan, di po ba? Singitan ng singitan. Eh, lahat tayo nagugutom na, di po ba? Kaya nangyayari bilang organisado, ang mga organizer, pinapipila po, di ba? Hawak mo na yung pinggan, pipila kayo sa buffet table, di ba? At kumuha muna kayo, tikman nyo muna para kung gusto nyo, pwede naman bumalik, no? Yung iba kasi kumuha sa buffet, parang wala nang bukas, eh. Para bagang puno na yung pinggan, gusto pa ata kumuha ng extra plate. Para mambirang buhay yan. Kaya nga, ibig lang sabihin, yung delikadesa, ipinaiiral po ng bawat isa. Diba? Kung ikaw ay nakapila, kulang nalang sabihan mo yung nasa harapan mo, tirhan mo naman kami. Diba? Kasi kinuha lang niya lahat, eh. Pwede ba kalabitin mo at sabihin mo, huy, tirhan mo naman kami, haba pa ng pila, kinuha mo na lahat. Ang tawag ay delikadesa, di ba? Lingon-lingon din, di po ba? Kaya kung bawat isa sa atin magpapairal nun, kaakibat ay kahihiyan, no? Di ba nakakahiya yun? Gan lang naman, eh, di ba? So, maiisip mo ngayon, wag na. O, hindi pwede, wag na, di po ba? O, alimbawa lang, yung pagiging corrupt, di ba? O, maaatin mo ba yun na makikita ng iyong mga anak? Tulad po ng sinabi magkapatid na Pia Cayetano at Alang Cayetano, sa kontrasona nila, nakikita ng bata, mas na-absorb nila yung nakikita nila kaysa itinuturo sa kanila. Di ba? O eh, kung ikaw ay limbawa politiko, ang mga anak mo ay nakatingin sa iyo. Di ba? Tapos hindi nila alam, sila pala yung nepo baby na. Di ba? Dahil hindi mo maipaliwanag yung yaman na meron kayo, samantalang ito ang trabaho mo. Di ba? Lalo na kung nasa media ka. Di ba? Paano mo maipaliliwanag? Eh, talagang wala akong pera dito sa trabahong ito. Ito po ay vokasyon. Ang pagiging media po ay advocacy at vokasyon. Ano? Yung gusto mong gawin, yung iyong advokasya para sa alimbawa ay magpalaganap ng katotohanan. Aba, eh, wala akong mahihita na pwede mong pagkakitaan dito. Yan po ang katotohanan. Kaya yung ibang media na proud pa silang sabihin na nagsimula sila sa napakababa na posisyon at sasabihin pa na noon nga hindi nga sila nagbabayad ng pamasahe sa bus dahil tinatakasan nila ang konduktor o ang driver, makalibre lang sa pamasahe, no? In other words, kinikwento nila yung payak na buhay nila pero para danasin nila yung tinatamasa nila ngayon nang walang pinagkaugatan na ibang source of living, aba, kaya tuloy napapag-isip ng tao na, naku, malaki ang kita ng pagiging broadcaster o pagiging anchor o pagiging reporter. Hindi ho totoo yun. Diba? Kaya nga po may attack and collect, dependent collect, eh, di po ba? Kasi nga wala naman talagang pera, di po ba? O kaya lalo ngayon bumabalik lang sa kanila yung kanilang mga sinasabi na kailan ba kayo buminhawa, kailan ba gumanda ang buhay nyo, kailan ka ba nagkaroon ng mga ganitong mga negosyo? Na kung totoo sin eh, matasabi natin parang front na lang, di ba? Parang naging front na lang, di po ba? Para may masabing, may franchise ka kanya ng 7-Eleven, mayroon kang ganito kamong bakery, di ba? Mayroon ka kanyang kainan o restaurant na ganyan. Eh, kailan ba nagsisulputan yan? Di ba? Di bali sana, nung pumasok ka na sa larangan na ito, nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Ano po? Di ba? Nandiyan na yan. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan itong ginagawa mo. Dahil wala ka namang kinikita rito. Di po ba? Ang baligtad eh. Ang nangyari, sinasamantala mo ngayon ang pagkakataon at ginagawa mo ng hanap buhay itong trabaho na ito na hindi naman dapat. Eh, kaya tayo na nasa fourth estate, di po ba? Ang ating lampumpuhunan dito ay integridad, no? At kredibilidad. At yan ay hindi natin pwedeng sirain. Kaya nga, mataas na antas ng delikadesa at kahihiyan ang pinaiiral natin. Di ba? Nasa tamang pride ka, tama ba? O, so yun na nga po yung sinasabi natin. Sa mga panahon na yan, syempre, ang ating pangalawang pangulo, ano po, nung sinasabi nga sa kanya na nung nandoon siya at nagtatalumpati sa harapan ng mga kababayan natin niya sa London, ebe, ang sabi niya, kaya naman maabot ng ating bayan, no? Dahil magagaling ang mga Pilipino, no? Eh kaya lang lumalabas nga ng bansa sa kawalan ng oportunidad sa sarili niyang bayan, di ba? Ang masaklap, ang nakalulungkot, yung po mga namumuno kasi sa atin, sa bayan natin, mas inuuna ang sariling mga kapakanan kaysa sa ikagiginhawa, no, ng ating mga kababayan. Ang mabigat pa rito, parang pinaaasa na lang sa pamamahagi ng mga ayuda, di ba? Dahil siyempre, hindi ka na ho magpupunyagi kung maasa ka na lang na ikaw ay mabibigyan, araw-araw, linggo-linggo, maaabutan ka, no? At ang umiiral ngayon eh parang pinangangalandakan mo yung utang na loob ngayon at kaya parang lumalabas sila naman eh kahit bantulot silang iboto ka iboboto ka nila dahil nga sa patronage politics na isinusulong no ng mga tiwaling politiko, di ba? Kaya maging matalino po tayo mga kababayan. Hindi nyo ba naiisip kung ngayon pa lang ay ginagawa na po nila, halimbawa sa eleksyon na bumibili ng boto, o kaya hindi man eleksyon, eh para kayong sinusuhulan na sa pamimigay ng mga ayuda, eh di saan nila kukunin yan? Naturalmente, babawiin din. Ano po? Kung nasa pwesto na sila. Ngayon, kung nasa pwesto na sila, at namamahagi sila ng mga ayuda, dahil wala naman silang dapat partisipasyon dyan, no? Dahil sila yung mga mambabatas, abay, eh, ano ibig sabihin nun? De, ibig lamang pong sabihin, nagagamit pa ang poder nila, ang posisyon nila para po mo, kunwari, eh, makapamahagi ng ayuda para yung pangalan nila ang maaalala ninyo para paulit-ulit na ilalagay niyo sa pwesto. Pero sa totoo lamang, kung ang pag-uusapan ay barometro ng serbisyo, ay yung panukat na yan ay kapos na kapos, di ba? Dahil makikita niyo po, no, namamayagpag ang tinatawag natin political dynasty, di ba? Ang ating pangalawang pangulo ay aminado nga na siya ay member ng political dynasty. Pero dalawang bagay po kasi yan. Ano? May masamang antas ng political dynasty, meron din po maganda. No? Paano po ibig sabihin? Kung ang lugar na pinamumunuan po ng isang political dynasty, eh umuunlad din. No? Walang pinagkaibayan. Halimbawa, ikaw po ay may-ari ng isang kumpanya. No? Nagsimula kayo sa mababa, maliit, no? Pero pag umunlad na ang kumpanya nyo, kasabayan nga, tulad na nabanggit ko kanina, ang mga empleyado ay nagsiunlad din, no? Yun din na naging dahilan nila para maging tapat sa kumpanya, tumagal ng 20 taon, 30 taon, no? Kasabayan na nagsimula ng kumpanya hanggang ngayon nandyan, sumunod na ang kanilang mga anak na nandun na rin sa kumpanya dahil nga mayroon pong nagagawa ang kumpanya para sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pamilya, pati na sa kanilang mga anak na ngayon ay nagtatrabaho na rin sa kumpanya. No? Walang pilitan, hindi sila napilitan kung hindi sila mismo ang may gusto dahil nakikita nilang kaginhawahan ng kanilang buhay, umuunlad ang kumpanya, umuunlad din sila. Diba? So sa antas ng paglilingkod sa publiko, ganyan din. Ano? Kung yung pinamamahalaan ng halimbawa lugar, ano? Halimbawa local government, ano? Eh, meron kayong mayor, meron kayong governor, tama? So, kung yung lugar ninyo ay maunlad, no? Pamahalaanan man yan ng political dynasty, yung mga magkakaparehas na apelido, asawa, anak, ha? Pinsan, at kung sino, no? Pero kung ang lugar ay maunlad, wala ho reklamo ang mga taong bumoboto dahil yun yung karapatan ng taong bumoto eh. Di ba? Yan ay kasang kabahagi ng kanilang karapatan at kalayaan na bumoto ng kung sino ang gusto nila, di ba? Kaya nga nasa sa ating mga kamay yan, ano? Kaya kung maganda ang pamamalakad at maayos ang inyong lugar, maunlad, matiwasay, ah, walang masama po sa political dynasty. Di po ba? Sample ang mga Duterte. Di ba? Bakit sila pa ulit-ulit na binoboto? Kasi bawat isang Duterte ay may pinangangalaga ang pangalan at mayroong delikades ang pinaiiral sa kanilang pamumuno. Nang dahil dyan, nakikita ng taong bayan na hindi lamang kung ano ang sinasabi nila, kundi natutumbasan ng kanilang sinasabi yung kanilang ginagawa. At ramdam yan, ano, ng kanilang mga kinasasakupan dahil kasabayan ang pag-unlad nila doon sa kanilang lugar. Di po ba? At yung kaayusan ay sila rin po nakikinabang. Tama? O, alimbawa po, ang Davao, kagaya nun, usong-uso po ang lindol, di ba? Lalo na ngayon, ano? Ah, nakalulungkot man, may mga iba, nung nakaraan lang, yung nabiktima yung Jensa, napakalakas po nun, ha? Dun sa General Santos, di po ba? At may bumagsak pang ang building na napanood natin, di ba? Meron pang ang, parang gusa, parang may tindahan pa ng fast food chain sa iba ba? Nabagsakan eh, di ba? O ano, ibig sabihin nun, oh, malakas yung lindol, tama? Pero sa Davao City, eh, malapit din doon sa mga lugar na pinangyarihan at tumama din yung napakalakas na lindol. Pero nakita nyo naman po, no? Wala akong mahinang gusali na bumagsak. Bakit? Eh, matindi at mahigpit ang building code. Di ba? Dalang katwiran po ng mga namamahala, no? Mula kay Tatay Digong, sinundan po ni Mayor Sara Duterte at sinundan din po ng kanyang kapatid na si Baste, no? Mahigpit ang panuntunan sa building code, no? Hindi bali na kanya na ang poste ay required, eh, ganito lang kalapad. Di bali nang laparan nyo pa. No? Di bali nang mag-extra kayo. Bakit? Eh, ang ano nun, eh, ganito eh. Maaaring sa simula, baka lumaki ang cost natin, lumaki ang gastusin. Ano? Dahil kada isang poste, pagpalagay na natin, gagastos lamang tayo ng ganitong halaga, eh kung dodoblehin natin yung poste niyan o titriplehin mo yan, nilalaki yung poste, tama? Eh di parang dumoble, tumriple rin po ang puhunan para lang sa isang poste. Eh okay lang yan. Bakit po? Eh baka ipagpasalamat mo pa yan sa city government ng Davao dahil nung tumama ang lindol sa inyong lugar, aba eh napatunayan na yung tibay ng inyong gusali ay hindi man lang naapektuhan ng malakas ang lindol. Samantalan nun eh, para nareklamo nyo malamang, no? At na para bagang masama pa sa loob nyo na magbayad na kayo din pala makikinabang balang araw. Di po ba? Ang tawag po dyan ay foresight. Ano po? Meron pong ang isang liderato ng tinatawag natin nakatingin na sa kinabukasan habang nag-iimplementa po ng kanyang mga polisiya sa ngayon. Di ba? Diba, gagawa ka ng polisiya sa ngayon, ang tinitingnan mo ay hindi yung ngayon lang, kundi yung sa hinaharap. Di po ba? Parpagang ang Japan, di ba? Alam po yan ni tawag dito, Ate Kimura, no? Di ba? Dolores, di po ba? At saka si Ate Delia Maing, no? Na nandyan po sa Japan, makikita nyo po yung pong yan po ay kabahagi ng Ring of Fire. At saka makikita natin na talagang malindol dyan sa lugar na yan. Ano po? Grabe. Pero mapapansin nyo, very resilient po dyan. At ang ibig sabihin ng resiliency ay halos earthquake proof na po kung tutuusin, ano, yung mga ginagawang mga gusali dyan. Kaya dyan, makikitaan po natin ng ating binabanggit na kung gumawa sila mga gusali ay sinisigurado nila ang tibay na kayang i-withstand yung malalakas na lindol kahit na 7.5 o 8.5 o 9.5 on the Richter scale ay kaya i-withstand. Kaya, kumbaga kaya nung materyales na ginamit, no, yung pagtatayo ng mga pundasyon, no? Eh yun eh talagang mayroong paghahanda. Yun yung nakatingin ka sa hinaharap. Kasi hindi mo pwedeng i-deny o isang bolang bahala lamang na eh, hindi naman pag lumindol, eh, hindi naman ganun. Ano? Lilindol at lilindol. Eh. Yun po ang ibig sabihin. Eh, di ba? At di mo na pwede ikaila na tayo ay kabahagi ng Ring of Fire. Saan nang pwede mong gawin para kontrahin yan? Eh, diyan ka nga nakatira. Di ba? Sa dinadaanan kanya ng lindol. O edi preparasyon. Ang tawag ay preparasyon. Nakatingin ka na sa hinaharap. Kaya pag gumawa ka ng gusali at naglagay ka ng standard ng para bagang baka sabihin ng iba'y OA ka na bata ba pinaghahandaan mo eh 10.5 Richter scale, hindi naman tayo aabot doon. Mga ganun. Yung iba, pagtawanan ka pa, no? Eh, pero hindi. Eh, yun ang nilagay mong polisiya dahil sa nakikita mo na kung sakali man, di ba, na tumama ang isang ganito kalakas, kahit sabihin mo nang bihira ang mangyari yun, pero kung mangyari nga yung bihira na yan, eh darating pa rin tayo sa punto na nakasisiguro tayo na hindi babagsak yung gusali na yan. Di po ba?

ay i-maintain, ano? Kasi nga napakatayog at napakataas ng gusali. At talagang napakalakas ng hangin sa taas. May pressure talaga. Hindi lang sa lindol, no? Sa palalo na kung may hurricane, may bagyo, malalakas na hangin, challenge po lahat 'yan. Pagsubok lahat 'yan, ano? Kaya makikita nyo kung kayo po ay nakaakyat na doon, meron pong tour, no? At yung tour guide ay magsasabi, nakabahagi po nung itinayo 'yan, yung konsiderasyon ng malalakas na hangin, yung lindol, no? Yung pong bagyo kung sakali man at hurricane type ang dating ng bagyo malalakas kaya i-withstand, no, o i-withstood ng ano ng building na yan, dahil doon sa gitna mismo ng gusali, no, ay meron pong parang pendulum, no. Ang pendulum po eh, nakakita na ba kayo ng mga nag-hypnotize? Yun po yung bola na meron po kasing parang kwintas, ano, na may chain, ano po. Tapos may pendulum sa baba. Tapos yun ay ginaganyang galaw yung ganyan, gumagalaw yung pendulum. Ano, ang struktura po ng Taipei 101 sa gitna, no, ng pinakagusali niyan, yung pinakapuso ng gusali, ay meron pong pendulum, no, na nag-hold doon sa strength o tibay at integridad ng gusali. Ibig sabihin, kung malakas man ang hangin, yung pong pendulum ang nagbabalanse. Siya nagtutulak, no? Para hindi matangay yung pong building. Na? Kung lilindol naman, aba, ganun din. Ano? Siya po ang nagsisilbing tibay nung pinaka gitna o sentro ng gusali, para kung ang galaw ng lupa ay siya po ang kontra niya, na para hindi ho ito makakaramdam ng ganong kagrabing pagyanik. Ah, di ba? Pinag-aralan. Ipinairal po diyan ay siyensya, na? Siyensya, teknolohiya, di po ba? O, kaya yan po yung sinasabi natin, kabahagi ng pag-aaral, paghahanda, di ba? O hindi, pwedeng bahala na si Batman. Di ba? Ano po? Napakabilis sabihin, tayo magpapalipad na ng rocket ship. Ha? Ang Pilipinas. No? Ano yun? Para tayo papurihan ng ibang mga bansa. Di po ba? Para tayo ikabilib, no? Na, uy, buti pa ang Pilipinas. Ha? Excuse me po. Nakapagpalipad na kanya ng rocket ship. Parang ganun, ano? Pero sa realidad po, kung titingnan po natin, yung mga po mga simple problema ng ating bansa, hindi yung ma-address eh. Di ba? Yung nga lang 20 pesos per kilo ng bigas, isa pong challenge yan ha, na hindi ho dapat pagsukuan ng gobyerno. Dapat gagawin po ang lahat, no, ng mga kaparaanan para maabot po ang 20 pesos per kilo ng bigas. No? Paano po mapapababa ang presyo ng produksyon, ha? At kikita pa rin ang ating mga magsasaka. No? So sa maayos na pag-aaral, kung gagamitin ng gobyerno ang tama, no, ng kanyang pamamalakad, at kahit na mag G2G na o government to government na transaksyon, masiguro lang na makakuha tayo ng mga murang binhi, no, mga pananim na mura, no, at ang mga ginagamit sa pagpuproduce, no, ng mga agricultural products, ebay maaabot at maaabot 'yan, no? Kahit pa yung tinatawag na post agriculture na production, ano, yung mga tinatawag na milling, di po ba? Pati po yung mga buffer stock kung saan ilalagay po, no? Kung magagarantiya po 'yan, aba, talaga kung dadami ang production natin, bababa po ang ating tinatawag na puhunan sa pagpuproduce, maaari, no, maabot natin yung pong realidad na pwede naman po talaga. Hindi yung basta lang tayo magsasabi na kaya nating abutin ng 20 pesos ng bigas sa salita para na makuha mo ang palakpak o sang pagsasang-ayon ng taong bayan, dahil yun ang gusto natin marinig, ano? Pero ang tanong eh, sa realidad ba, kaya yan? Kaya hindi ka magbibitaw ng salita na hindi mo kakayanin na isa katuparan, ano?
Kagaya nun, yung pag-scrap.

0: harap ng IPIRA law, tanggalin itong systems laws, di ba? Madaling sabihin yan. Iyan ang gusto marinig ng taong bayan, eh, di ba? O, pati yung pagbabaka niya ng babayaran natin buwis, no? Na pag naabot mo na kanya, dahil tinaasan na mula 250,000 na nakinikita mo sa loob ng isang taon, eh tataasan ng 350,000 na kung di ka aabot ng 350,000, eh wala ka nang babayaran buwis. Parang ganun, ano. Masarap pakinggan, no? Masarap pakinggan. Pero ang tanong ay, kumbaga, sa antas ng ating mga pamumuhay, kung yan po ba ay realidad na naaabot ng ng karamihan, di po ba? Kasi kung hindi naman ang threshold doon, hindi ka aabot doon, eh naturalmente magbabayad at magbabayad ka. Di ba? Magbabayad at magbabayad ka kasi nga yung tinatawag na exception, eh, di po ba? O lalo na ngayon kung tinaasan na yun, naging 350 na, kung dati 250, di po ba? O edi lumalabas doon kung bababa sa 350, no? Kung bababa sa 350. Eh pero kung ang realidad sa kapanahunan ngayon ay mas marami pa rin, no? Ang hindi aabot doon, o di so matotal noon ay ganun pa rin. Ano po? At may mga iba pa naman po na kung tutuusin na mas maganda siguro ay para sa pangkalahatan. Eh yung VAT natin, ang bawasan, di ba? Dahil hindi ito tumitingin sa kung ano ang antas ng iyong pinagkakakitaan, no? Kung ano man ang naaabot ng iyong pinagkakakitaan, bagkus ay doon mismo sa VAT mismo ay malaking kaginhawahan ang ibabawas para sa lahat. Kasi ano yan, in general, para sa lahat, maaabot, eh, di po ba? Lahat ng tayo makikinabang, di po ba? Hindi siya nagiging selective lang, ano? Naiilan lang po. Kaya masarap pakinggan, pero pagdating sa implementasyon, ay maiimplementa po ba kaagad? O ito po ba ay maiimplementa pa man? O baka ito ay salita lamang na naman para sa ikagiginhawa o ikasisiya mo sa panahon na ito ay napakinggan mo, pero in reality ay hindi applicable. Kagaya po nung zero balance na sinasabi nga po sa kontrasona ni Senadora Pia Cayetano. Sa realidad, wala pa po na talagang zero balance na natatanggap ang ating mga kababayan, no? Kasi parang ang pinalalabas po ng gobyerno ay sadyang zero balance para sa lahat. Ano po? Eh sabi nga po ni Senadora Pia, may mga bagay na mga sakit, no? Na hindi po sakop ng pribilehyo, halimbawa ng PhilHealth. Diba? Hindi yung sako. Kaya kung titignan, hindi ko nagtutugma yung general statement na zero balance na po ang lahat sa realidad ng kaganapan sa totoong buhay. Eh syempre, sa tindi ng kahirapan na dinaranas ng ating mga kababayan, eh baka magkaroon po ng hindi pagkakaunawaan doon sa mensahe na baka akala kasi zero balance is zero balance talaga. Di po ba? Yung pala na ang dami nakaakibat na kondisyon bago mo maabot yung zero balance. Di po ba? No, kaya ang importante po ay yung pong para bagang konkretong kaparaanan para maabot mo talaga yung zero balance, hindi para po umasa ang taong bayan at kalaunan ay madismaya lamang dahil sa realidad ay hindi ito kaabot-abot o hindi ito makatotohanan. Diba? O kaya yan, nakita nyo naman. Kaya nga sabi ko, yung mga nanood na nakinig ng kontrasona ay mas maintindihan nila, no? Kung saan po umaabot yung antas ng mga ibinunyag o yung mga pahayag ng Pangulo na alin pa doon ang mas realidad na may posibleng mangyari, di ba? At lalo na kung ito ay kinakapos na ng panahon para maisagawa niya, hindi na nga niya mabalikan yung 1 milyon pabahay kada taon na ipinangako niya nung unang sona niya na kung tutuusin, ay may posibilidad na magawa yan. Di ba? May posibilidad, no? Ang ibig lamang po natin sabihin, hindi ka makapagbibigay ng iyong mga pangako kung wala ka naman nakaakibat na pamaraanan para ito ay maisakatuparan mo. Di ba? Hindi ka magbibitaw ng mga salita para pa ikaw ipalakpakan lamang, pero walang mga steps, no? Walang mga daan para ito ay ma-achieve o matupad. Tama? O kagaya noon, bakit ba pumalpak ang 1 milyon pabahay kada taon? Eh, paano hindi papalpak yan, di ba? Nung una, maganda na sana ang plano, pati po ang private sector ay hindi kayat, no? Na magpumasok sa ganung programa. Aba, eh, siyempre, ang private sector, ang unang iisipin niya na yung kanilang kikitain. Di po ba? At dito, hahaba lalo ang PC na kanilang pakakawalan, ano? Na bilang puhunan dahil mababa ang hulog, no, ng mga kukuha ng mga low-cost housing na yan. No? Hindi naman niya absolute libre talaga. Di ba? Hindi nga absolute libre. Kaya yung pamamaraanan na yan, hindi ho yan basta papatulan lalo na ng mga negosyante na ang gusto nila ay mabilisan na profit o kita agad-agad yung relasyon ng kanilang kita. Di ba? O kaya dyan natin makikita yung kabuuan na yung gobyerno ay wala sa kapasidad niya ang magtayo ng tirahan o ng mga bahay na talagang libre na mabibigyan ng benepisyo ang mga nangangailangan sa ating bansa. No, hindi yung 100%, no? Kasi nga hindi magiging realisasyon na sa kanyang kakayanan lamang niya gagawin. Ano? Siguro kung hindi napunta sa korupsyon, yung mga pondo na paglalaanan para ho sa taong bayan, eh malamang ma-achieve po yun. Dahil napunta lang po kung saan, imbis na ipatayo nga po ng mga bahay o di kaya ng mga eskwelahan. Di po ba? Yan naman po ang comparison. Eh. Magkano ang perang nawala? Okay, kung nawala yan, eh, sana pinatayo na lang natin ang mga ganito. Baka mas marami pa tayong naipatayo. Di po ba? Laging naman ganun. Eh, no po? Doon po nagpapatunay yung talamak na pang-aabuso sa kapangyarihan at tila ito po ay naging normal na sa mata ng iba at ang taong bayan naman ay naging complacent na, no? Para bagang naging dahilan pa ng patronage politics, no? Kung kayo ay nabibigyan ng ayuda na parang nakukondone nyo na yung korupsyon o nakukonsinti yung korupsyon kasi kayo naman ay nabibigyan o nabibiyayaan ng ayuda. Aba, eh, hindi ho dapat ha, maging mentalidad nating lahat yan. Ha? Dahil tayo na rin po mismo nangiinganyo ng korupsyon pag nagkataon. Di po ba? Hindi ho dapat. No? Dahil para bagang hindi kung tayo man ay nakatanggap ng ayuda, hindi nangangahulugan na sinusuportahan natin yung kanilang ginagawa, no? Ito ay daldala ng ating pangangailangan kaya natin tinatanggap at isa pa, ito ay pera din natin, no? Binalik lang sa atin. Di po ba? Kaya wala tayo dapat utang na loob doon sa nagbigay, di ba? Dahil atin din 'yan, ano? At iisipin nyo, dapat ang totoong tulong na ginagawa ng gobyerno ay tulungan umangat ang antas ng iyong kabuhayan. Di ba? Mas maganda pang bigyan ka ng puhunan o pahiraming ka ng puhunan para at alalayan kung ano man ang nais mong gawin para ikaw ay umunlad, para pag ikaw ay naunlad na, hindi na din siya aasa sa iyo at iba naman ang tutulungan niya. Di ba? Okay, at yung mga sa mga pabahay, kaya nga hindi ho yan libre entirely para ho magkaroon ka ng obligasyon na ito ay mabayaran mo ng maaari mo na siya. Mababa lang po, yun ang kaibahan. Ano? At ang kagandahan din nun, hindi ka nabuhay sa pagtanggap ng bigay lang. Dahil pwede mo yung pagmalaki, ang tawag po dyan ay pride, na itong bahay na ito, may ambag ka. Di ba? Dahil hinulugan nyo, kahit napakababa lang ng halaga. Di po ba? So, iba naman po yun, may pride pang natira kahit konti. Di ba? O kaya nga hindi ho pwede na aasa na lamang sa gobyerno. At yan ang gusto nila mangyari, kaya sila nang sila ang mga napupunta sa pwesto dahil sinasamantala nila yung tinatawag na patronage politics. Di po ba? Kaya yan, sana matuto tayo ha, lalo na sa mga darating na panahon at pagkakataon. Ano? At nagagawa natin yan sa eleksyon. Ano? Kaya eto, sa 2028 ha, o hindi ko mo vice president, nilalang nyo lang, no? At pipili lang kayo ng popular o nung kung sino man, ano? Eh, naku, isipin nyo, isang hakbang na lang, presidente na po yan. Di ba? At yan din na magiging papel niya. Kaya kailangan magaling siya. No? Hindi nilalang ang posisyon ng isang vice president. No? At kitang-kita naman natin din, ano, na kung ang president, ang vice president ay mas magaling pa sa presidente, kitang-kita rin yun. No? Dahil, ano pa, sa mga nagsasabing wala namang ginagawa ang pangalawang Pangulong Inday Sara, bakit daw tumataas ang kanyang approval at trust rating, ang performance rating, eh, lagi naman daw nasa abroad. So wala daw performance. Yan ay ayon doon kay Larry Gadon. Di po ba? Sabi niya yan, di ba? Pati si Claire Castro, ganyan din. Hinahanapan niya ng trabaho ang pangalawang Pangulo. Well, una sa lahat, atay sa ating konstitusyon, wala naman po talaga trabaho ang pangalawang Pangulo. Dahil siya po ay stray fire, no? Siya po ay nakaabang lamang kung sakaling may mangyayari sa presidente, doon pa lang siya magkakaroon ng trabaho. Pero kung siya ay magkakaroon ng trabaho sa ilalim ng kabinete o administrasyon ng kasalukuyang Pangulo, nakadepende sa Pangulo kung bibigyan siya ng trabaho. Yun po yun, ano? Kaya doon sa mga naghahanap ng trabaho ng pangalawang Pangulo, ano ba ang trabaho niya? Hindi niya yata alam, no? Habang nandyan ang Pangulo, wala siyang trabaho. Di ba? Ang hinahanapan ng trabaho ay ang Pangulo mismo. Laaatang sa kanyang balikat ang responsibilidad at obligasyon ng ating bansa. So ang pangalawang Pangulo ay wala. Kaya nga siya gumagawa na lamang ng sarili niyang mga programa para po maisakatuparan niya yun man lang mga nagbumoto sa kanya. No? Kahit papaano, no? Ay maiabot pa rin niya pabalik yung tulong na kanilang mga kailangan. Di po ba? Kaya hindi lang po siya pang ribbon cutting, no? O pagbibigay ng mga speech. Hindi po lang ganyan. No? Lalo na sa pangalawang Pangulong Inday Sara. Nakita nyo nga, pati nga yung pagpupuri at pagbibigay pugay sa mga past vice president, sa mga lumipas na mga vice presidente. Di po ba? Ay binigyan niya ng parangal, di po ba? Gumawa pa siya ng coffee table patungkol doon, no? Para mabigyan ng kasaysayan na yung kahalagahan ng isang pangalawang pangulo na binabaliwala niyo lang pagdating ng eleksyon, eh, pipili lang kayo ng kung sino at popular, eto na lang, parang ganon, ano? Ay nilalagay niyo po sa balag ng alanganin ng ating kinabukasan sa hindi pagpili ng tama. Kailangan, kung pipili ka na mahusay na Pangulo, sisiguraduhin niyo na yung pangalawang Pangulo ay may meron taglay na kakayanan, ano? Kung hindi man kasing galing ng Pangulo, ay higit pa sa Pangulo. Di ba? Kagaya ngayon, nakikita nyo naman, ano ba ang track record ng ating pangalawang Pangulo? O siya, dalawang termino po na naging mayor ng Davao City. Di ba? Naging vice mayor din siya dyan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang mayor o punong lungsod, nawala na po ng utang ang Davao City. Ha? Debt-free siya. Walang utang. At nagkaroon din ng pagkakataon na na-deklara bilang insurgency-free ang kanilang lungsod, nawala ng insurhensiya, na kalaunan ay umabot na rin po ng buong Davao Region na nadeklarang insurgency-free ang buong Davao Region. Dahil sinunod at sinundan yung kanyang formula, no? Yung 911, nagsimulan ang kanyang ama, ay lalo niyang pinagtibay, no? Yung response, yung mabilisang response sa emergency, na ngayon ay ginagamit din niya sa kanyang pagiging vice-presidente. Di ba? Pati nga yung nung siya nabigyan ng trabaho bilang DepEd Secretary, pinatupad din niya, lalo na yung massive recruitment ng mga makakaliwang grupo, no? Dahil may mga legal front sila na akala ng mga inosente yung batang kanilang nire-recruit ay batay lang sa kanilang advokasya at para bagang mahikayat silang sumali dun sa mga di umanong cause-oriented group o legal front. Yung pala, may mga underground movement yan na mamanipula ang kanilang murang kaisipan at bago pa nila ma-realize, nandun na sila sa bundok, NPA na sila. Di po ba? O, ganon. Kaya ang ating pangalawang Pangulo, nung siya ang naging kalihim ng Department of Education, mariin tinututulan niya ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Marihin tinututulan, kinokontra. Sila rin ang nagsulong para sa impeachment ng ating pangalawang pangulo. Di po ba? Kaya yan po, yun, ano po. At como ngayon araw na ito ay nagkaroon na muli ng resumption ano, dito sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo, na mukhang nagsimula yata ito alas 9 ng umaga hanggang magtatapos ng alas 3 mamayang hapon. Ano po? At mamayang hapon, alas 4 naman ang sesyon ng ng Senado, di po ba? Kaya tayo ay mamaya ay dapat nakasubaybay, kumbaga bukas tatalakayin natin 'yan, ano? Yung naganap kanina, no? Kaninang alas 9 sa impeachment hearing, pati na po itong kanila naging sesyon ng kaninang alas 4 ng hapon, di ba? Tatalakayin po natin 'yan. At samantala, tulad ng aking nabanggit, no? Yung mga mensahe nyo kahapon ay akin pong babasahin. Opo. Ito ha. Yan. Maiba nga pala ako. Nasabi ng ating pangalawang pangulo, nabanggit ko na rin nata kahapon, ano? Na hinding-hindi siya magre-resign, no? Kasi nga may mga nagtatanong sa kanya doon nga sa London, ano? Nung siya po ay nagtalumpati at na maambus interview, natatanong na sa kabila po ng mga panggigipit sa kanya na siya po ba daw po ay magbibitiw, no po? So sabi niya, hindi ako mag-resign. Dahil pag ako nag-resign, yan ang betrayal. Yan ang tinatawag na literal na betrayal doon sa 32.2 million voters na bumoto sa kanya. Di po ba? Kaya nga, dyan natin makikita, sabi nga niya, eh kung nais nila akong alisin, pwede nilang gawin yun, ano? Kung nais nila akong alisin, alisin nila ako, pero may legal na kaparaanan para gawin yan. Pero pag hindi nila, kumbaga, makikita rin naman ang tao kung ito ay patas o legal, di ba? Kasi kung hindi, sa kanila rin po mag-reflect yan. Mag-boomerang po at mag-backfire po sa kanila yan. Di ba? At yan nga ngayon na nakikita ng taong bayan, kaya nga lalo tumataas ang survey ng ating pangalawang pangulo, no? Yung approval at trust rating at performance rating niya. Kaya ngayon sinasabi ko, no, na kung hinahanapan siyang trabaho nila Claire Castro at ni Larry Gadon, abay sa totoo lamang, may performance ang ating pangalawang pangulo. In fact, pinangaralan siya ng mismong COA na 4 successive years, 4 na taon, ano, ng tamang pamamahala ng pondo ng opisina ng ikalawang pangulo. At nung siya po ay naging DepEd Secretary, sa ilalim ng kanyang pamumuno, naibgawad din ang unmodified, unqualified opinion sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng DepEd sa pamumuno ng pangalawang pangulo. Kaya kung track record din lang ang pag-uusapan o resibo, ay napakadami po na makikita sa pangalawang pangulo. Kaya yung mahalaga, kaya nakitang-kita yung disparity na sa ayaw at sa gusto nila, di hamak na mas magaling ang pangalawang pangulo kaysa sa pangulo. Di ba? Totoo naman, nakikita naman natin yan. Kaya lang, hindi niya gusto sapawan ang pangulo dahil hindi naman niya trabaho yun bilang pangalawang pangulo. Kaya gumagawa siya ng sarili niyang programa, kaya nga may budget na nakalaan para sa kanya rin. Di po ba? O kaya nga sabi ko, gaano kahalaga ang pagpili ng mga liderato? Hindi ho nila lang ang pangalawang pangulo. Kailangan singgaling o mas magaling pa sa pangulo ang pangalawang pangulo. Para ano man ang mangyari, hindi maliligaw ang bansa natin, hindi ito basta titulo lamang. No? Ito ay dapat may kaakibat na ang kintalino o galing. Hindi ho apelido lamang. Hindi ho basta't kasikatan lamang o popular lamang. Bakit? Aba, eh, sa totoo lamang, kung ang kaisipan nila ay yung bending the law o yung kanilang katwiran na kahit mali ay ipipilit nila, yan ang gagawin niyo mga vice president? Sige nga, eh wala kang tulak kabigin. Magkakaapelido, magkakapatid, pare-pareho po kaugalian. Di ba? Paano niyo ipipilit? Hindi ho pwede. Di ba? Wag naman, no? Baka tuluyan tayo mapunta na ang bansa ay maging banana republic talaga, literal. Di po ba? Wag naman po, no? Samantala, opo, basahin ko muna ito po mga naging mensahe niyo sa akin kahapon. At ako po ay nagpapasalamat dahil sadyang kumbaga talagang tayo po ay kwan, tayo po ay natutuwa, no, na kayo po ay talagang gabi-gabi na nakasuporta at nagtitiwala sa inyong kakampi. Opo. Samantala, nagtataka lang tayo talagang sa mga ang mga kabinete ng ating pangulo. Natural, lahat sila pumuri, no, sa sona ng ating pangulo, no? Kagaya nito, sinabi po ni Secretary Arsenio Balisacan, ano, ng DepDep, di po ba? Ano po ba ang sabi niya patungkol dito sa sona ng pangulo noong Lunes? I would say this is the best, if not one of the best sonas that the president has ever had. Ano ba ang sona? Talumpati lang po ba yan? Diba? So ang punto, yung realidad ng buhay ng ating bansa ngayon, diba, ng ating mga kababayan, yan ang refleksyon. Natutugma ba yan doon sa mga kataga o mga salita na binitawan ng Pangulo? Diba? Hindi ho yung galing ng pagbibitaw ng salita kung malayo sa realidad. Diba? Eh masarap talagang palakpakan na magpapalipad na tayo ng rocket ship. Diba? O di kaya tanggalin yung systems laws. Pero yung realidad na ito'y matutupad ba? Nasa nahinagap, lalo na 2 taon lang ang natitira sa kanyang termino, yun yung realidad no. Kasi kung hindi, parang niloloko na lang natin ang ating mga sarili. Diba? Na alam niyong hindi kakayanin maabot. Eh yun nga lang eh. Dapat nga paniningil ang ginagawa ng taong bayan eh. Saan na napunta yung 1 milyon pabahay kada taon? Huwag nang pag-usapan. Kasi hindi nga matutupad eh. O yung 20 pesos per kilo ng bigas para lang sabihin, ay natupad na niya. Na kahit alam naman natin sa sarili natin na paano niya natupad. Eh nagsasubsidize po ang gobyernong lokal at nasyonal para po mapunan yung kakulangan para maabot yung 20 peso per kilo ng bigas sa piling sektor lang ng ating lipunan. So hindi pang kalahatan ang tawag doon. Di po ba? O parang yung pinagagaang ang pakiramdam ng taong bayan sa alam nyo naman po sa realidad na hindi ho nangyari. Di po ba? O kaya dyan ho natin mapapagtanto ano po na yung realidad na sinasabi. Ano po? At kung titingnan po natin sa antas na yan po, aba, eh, babasahin ko na po ang inyong mga mensahe, di ba? Kasi baka kung saan pa, eh, no? Kagaya po nito, no? Atin pong basahin po yung munang mga kagabi. Yung pong kagabi ng mga mensahe, ha? Yun muna po ang aking babasahin, ano? So maraming salamat po. Ako po ay... Ika nga'y nabusog na rin, katatawa mag-isa. Si Kuya Leo Gutierrez kagabi, no? Nagmensahe po siya kagabi ng magandang gabi po. Good evening, Sir Bernard, kakampitan. Di ako believe sa sinasabi na blood is thicker than water. Ha? Blood is thicker than water pa din sa sona. Ha? Sa sona lang sinasabi ni... ni Budol-Budol man, ha? Ombudsman na lang daw, bahala. Pareho lang sila, mambubudol. Pagdating ng oras, acquitted ng ombudsman, pinsan niya, walang katotohanan yan. Salamat, Sir Bernard. God bless us all. God bless Philippines. Di ba yun nga yung sinabi natin kagabi? Pwede naman kasuhan ang problema. Tatayo ba yung kaso? At magkakaroon ba ng... parabagang katiyakan na mapaparusahan yung nagsamantala sa pondo ng bayan. Eh mukhang pareho pa ata ang Pangulo at ang pinsan niya eh, na masakit sa kanilang mga loob ang mga pangyayari. Di ba mas masakit sa taong bayan, sa mga loob namin, yung nangyari? Dahil pinagkatiwala namin sa iyo, ang pamumuno eh. Tapos nagkaganyan eh. Eh sa ka ba naman nakakita, 19th Congress, 3 taon na speaker ang pinsan niya eh. Di ba? Eh kung maagap siya, eh baka hindi, isang taon lang siguro, no? Kung nadiskubre na talaga may problema na at may bahid korupsyon, hindi aabot ng 3 taon o 4 pa nga. Di ba? Dahil 20th Congress, siya pa rin ang speaker eh. Hindi pa siya napilitan tanggalin noon eh. Di ba? At palitan ni Speaker Bojidi ngayon, di po ba? At hindi lang po yan, hindi din haka-haka na mayroon pong usapin patungkol dun sa mga budget na ginawa ng 19th Congress sa simula pa lamang. Dahil lahat po yun ay naging questionable at nagkaroon ng oral arguments. Katunayan, katatapos lang ng oral argument, no, ng Korte Suprema patungkol dyan at magsisimula na para doon sa 2025 budget na sinabing pinakakorap na budget na nagkaroon ng pagpayag doon sa bicameral committee, bicameral conference committee na pagpirma ng mga member niyan, pero hindi pa pala tapos o may mga blanco pa. Yan pa ang gagawa ng oral argument ng Korte Suprema. So ibig sabihin, sa simula't simula pa lang, may problema na paano nangyaring mahiya naman kayo, hindi siya kasali. Na mahiya naman tayo. Tapos eto na, napabayaan mo na ganyan ang gawin nung pinsan niya. Tapos ngayon na ito yung sinasabi na ng ombudsman, eh masakit pa sa loob mo. Ha? Masakit sa loob mo. At yung pinsan naman, masakit din sa loob niya. Eh kami, mas masahol pa. Mas masakit sa loob namin. Dahil kami po ang napagsamantalahan eh. Di po ba? Kami po ang pinagnakawan eh. Kami po ang mga nabudol eh. Yun po mabigat. Di po ba? Yan ang kaibahan. Ano po? Sa totoong buhay lang, di ba? Kaya sabi din po, ha? Salamat ha, Kuya Lay Gutierrez. Ito yung mga mensahe nyo kagabi. Si Ate Roxanne Costo, magandang gabi po. Si Ate Jennifer Redis, ito ang sabi niya. Na-admit ang bunso ko sa ospital at lang nakalabas. Kita nyo na. Oh, nako, sana'y magpagaling siya, ha? Ate Jennifer. Ha? Pero nakikinig ako sa usapan ng mga patient at mga bantay ng ospital. Mas okay pa raw manood ng hearing ni VP Sara kasi matatalino ang mga abogado ng depensa kaysa sa mga salitang walang laman ng Pangulo. Ba? Bobo na lang daw ang papalakpak sa mga nangyayari ngayon. Sa totoo lang, di ko sila masisi. Bakit ka pa nakikinig sa sinungaling kung siya lang ang magiging dahilan para makapagmura ka at magsalita ng hindi maganda? See? Mga tao, hindi na naniniwala. At higit sa lahat, ayaw nila magkasala. Good luck na lang sa mga pangako niyang too good but not true. Salamat Ate Jennifer Rebis at regards sa iyong buting amang Kuya Jimmy Rebis at magpagaling ang iyong bunso. Ah. Ayan, nakakalungkot naman. Get well soon ah, sa bunso mo. Sabi naman ni Kuya Angle Redaha, ay nako, hapunan na Martes ng gabi, kakampi, burner time. Bukas, baklaran din. O ngayon araw po yun. Ha? Malolos Bulacan. Salamat ha, Kuya Angelo Redaha. Si Ate Delia Maing naman, sabi niya kagabi, good evening Sir Bernard Tan, happy Tuesday. Kababalik ko lang galing Pinas. No? So galing pala siya rin sa atin. No? Namatay yung mama ko. Ay, nanay niya. No? Balik na ako dito sa Japan. So bumalik na siya, no? Si Ate Delia Maing. Nako, condolence sa iyo Ate Delia Maing. Ha? At nakikiramay din sa iyo si Ate Kimura Delores at si Kuya Angelo Redaha. Ayan. Naku, maraming salamat ha. At condolence talaga ulit Ate Delia Maing. Arigato gozaimasu sa inyo ni Ate Kimura Delores na itong at sabi niya, thank you po Sir Bernard Tan. Ate Kimura Delores, arigato gozaimasu sa inyo ni Ate Delia Maing. Salamat po. At si Kuya Joe Guevara nga, yan ano, tulad ng sinabi ko, lahat kayo, ang komento ay hindi naniniwala sa mga binigkas ng ating Pangulong Marcos nung Lunes. At so, sabi po ni Kuya Joe Guevara kahapon, ano, Marites Martes. Hindi ako nanood ng Sona kahapon dahil puno ito ng kasinungalingan. Ah, sabi ni Kuya Joe Guevara at kahambugan. Ayan, ano. Tapos eh, sabi, dating magkalaban ay magkakasabwat. Sabi niya. Sabi niya. Salamat ako, Kuya Joe Guevara. Sabi naman ni Kuya Sunny Ray, kakampi, hindi ako naniniwala sa mga pangako. Mas naniniwala ako sa wish. Ba, ha? kahit hindi na niya gawin kasi napapako at malayo sa sikat ng araw ang lahat ng sinabi niya, kahit makarating pa tayo sa buwan. Racket nila ang magkomento kasama si Lolo. Di ba? Salamat kaya sa ni Rhea. At si Kuya Joe Eugenio, sabi niya po, no? Puro kasinungalingan lang, wala nang bago pa sa hindi na makabudol doon na lang sa mga kampun niya. Ayan, ano po, bago po ata ito si Kuya Joe Eugenio o Ate Joe Eugenio ito. Ate Joe siguro ito. Ate Joe Eugenio. Nako, maraming salamat ha, Ate Joe Eugenio. Naway mawili kayo sa ating programa. Ayan, at si Kuya Romeo B. Alpon Jr., sabi niya kagabi, good evening po, Sir Bernard. Shout out po sa lahat at lahat masaya. At naniniwala po ba kayo sa mga sinabi ng Pangulo kahapon? Nagtatanong lang po. Palamang kahit kayo naniniwala eh. Salamat ha, Kuya Romeo B. Alpon Jr. Shout out sa iyo. Pasensya na, hindi ko ito nabasa kagabi eh. Maraming salamat din kay Kuya Boyet para Abras. Sabi niya eh, gandang gabi mga kakampi. Dating gawi ang SONA. Ni Marcus Jr., puro kasinungalingan, budol attack, sabi po ni Kuya Boy para Abras, no? At sabi din po ni Ate Susan Kua, no? Sabi niya, wala na po naniniwala kay BBM, puro ampaw pangako, ilan po ba natupad doon sa pangako niya noong 2025? Wala. Pero siya po ang best reader ng Idiot Board with Emotion. Oo nga, di ba meron doon idiot board magkabila. Salamat ha, Ate Sanso Pua. Salamat po. Kay Kuya George Rabal naman, good evening, Idol Bernard. Good evening din po sa iyo kagabi ito, kay Kuya George Rabal. Sabi naman ni Kuya Bayani Ricarte, ganyan din. Good evening din sa iyo kagabi ha, at good evening po ngayong gabi. Si Kuya Boyd Beltran, ganyan din po. Magandang gabi din po. Good PM po, Sir Bernard. Good evening din sa iyo, Kuya Boyd Beltran. Si Kuya Angelo Redaha, ikulong si Secretary Vince Dixon, mabulok ka na sa kulungan. Salamat kuya Angler Redaha. Si Ate Sansu Ilorde naman, good evening po sa lahat ng nakikinig sa Kakampi, DZRJ 810 AM Band, Radyo Bandido. Good evening din po sa lahat ng nanonood sa Kakampi, HB Live, no? FB Live pala, sorry. God bless us all. Salamat Ate Sansu Ilorde. Si Kuya Bernard, Kuya Bayani Ricante, sabi niya, tama ka Sir Bernard, pag naumay, wag na wag mo balikan, talakayin ang mga pangyayari sa gobyerno na hindi ka believe. Hindi ka believe. Opo, hindi talaga tayo mauumay at magsasawa. Kahit tayo na lang po ang nagsasabi niya. Ano, paulit-ulit. Salamat ha, Kuya Bayani Ricarte. At nawa tayong lahat ay hindi maumay. Ano? At para bagang masanay na lang sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Dapat ito ay ating tutulan at ating pong kontrahin. Hindi dapat ito nangyayari. No? Hindi tayo dapat pumayag. Di ba? Salamat kaya Bayani Ricarte. Si Ate Luz Papa naman, sabi niya, isa sa batas po muna ang pag-aalis ng system laws. Kaya aabutin pa ng taon bago mapatupad yan. Yun na nga, Ate Luz. Papa, salamat po. Ah. Gusto lang niya marinig natin para palakpakan. Pero yung kasiguradahan na ito'y matupad, malabo. No? Salamat, Ate Luz Papa. Kuya Rick Horacio, magandang gabi rin. Ate Sansa Gloria, magandang gabi. At Ate Luz Papa, maraming salamat po. Nako, naubusan na po tayo ng oras. Di bali po, yung mga mensahe nyo ngayong gabi, bukas ko naman po yan babasahin. Ha? Maraming salamat po ha, sa pagtutok at panunod ninyo sa ating programa ngayong gabi. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Lisa Costello. A pro-Iranian militia in Iraq says at least 20 of its members were killed in US-Saudi airstrikes in a further escalation of the Middle East conflict. The PMA is integrated into the Iraqi armed forces. The attacks came after Iran said it had targeted a US airbase and command center in Jordan. The European Commission has criticised FIFA's plans to sell stakes in its major football competitions, including the World Cup, to private investors. The EU's sports chief condemned what he called relentless and corrosive commercialisation. European football's governing body, UEFA, will hold an emergency meeting later this week. China has accused the US of protectionism and trying to suppress Chinese companies by banning imports of humanoid and quadruped robots. Washington says these carry unacceptable risks to America's national security. Russia has issued an international arrest warrant for the founder of the encrypted messaging app Telegram. Pavel Durov is accused of failing to remove material used by the Ukrainian security services and by extremist organizations. Ukraine says it's hit two more Russian oil refineries in early morning attacks. They include the Ryazan facility southeast of Moscow, which is one of Russia's biggest. 14 people have been confirmed dead in southern Japan after Tuesday's earthquake. Search and rescue efforts are focused on the rubble of a paper factory and shopping mall. Firefighters in southern France are still working around the clock to contain wildfires in the Gironde region while bracing for another day of challenging weather. Soaring temperatures and dry winds are forecast. The authorities in Ghana are working to restore electricity after a major outage hit large parts of the country. The blackout has affected the capital, Accra, and much of the northern region. BBC News.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga nakikinig, taga-subaybay at mga nanonood sa ating palatuntunang pulso ng sambayanang. Ganun din po sa ating mga living heroes, ang ating mga OFWs sa lahat ng sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Kalakip ang aming mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, speaking of kalusugan, one or two or three eggs a day, magiging malakas at malusog po tayo hanggang 2028. Lalo na kung sasamahan po yan ng mga green leafy vegetable. Yan, para makasiguro tayo na umabot tayo ng 100 years old. Para nang sa ganon ay makuha natin yung 100,000 na ibibigay sa mga aabot ng 100 years, mga kaibigan. Ako, Sus Mariano Garapon. Oo, eh kung magiging pabigat ka lang sa iyong mga mahal sa buhay, eh kahit din ako umabot ng 100 years, ako po ay nagpapasalamat na hanggang magkaroon lamang na magandang pagbabago, isang tunay na pagbabago para sa kinabukasan ng ating mga anak, mga apo at mga kaapu-apuhan or the next generation to come. Thank you, God.
1: Amen.
0: Don Pepot.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sila. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Tango ka ng tango eh. Sige, mga kaibigan, ano po? Eh, yung issue natin ngayon mukhang idinadivert naman ha? Sa issue ng Meralco, mga kaibigan, na ayon po kay Manny B. Pangilinan, chairman ng Meralco, ha? Hindi na po ang mga Lopez, nabili na po ni Manny Pangilinan ang pinakamalaking share sa Meralco, kaya siya ang tumatayo na chairman ng Meralco. Nagtatanong po ang chairman ng Meralco, Manny Pangilinan, kung sino daw po ang sasalo ng system loss, mga kaibigan. Kaya nga, sumisigaw, dumaraing ang taong bayan hindi lamang sa system loss, kung hindi sa katakot-takot-takot-takot na mga dinadagdag ninyo na babayarin ng taong bayan, kaya lumalaki ang bill ng bawat pamilyang Pilipino. Nung araw, wala namang ganyan mga kung ano-anong nakalagay
1: sa billing
0: ng Meralco. Ngayon, napakahaba, mas mahaba yung kung ano-anong inilalagay nyo kaysa sa kinain na metro ng kuryente ng bawat bahay na inyong sinisingil. Di ba? O kaya ngayon, mapabalita pa na pati ayuda ikinakarga ninyo sa Meralco. Kaya tumataas ng tumataas at ngayon sinasabi may plano na naman, may balak na naman magtaas ng singil na tila isinasabay sa bawat pagtaas ng langis. Pwedeng maintindihan natin dahil ginagamit sa pagpapatakbo ng kuryente ng Meralco ay langis. Pero ang hindi natin maintindihan kung bakit tayo ang magbabayad sa system loss ng mga hindi o yung mga illegal na mga
1: connection.
0: Kuryente, koneksyon ng kuryente ng mga ilan na hindi nagbabayad ng kuryente. Yung iba dahil naputulan. Kaya ikinakabit na lang kung saan, di ba?
1: Jumper sila.
0: O jumper. Ayan, mga kaibigan. Pero ang tanong, bakit nyo isinisingil? sa taong bayan. Yes. Wala na kayong aabunuhan. Mm-hmm. Puro tubo na lang. Puro kita na lang ang inyong iniisip. Alam namin na ang kuryente, dahil ito ay privado, namuhunang kayo, negosyo, kailangang kumita. Pero naman, por Diyos, por Santo, puro porsyento, mga kaibigan, di ba? Mm-hmm. Dahil sa amin ninyo lahat, ikinakarga na mamamayang Pilipino ang lahat ng gastusin na dapat ay kumpanya ng Meralco ang bumabalikat.
1: Yes.
0: At ang babayaran namin ay kuryente na aming ginagamit.
1: Mm.
0: Pero bakit lahat sa taong bayan ninyo pinapapasan tulad din po ng singil sa tubig na ngayon dati-dati ilang piso lang ang binabayaran sa tubig? Sabihin nyo, ay, dati pa yan eh. Umaano, umuunlad ang panahon. Pero sobra naman. Sobra. Libo-libo. Yung dating nagbabayad ng 15 peso sa tubig, 20 peso sa tubig, 50 pesos hanggang 100 piso. Ngayon, libo-libo na ang binabayaran. Kaya nga, sobrang hirap ang dinaranas ng marami nating mga kababayan. Bukod pa, ha, sa napakataas na halaga ng bilihin, na isang pangunahing problema ng taong bayan ay ang sikmura.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Kinakailangan din pong tutukan ng pansin ang agrikultura, ang pangkalusugan, ha, para nang sa ganon magkaroon tayo ng isang malusog na pamayanan, isang malusog na bansa. Di po ba? Kung kami lahat ay may sakit, mga kabataan na dapat ay inyong binibigyan ng pansin, yung kanilang nutrisyon, di ba?
1: Yes.
0: Yung kanilang tinatawag na masustansyang pagkain. Nung araw, merong Nutriban.
1: May mga klima.
0: Na may mga, ano na yun, may mga vitamins na.
1: Yes.
0: Merong gatas.
1: Yes.
0: May mais na ipinapauwi para sa mga mag-aaral sa elementary. Ngayon, wala. Puro gastos. Pag ipinasok mo ang bata mula doon sa tinatawag na nursery, puro gastos. Ha? Hanggang sa ito ay umakyat ang high school, puro gastos. Kaya marami sa ating mga kabataan ang hindi nakapag-aaral, hindi nakapagtatapos kahit high school man lang. Diba?
1: Yes.
0: Bukod sa kalusugan, yung gasto sa eskwela.
1: Mm-hmm.
0: O lalo na kung may kalayuan yung eskwela na kailangang mamasahe. O sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, saan kukuha nga naman ang isang mahirap,
1: yes,
0: na mga mamamayang Pilipino.
1: Eh, nagmamahal din
0: mamasahe. Meron nga tayong sinasabi, na minimum wage, pero hindi po sapat para mabuhay. Ang kailangan po ay sweldo ng mga manggagawa na sila ay mabubuhay.
1: Yes.
0: Hindi po minimum wage, kundi yung pong sapat na para sila ay mabuhay. Kapag ang nagdumaraing ay mga mahihirap, mga manggagawang Pilipino, drop-drop, barya-barya, kung kayo ay magdagdag. Pero kapag sa kurakutan, bilyon-bilyon ang inyong ninanakaw. Bilyon-bilyon sa isang pirma ng inyong mga ballpen. Diba?
1: Yes.
0: Paano naman kaming mga mamamayan? Diba? O ano ba ang sabi ng ating Panginoon? Dapat gumawa tayo ng tama.
1: Yes.
0: Diba? Naturingan na tayo ay isang katolikong bansa, pero lumalabas isa sa pinakatiwaling bansa dito sa Asia, mga kaibigan. Dahil sa mas pinahahalagahan ng ating mga leader ang kayamanan at kapangyarihan kaysa sa pagiging makatao at makatarungan at higit sa lahat sa pagiging makadiyos, yes. Mga kababayan. Yan po ang ating nakakalimutan. Sapagkat kapag ikaw ay makadiyos, naniniwala ka sa kapangyarihan ng ating dakilang lumikha, ikaw ay magiging makatao, mamahalin mo ang iyong kapwa, kalaban man o kakampi.
1: Yes.
0: Diba? At magiging makatarungan ka. Diba?
1: Yes.
0: Dahil ikaw ay nagmamahal at dumadakila sa ating dakilang lumikha, kaya susundin mo ang lahat ng nais ng ating dakilang lumikha. Kung hindi man nating magawa lahat, pero sa akin ang aking paniniwala, mahalin mo ang iyong kapwa. Sapagkat tayo po lahat ay anak ng Diyos.
1: Yes.
0: Iisa ang lumikha sa atin. Kaya sana sa ating mga leader, sa kasalukuyan, pahalagahan hindi lamang ang kapangyarihan ng salapi, hindi lamang yung inyong pagnanasa sa kapangyarihan na manatili kayo sa kapangyarihan. Tandaan ninyo, wala pong forever sa lahat ng nilikha ng ating dakilang lumikha. Maging ang mundo na ating kinabibilangan ay meron pong hangganan na sinasabi, kung totoo ay merong paghuhukom.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya diyan po sana ang isipin ngayon nitong mga kawatan sa ating gobyerno. Hindi kayo makakatakas.
1: Yes.
0: Maaring maalampasan ninyo dahil sa galing ninyong magtakip,
1: mm-hmm,
0: sa inyong mga kasalanan, sa pag-iwas sa imbestigasyon. Ha? Walang pasintabi kayo na inaakusahan, kinakasuhan, pinapakulong ng walang matibay na mga dahilan. Kung papansinin nating mga kababayan, puro plunder, plunder. Ano ang basihan? Walang matibay na basihan para kasuhan ng plunder. Maliban sa gusto ninyo ay maditini sa mahabang panahon hanggang sa ma-impeach ang inyong gusto na mawala sa larangan ng politika sapagkat itinuturing ninyo na mahigpit na kalaban. Yun lang naman eh, ang nakikita po natin. Kung binabasa natin ang mga pangyayari, yun lang ang kanilang gustong tumbukin. Ma-impeach ang Vice President Sara Duterte dahil isa itong stumbling block o hadlang, malaking hadlang sa inyong mga minimiti na posisyon. Pero habang inyong ginigipit, habang inyong

0: Duterte, samantalang nakikita natin ang kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay tila iilan na lang na kung hindi pangunahan ng mga umakit sa kanila na mga leader na para kumaway, palakpakan, ay hindi kakaway, hindi papalakpakan ang mga tao na nasa harapan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. saan man siya magpunta. Diba? Nakikita naman natin eh. Hindi man yan kunan ng mga tinatawag nating mga mainstream media, hindi man ibalita, pero salamat. Meron tayong mga vlogger, meron tayong mga mamamayan na nagpo-post ng mga maaring pangyayari. Mapa ito ay sa panic ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. o maging sa panig ng ating Vice President Sara Duterte.
1: Yes.
0: Yan po mga kaibigan ang nakikita nating nangyayari sa ating kapaligiran. Nasabi nga ng isang abogado, Attorney Ferdinand Topacio, anong plunder ang ikinakaso ninyo kay Senator Marculeta, Rodante Marculeta, na nagdaos ng kanyang 73 kaarawan.
1: Happy birthday.
0: Kay Senator Rodante Marculeta na nakakulong dahil sa kasong plunder na hindi nating maintindihan. Bakit kasong plunder? Sapagkat ang ibinigay na campaign donation ay galing sa isang pribadong mamamayan na nagmamalasakit at maaaring gustong manalo ang isang Rodante Marculeta dahil sila ay nagtitiwala at naniniwala na maglilingkod sa bayan.
1: Yes.
0: Pero bakit ang isa na sinasabing tumanggap ng 120 milyong pisong campaign donation na mula sa dating kasama sa kanyang party list na partido na ipinris ng AMLAC ang mga assets, ang maraming mga bank accounts, di ba? At mga properties na dahil ito ay galing sa flood control scam di umano. Bakit siyang nasa posisyon na para mag-imbestiga, umusig at mag-imbestiga at mag-desisyon? Ano naman? Kalukuhan, ha? Ginagawa ninyong tan-GA, ginagawa ninyong tanga-bobo ang mamamayang Pilipino. Hindi ba akala ba ninyo ay kayo lang ang matalino? Kayo na mga iilan na ibinoto ng taong bayan? Kami ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan dahil nagtitiwala kami na gagampanan ninyo ang inyo-inyong mga tungkulin sapagkat bago kayo umupo sa mga posisyon na ipinagkaloob sa inyo ng mamamayang Pilipino, sumusumpa kayo na pagsisilbihan, paglilingkuran at puproteksyonan ang bawat isang mamamayang Pilipino. Ngayon, ano ang inyong ginagawa? Pinagsisilbihan ba ninyo? Pinuproteksyonan ba ninyo? Eh, kayo ang mga kawatan. Diba?
1: Yes.
0: Salit na lumikha kayo ng mga batas na magbibigay proteksyon sa karapatan naming mga mamamayan. Sinusupid ninyo. Diba? Ang aming karapatan na ibinigay ng ating saligang batas. Na kung kaya nagkakaroon ng haka-haka ang marami nating mga kababayan na tayo ay tila nasa silent martial law.
1: Yes.
0: Diba? Hindi may iwasan po yan na hindi mag-isip ang ating mga kababayan sapagkat maliwanag sa ating saligang batas na tayo ay may freedom of speech.

0: na tayo ay may freedom of expression.
1: Yes.
0: Para isatinig ang ating mga karaingan. Pero ano, bakit ninyo sinusupil? Bakit kayo nagiging masyadong mahigpit sa taong bayan? Pero meron tayong pag-uulat na papapasukin mula kay Jojo Sikat, Senator Subiri. Hiniling sa kanyang dasal ang pagkakaisa ng mga senador. Paano kayo magkakaisa? May pangkat ng mga kawatan na sinasabi nitong si dating Speaker Martin Romualdez. Siyam daw di umano ang kanyang isasama, ikakanta kapag siya ay nakasuhan. Okay.
1: Di pwedeng siya lang.
0: Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sa kanyang opening prayer sa sesyon ng Senado, hiniling ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang pagkakaisa ng mga senador matapos ang patuloy na alitan ng iba sa kanilang mga paniniwala at ipinaglalaban. Hiniling ni Subiri na ipagkaloob ng Panginoon ang diwa ng pag-ilom at panibagong pagkakaisa upang mga nakaraang sugat ay hindi maging mga pader na maghihiwalay sa kanilang mga mambabata sa mataas sa kapulungan. Iginit ng senador na turuan sila ng Panginoon ng pagkakasundo at pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ang pagtalikod ng kanilang mga paniniwala, kundi ang paglalagay ng mga ito sa paglilingkod sa isang layuning mas dakila kaysa sa kanilang mga sarili. Gamitin aniya ang mga pagkakaiba ng mga senador upang mapanday ang mas makabuluhan at makataong mga batas na maghahatid ng ginawa, dignidad at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Hiniling din ni Senator Subiri na ang bawat batas na kanilang hubugin ay hindi lang mananatili sa loob ng dingding ng Senado, kundi magdulot ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga kababayan. Sa huli, iginit ng senador na naway makita nilang mga mambabatas na hindi lamang kung ano yung kanilang pinagtatalunan, kundi kung ano yung kanilang magkakasamang na isakatuparan para sa mamayang Pilipino.
3: Gamitin ninyo ang aming mga pagkakaiba upang mapanday ang mas makabuluhan at makataong mga batas na maghahatid ng ginhawa, dignidad at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Bakit hindi nyo naisipan Diyos habang ninanakaw ninyo, habang pinag-iisipan ninyo na kulimbatin, pagsamantalahan, gahasain ang kabangyaman ng bansa? Ngayon na nabubulgar na kayo, saka kayo magdarasal at kala mo yung mga banal kayo na yukong-yuko, na kala mo yung taimtim na taimtim. Sana nga tumagos sa inyong mga puso ang inyong mga panalangin.
1: Amen.
0: So si Chona Yu, papasukin natin. Eleksyon sa 2028 ba?
1: Tuloy
0: ayon sa Malacañang.
4: Tuloy ang eleksyon sa 2028. Tugon ito ng Malacañang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na diktador ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maaring hindi matuloy ang eleksyon sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na isinasagawa ang presidential elections tuwing ika-anim ng taon. Sinabi pa ni Castro na pag-aaksaya lamang ng panahon na patulan pa ang mga pahayag ni Duterte. Ginawa ni Duterte ang pahayag sa isang ambush interview sa The Hague, Netherlands. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you, Chona Yu. Sunod natin si Jong Manlapas. Mataas na approval rating ng mga district representative na itala sa bagong survey. Ano ito? Panibago na namang modus? Ano ba yan? Panibago na naman ba itong issue? Ha? Sabi ko nga, tell it to the Marines. Ayan, Jong Manlapas, tell it to the Marines.
1: Nagtala ng 85.7% approval rating ang mga district representatives sa buong bansa. Ito'y ayon sa inaugural National Momentum Survey batay sa naging pahayag ni House Deputy Speaker Jay Kong-hoon. Ayon sa survey, halos siyam sa bawat Pilipinong ang nagsabi good o very good ang performance ng kanilang kinatawan sa Kongreso. Pinakamataas ang positibong rating sa nalalabing bahagi ng Luzon na may 87.3%, sinundan ng Visayas na may 87%, Mindanao na may 83.3% at Metro Manila na may 82.6%. Isinagawa ang survey mula July 13 hanggang 16 sa 1,438 na respondent sa buong bansa na may plus 2.6% margin of error at 95% confidence level. Ayon kay Kong-hoon, ipinakita ng resulta na natiling mataas ang tiwala ng publiko sa kanilang mga kinatawan dahil sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo at pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Yan na naman kami, ha? Pinaiikot na naman ninyo kami sa pamagitan ng mga rating-rating, mga survey-survey. Paano tataas yan? Paano lalo na itong si Sandro Marcos, ha? Majority floor leader, ha? Sa Kongreso. Siyang may pinakamataas na Ano ba yan?
5: Alokables.
0: Alokables, 50 billion, mga kaibigan. Yung project sa Ilocos, First District, di ba? Ay, nakita na halos walang tapos.
5: Yes.
0: Ha? Pero papasukin po muna natin ang pag-uulat ni Romel Madrigal. Dalawang pinaghihinalaang MPA bumagsak sa sagupaan sa Oriental Mindoro, isa timbog sa operasyon. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Nauwi sa madugong kwentro ang operasyon ng militar sa Barangay del Pilar matapos mapatay ang dalawang pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army o NPA habang isa pa ang nadakip ng mga tropa ng gobyerno. Ayon sa 203rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade, ikinasa ang operasyon kasunod ng impormasyong ibinigay ng mga residente hinggil sa umunang pagkalao ng mga armadong grupo sa lugar. Kasunod ng palitan ng mga putok na recovery ng mga sundalo, mga bahagi ng improvised explosive device o IED, mga pagkain at iba pang personal na kagamitan na pinaniniwalaang iniwan ng grupo sa kanilang pagmamadaling umatras. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit operation laban sa iba pang pinaghihinalaang kasapi na nakatakas. Iginiit ng 2nd Infantry Division na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang tuluyan ang mapigilan ng mga armadong grupo at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Oriental Mindoro. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Nakita na po natin, ha, parang itong pong mga makakaliwang grupo, ha, dati ang pinuntirya lamang nila ay ang ating Vice President Sara Duterte. Ngayon, nagdalawang hanay na ang mga makakaliwa. Bongbong resign, Vice President Sara impeach. O, diba? Kaya may panganib na tayo ay makuha ng makakaliwa. Lamang, nandyan ang US na inaasahan.
5: Yes.
0: Ha? Pero nagtataka tayo, bakit ang ating Armed Forces of the Philippines, wala ba silang nakikitang panganib? Ang ating pamahalaan, ang ating ehekutibo, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., mananatili bang pikit ang mata, ha, dahil sa gusto niyang manatili sa poder ng kapangyarihan hanggang sa pagtatapos na ayaw niyang matulad sa sinapit ng kanyang ama. Di ba?
3: Yes.
0: Kaya nananatili siyang tila umaasa sa tulong ng NPA. Kakalungkot. Yung mga dating kalaban, Dilawan, NPA, Kakamping, di ba? Ngayon, kasama niya, kaalyado niya. Tama, sabi nga, yung iyong suyuin, yung iyong kalaban. Pero hindi katulad nitong mga ito na siyang naging dahilan din ng pagkaalis sa posisyon ng yumaong Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nakipagsabwatan din sa Amerika. Di ba?
3: Yes.
0: Dahil kinuha ng mga Amerikano na ang sabi para iligtas sa dumog ng tao.
3: Yes. Dadalhin sa Pawai. Oo. Hawaii pala.
0: Sabi, saan tayo? Pawai. E tapos sa Hawaii din nala.
3: Magkatunog naman.
0: Kaya doon nanatili siya hanggang sa siya ay mamatay.
3: Yes.
0: Kaya kami noon na nagsipag-rally, Marcos Return.
3: Yes.
0: Kasama po tayo doon. At isa po tayo, kasama si Ilang-Ilang Navarro. May bahay po ni Rod Navarro sa Nanguna. Diyan sa ina ng bayan na nagbigay ng malalaking rally. Ha? Kasama ang iba't iba pang mga grupong naniwala na karapat dapat at the best president we ever had na ngayon ay tila ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ang pangalawa sa pinaka the best president we ever had at tila lumalabas ngayon the worst president we ever had ay ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Sapagkat nakikita po eh yung kanyang mahinang liderato, yung kanyang pagiging walang vision, walang direksyon sa kanyang pamumuno. Kaya nagiging magulo at walang tila kapupuntahan ang ating bansa. Di po ba?
3: Yes.
0: Oh. So, ano ang ating gagawin? Nasa ating pong mga mamamayan, kung tayo lamang po ay nagkakaisa. Yan po ang kulang sa atin, pagkakaisa. At gusto ng mga politiko, habang tayo ay nagkakawatak-watak, habang tayo ay nagkakawindang-windang, hindi tayo nagkakasundo-sundo, mas pumapabor sa mga kawatang politiko na dapat ay mawala na sa poder ng kapangyarihan.
3: Yes.
0: Dapat manaig po ang pagkakaisa ng taong bayan. Nasa atin po ang kapangyarihan sapagkat tayo ang naglukluk sa kanila sa posisyon. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo ang bumuo ng gobyerno. Kaya tama ang sinasabi ng yumaong Noynoy Aquino, kayo ang aming boss na sinundan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kayo ang aming employer. Pero bakit wala tayong magawa? Bakit nananatili tayong puro salita, puro ngawa, puro dada tulad din po ng mga nakaupo sa posisyon na puro gawa, puro dada, pero wala pong ginagawa.
3: Puro bangayan lang.
0: Diba? Kaya wala pong mangyayari kung hindi po tayo kikilos na mamamayang Pilipino para itama ang mali nang naayon po sa ating saligang batas.
3: Yes.
0: Hindi po sa marahas na paraan kung hindi sa kalayaang ibinigay sa atin ng ating saligang batas na tayo ay magsalita, tayo ay manindigan, at sumama tayo, makiisa tayo sa maraming sambay ng Pilipino na nagsasalita at naninindigan para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, para sa kinabukasan ng ating mga apo at kaapu-apuhan. Yan po ang dapat nating ipaglaban. Yan po ang higit na mahalaga na dapat nating isipin na kailangan ang kaisa-isang inang bayan natin ay maging malaya sa kamay ng mga kawatan, sa kamay ng walang hangad na umunlad ang bansa, kundi ang tanging hangarin ay pansariling interes. Wala silang pakialam sa mga naghihirap nating mga kababayan. Wala silang pakialam kung manatiling mangmang ang mga susunod na henerasyon. Diba?
3: Yes.
0: Wala silang pakialam kung tayo ay mamatay sa gutom, mamatay sa sakit. Ang mahalaga ay pawang kanilang mga pansariling interes. At kung sakaling sumabog ang galit ng taong bayan, wala silang gagawin kung hindi lumabas ng bansa dahil ang kanilang mga pera ay nasa ibang bansa. Meron na silang mga investment, meron na silang mga bahay. Handa na sila na pagdating ng oras ay lilipad na lamang sila. Tayo ay may iwang nakanga.
3: Mm-hmm.
0: Diba?
3: Yes.
0: Kaya habang maaga po, dapat ang mga mali ay itama.
3: Yes.
0: Pero siguruhin na ito ay naayon sa ating saligang batas.
3: Yes.
0: Wala silang magagawa kapag kaisa ang taong bayan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, nasa akin ang awa, nasa inyo ang gawa. Hindi tayo dapat maging puro dakdak, hindi tayo puro dapat maging ngawa lang ng ngawa. Dapat din kumilos tayo tulad din ng pagkilos ng mga dapat ay leader, nangunguna, na dapat ay mayroong mga vision o pananaw para sa kinabukasan ng bansa at hindi lamang puro sa salita. Kailangan din kumilos sila, tutukan nila ang mga mahalagang bagay o mahalagang dapat nilang pagtuunan ng pansin, katulad ng ating food sufficiency.
3: Yes.
0: Dapat ang agrikultura natin ay tulungan at hindi yung tinatawag na paksilika.
3: Mm-hmm.
0: Ha, hindi po yan ang magiging tugon sa kinabukasan. Maaring pansamantala matugunan yung kawalan ng oportunidad, kawalan ng trabaho. Pero pagdating ng panahon, kawawa ang ating mga susunod na henerasyon sapagkat maglalagay ng polusyon, di ba?
3: Yes.
0: O, yung ating mga resources ay mauubos.
3: Sila makikinabang yan.
0: Paano na ngayon ang ating mga kawawang mga anak, aanakin at mga aanakan pa? Yan po ang dapat nating isipin. Hindi na lamang yung ating mga sari-sarili, kundi yung ating mga iiwanan sa pagdating ng panahon sa takda nating paglisan. Lahat po tayo may takda. Wala pong forever. Kaya yung mga akala nila ay sapat na yung kanilang mga ninanakaw na bilyon-bilyon at ang taong bayan ay iiwan nilang nakanga, hindi rin nila yan madadala sa hukay at ang masaklap. Kung naniniwala man sila o hindi sa ating dakilang lumikha, may kaparusahan ang lahat.
3: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Ha? Kaya, yun po, ha, na katulad nitong si Pampilo Lacson, hindi po ito dapat pinagpapapaniwalaan itong Senator Pampilo Lacson, ha, na ito ay sanay po ito sa taguan, tagoompong. Ha? O, pagka kaalyado niya o kaanib niya ang magiging pangulo, sakalang po ito lalabas eh. Nung nangyari ang Kuratong Baleleng, Red Scorpion, di ba?
3: Mm-hmm.
0: Sino ba ang pangulo nun? Hindi ba si Erap Estrada? Di ba?
3: Yes.
0: Dating pangulong Erap Estrada? nung patayin sa isang karumal-dumal na paraan ang Bobby Dacer at kanyang driver na si Corbito. Ang Dacer Corbito case. Hindi ba nagtago? Umikot sa labas ng bansa? Mm-hmm. Hinantay na maging pangulo?
5: Ninoy.
0: Si Ninoy Aquino, mm-hmm. Di ba? Bago siya.
5: Halos ang taon din siya noon.
0: Lumitaw. Yes. Oh, yan ba yung dapat nating paniwalaan? Na dinadivert ang issue sa pamagitan ng pagtuturo sa iba. E yan po ang gawa ng mga taong sinungaling eh. Di ba? Yung ituturo yung iba.
5: Mm.
0: Gagawa ng issue para mawala sa kanya yung issue. Oh, ito po ang trabaho ni Senator Pampilo Lacson. Nakala mo yung napakalinis. Turo ka ng turo. Eh, ang dami mong kinasangkutan na katulad ngayon. Gusto, ayaw mo mapag-usapan yung tinatawag na cement smuggling ng iyong anak. Matagal na po yan eh, na natatakban lang ng iba't ibang mga issue. Pero matagal na po yung cement smuggling.
5: Mm-hmm.
0: Maging nung panahon ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, hindi ba nasangkot ka rin sa droga? Na kung saan ang witness ay si Rosebud? Di ba?
5: Mm.
0: Oh, ano nangyari doon? Magaling ka lang magtakip sa mga issue na sangkot ka dahil magaling kang magturo at magaling kang magtago. Yan, si Senator Pampilo Lacson na ginawang Blue Ribbon Committee Chairman pero wala pong naging resulta, walang naparusahan, walang inimbitang makabuluhang testigo at kapag ang testigo ay nagsabi ng totoo, agad-agad pararatangan ng fake katulad ng ginawa kay Orly Gutesa na sinabing fake dahil witness, dahil yun daw pong lagda ng abogado ay fake. Pero si Orly Gutesa ay sumumpa sa harap ng mga senador,
5: yes,
0: na siya ay magsasabi ng totoo at pawang katotohanan. Ano ang ginawa kay Orly Gutesa? Ginipit, di ba?
5: Mm-hmm.
0: At sinabi di umano ay kinulong, di ba?
5: Yes.
0: Oh, at tumawag ang asawa, sinabi na pinilit siya na ituro, ibahin ang kanyang statement at ituro si Marcoleta at si
5: Defensor.
0: Yan po naman ang katotohanan, di ba? Pero puro katuro eh, puro katuro. Dapat sila ang imbestigahan. Itong mga humahawak ng Blue Ribbon Committee, Erwin Tulpo, hindi ba dapat imbestigahan din? Oh, dapat itong si Lacson, imbestigahan din? Sinasabi ni Romualdez Siam na senador ang sangkot. Sino-sino ba yan? Sa flood control. Di umano. May mga nagsasabi. Hindi po ako nagsasabi ha. Binibilang ko lang kung totoo yung Siam.
5: Mm.
0: Sa haka-haka ng mga nakakausap natin. Pampilo Lacson. Tito Soto. Magkapatid na Tulpo. Sino pa? Wala ka bang alam? Hindi ka kumikibo? Ito lagi. Oh, sino pa? Meron ka bang idea na may dadagdag? Wala?
5: Eh, naging kabahagi yung sinasabing na binigay sa kanila doon sa kampanya ng Alianza eh. Yung grupo nila maliban sa isa.
0: Eh,
5: nabigyan sila. Alagang 8 billion. Yun?
0: Sinong Alianza? Sabihin mo. Eh, ako para alam ng taong bayan.
5: Hmm.
0: Sino? Yung bahagi sa Alianza?
5: Eh, mga tumakbo sa kanila, sino-sino ba yun?
0: Naku. Wala. Oh, sinasabi, baka daw Bam Aquino kasi may binigyan ng campaign fund eh.
5: Yun nga, yung 8 billion na sinasabi.
0: Oh, yan. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Pampilo Lacson, Tito Soto, di ba? Oh, pero sangkot itong iba mismo sa flood control. Oh, sino pa? Kanina binilang ko eh. Mukhang nakasiyam ako, Hontiveros. Di ba? Sangkot din yan sa flood control eh. Oh, ang tanong natin kay dating speaker Martin Romualdez, ikakanta mo, bakit hindi mo pa ikanta ngayon? O di ibig sabihin, drama lang yan? Di ba? Drama lang yung ginagawa ninyo na pagsasampa sa'yo ng kaso. Dahil hinahantay mo pa eh. Oh, dahil mga kumita yan ng mali-maletang salapi. Oh, di ba? Oh, inaantay mo na ikanta kanila. Pero bakit din sila kakanta?
5: Mm-hmm.
0: Dahil meron din silang kasalanan. Di ba? Oh, gumagawa kayo ng drama na akala nga ninyo bobo ang taong bayan. Na akala ninyo kayo lang ang marunong. Masyado ninyo kaming minamaliit, ginagawan tanga.
5: Sa mga babatas pa, walang involved sa flood control?
0: Ay, halos 90%.
5: 90% tayong kay Magalong.
0: Oh, 90%. Oh, although, ay alam na halos natin, ha? Yung mga nag-quadcom, tricom, ha? Oh, na lahat sila nagtututuro para maiiwas na sila ay may kasalanan. Diba?
5: Yes.
0: Oh, halos lahat. Eh, bakit mo sasaririnin? Eh, di tuturo ka nila. O, lahat kayo nakinabang, lahat tayo may kasalanan. Walang magsasalita dahil kapag nagsalita kayo, sasabit ko kayo.
5: Parang ganun ang
0: ibig sabihin eh.
5: Warning.
0: Diba? O, yun po mga kaibigan. Kaya huwag ninyo kaming gawing tanga. Nagsalita na kayo. Para naman sa ganun, patawarin din kayo ng taong bayan.
5: Yes.
0: Dahil hindi niyo gusto, pero napilitan ako. Dahil sa mga panukala nila na proyekto na aking pinalampas. Hindi. Halatang halata. Di ba? Na kayo, na mga mastermind ay nagtuturoan na ang plano ninyo, si ko, ang pasasapuhin ninyo. O, sino ba ang nagtalaga kay ko? Hindi ba ikaw, Martin Romualdez? O, di ba? Eh, mataliro rin ang ko eh. Alam niya na baka sa punot dulo, siya ang gawing sasapo.
5: Sacrificial lamb.
0: Sacrificial lamb. Ha?
5: Papaaroon na lahat.
0: Kaya, pinakunan niya lahat ng detalye.
5: Yes.
0: Pinakunan niya ng video. Mga pangalan para pagdating ng panahon na katulad ng binlano nyo na akala ninyo kayo lang matalino, eh mas matalino pala sa inyo si Saldi ko. Kaya ngayon kahit na sinasabi ninyo na pwedeng pauwiin o pwedeng isa lang sa Zoom at ipapirmahan sa embahada yung kanyang mga pahayag.
5: Yes.
0: Ayaw ninyo. Bakit? Natatakot kayo eh. Ayaw ninyong malaman ang katotohanan. Ngayon sasabihin itong si Senator Chairman Nakusus Mariano, sasakit yung aking ulo, Erwin Tulpo, na move on. Paano mag-move on ng taong bayan? Trilyong piso. Nilubog niyo pa kami sa utang ng utang ng utang na ninyo. Hanggang sa aming kaapu-apuhan magbabayad habang kayo ay nakahalukip-kip at patawa-tawa, pinanonood ninyo ang paghihirap ng taong bayan. Sus Mariano, oo, sana nga sa impyerno na kayo mapunta. Eh, ano ba yung sinabi ko? Sana nga ay patawarin kayo ng dakilang lumikha. Pero paano patatawarin? Hindi lang isa, hindi lang sampu, hindi lang isandaan. Isandaan at 120 milyong Pilipino. Hindi pa kabilang yung mga nasa sinapupunan at yung maaring idodrawing pa lang na mga anak nang hindi pa nagkikita ng mga magiging magulang. May utang na po na babayaran.
5: Yes.
0: Kaya, pero sabi nga, wag po tayong wala ng pag-asa. Lahat po naman ay merong sinasabing hangganan. Yes. At habang tayo ay kumikilos at habang maaga ay ating itama, meron pa rin pong pag-asa na naghihintay sa ating bansa.
5: Yes.
0: At sa mga susunod na henerasyon. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sasabihin po sa aming pagbabalik ni Don Pepot, ni Don Ridon, minsan pinsan ni Kim Jong-un, ngayon po pinsan na siya ni Senate President Win Gatchalian. Acting po yan dahil hindi pa inaantay ang deklarasyon ng Korte Suprema, di ba? So, yan. Buti nga, nagsalita na. Ha? Itong si Senator Gatchalian na dati-dati ay tila nakatitig lang sa kanyang computer. So, take it away.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
10: This year, making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
11: Thank God it's...
12: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
13: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV.
11: on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayim papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Iday ka pa ng cellphone? Yung cellphone nagsasalita kahit patay na. Oh, sasabihin po ni Dong Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe.
1: So matatawag ko ang bilang po namin telepono, 0917-5816500. Ulitin ko po, 0917-5816500. So magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakarin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakarin po yung palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, magpadala pa kayo ng mensahe nyo. At maging sa YouTube, magpadala kayo ng mga mensahe, babasahin po namin, takarmen, mga mensahe nyo.
0: Kita man, bilis mong magsalita. Malakas pa boses mo sa akin. Alam niyo po, malaki ang pag-asa nating mga Pilipino para umunlad ang ating bansa at umunlad ang pamumuhay nating mga Pilipino dahil po maraming matatalinong mga Pilipino at maabilidad. Ha? Lamang, kailangan din po natin ng isang namumuno na may pananaw, dedikado, ha? Na para yung kanyang pananaw ay maisabuhay. Kailangan isang dedikado at matalinong leader. May pananaw po, may vision na tinatawag. Ha?
1: Yes.
0: Yung mangunguna at sa pakikisa nating sambayan ng Pilipino. Hindi po magtatagumpay kung nag-iisa lang. Kailangan sama-sama po tayong kikilos. Sama-sama po tayong mag-iisip tungo sa pag-unlad, yes. Mga kaibigan, higit sa lahat, sabi ko nga, para sa kinabukasan ng susunod na tingsaling lahi. Kaya, wag po tayong mawawalan ng pag-asa tungo sa ating pag-unlad.
1: Yes.
0: Kaya, kumilos po tayo, wag tayong manatiling tikom ang bibig. Kailangan magsalita tayo. Ha? Kaya pinipilit ko po si Don Pepe at magsalita.
1: Kapatang po natin yan.
0: Pag wala ako, tira po ng tira yan. Pag nandito ako, tamimi naman. Diba? Eh, pwede namang makipagtalo. Gandahan mo si BBM. Diba? Eh, ang problema, ayaw mong sumugal. Eh, gusto mo, lagi kang nasa tama. Hindi pwede yun. Kailangan pag-usapan natin yung tama at mali. Diba? O so, eh, pinapractice na kita dahil medyo mahaba yata yung aking plano na pagbabakasyon. Kaya pwedeng, kung wala na ako, eh, di tira ka na lang ng tira. Kaya ikaw na lang ang matitira. Sige. Okay. Sabi nga po, ulitin ko, nasa Diyos ang awa,
1: yes.
0: Nasa tao ang gawa.
1: Yes.
0: Hindi puro tayo lamang ngawa ng ngawa. Puro lamang tayo pagbabago. Eh kung wala naman tayong gagawin at tayo ay sunod-sunuran lamang sa gusto ng mga ilan leader na pawampan sariling interest lamang ang kanilang iniisip. Yeah. Si Jojo Sikat may pag-uulat. Senator Go, ipinagdarasal na makabalik sa normal ang pamumuhay ng mga Pilipino. Abnormal ba ang ating buhay? Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Abnormal. Ipinagdarasal ni Senator Christopher Bongo na makabalik ng normal ang pamumuhay ng mga Pilipino kasunod nga ng dalawang linggong sunod-sunod na big time oil price hike kung saan 10 hanggang 20 pesos kada litro ang bigla na namang inilobo ng diesel at gasolina. Dahil dito muling nananawagan si Senator Go sa Executive Department para sa agarang tugon na tulong para sa mga Pilipinong lubos na apektado ng pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo. Sa isang pahayag kamakailan, sinabi ng senador na damang-dama pa rin ng mga Pilipino ang hirap na dulot ng mataas na presyo ng petrolyo. Mataas na bilihin, bayarin sa kuryente at mababang palitan ng piso kontra dolyar. Nakikisa ang senador sa panalangin makabalik na sana sa normal ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ngayong linggo, formal lang nagbukas ang ikalawang regular session ng Kongreso kasama ang mga kapwa niya mababatas. Tututukan daw ni Senator Go ang mga programa at panukalang batas na layong gawing mas magaan ang pamuhay ng bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng krisis. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sumagot si Chonay Yu. Pagpapasa ng bayarin ng system laws sa mga consumer hindi makatarungan ayon sa Malacañang. Chonay Yu, ibalita mo.
3: Nanindigan ang palasyo ng Malacañang na hindi dapat naipasa ng mga utility companies ang pagbabayad ng system laws sa mga consumer. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang dapat na gawin ng mga utility companies ay paigtingin ang kanilang monitoring at magpatupad ng mga programa upang maiwasan ang system laws, lalo na ang mga dulot ng pagnanakaw at sa halip na ipasa ang mga ito sa mga nagbabayad ng maayos ng kanilang konsumo sa kuryente. Una nang nagpahayag ng pangamba ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association na maaaring malugi ang ilang electric cooperatives kung aalisin ang system laws, charges ng walang subsidiya mula sa pamahalaan. Ayon kay Castro, layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang dagdag na bayaring pinapaasan ng mga consumer, ngunit hindi rin anya hangad ng Pangulo na maapektuhan naman ang mga utility companies. Sabi ni Castro, hindi pinag-uusapan sa Malacañang ang pagbibigay ng subsidiya sa mga electric cooperatives. Ako si Chonay Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonay Yu. Ang kailangan po, magkaroon ng kamay ang ating gobyerno para makontrol yung pagtataas ng mga singil o bilihin, yes. Diba? Eh wala tayong price control eh. Yan ang isa sa dapat tutukan ng ating mga mambabatas at hindi yan puro impeachment at yung pag-iwas sa investigasyon ng flood control na kung ano-anong mga issue ang inyong ginagawang dahilan sa halip na lumikha kayo o amyendahan ninyo na para magkaroon ng price control,
1: yes.
0: Ang ating gobyerno.
1: Yung old regulation law.
0: Yung old regulation law dapat amyendahan at maglagay ng price control. Eh, ibinigay nyo na lahat sa privado eh. Eh, puro negosyo yan eh. Yes. Siyempre, ang gusto nila, kumita ng limpak-limpak. Wala silang pakialam kung saan kayo kukuha ng pambayad. Kung wala kayong ibayad, putol. Mabuhay kayo sa dilim. Kung wala kayong ibayad sa tubig, putol. Wala kayong gagamitin. Yes. Magiging hoba kayo. Di kayo makagogoli, di ba? O lahat po yan, kailangan. Dapat yan ay nasa control ng pamahalaan.
1: Yes.
0: Si Jong Manlapas may pag-uulat. Paglilitis sa 612.5 million confidential funds sinimulan ng House Prosecution. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo kanino naman yan.
4: Sinimulan ng House Prosecution Panel ang pagtalakay sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa muna yung maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa kanyang opening statement, sinabi ni House Prosecutor at mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na ang pagiging confidential ng pondo ay hindi nangangahulugan ligtas na ito sa transparency, pagsusuri at pananagutan. Anya, ang pagiging confidential ng pondo ay para lamang maprotektahan ang lehitimong operasyon at mga impormant at hindi upang pagtakpan ang anumang irregularidad. Iginit din ni De Lima na tungkulin ng impeachment court na alamin kung may naganap na paglabag sa konstitusyon, katiwalian at betrayal of public trust. At sinabi niyang ang mga ebidensyang iharap ng prosecution ang magpapakita ng kanilang mga aligasyon.
5: When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases.
4: Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Pero tila napahiya dyan po ah. Itong si Congresswoman Dilima. Dilima. Napahiya siya dahil sa sobrang daldal. Na akala mo siya yung testigo, ha? Dun sa kanyang
1: siya mga
0: binibitiwang pahayag. Yes. Yung kanyang opening statement. Kaya pinahinto po siya ng presiding
1: officer
0: na si Senator Chis Escudero. Yes. Kaya pahiya ang ale. Si Romel Madrigal, may pag-uulat, Bacoor City local government units nagdagdag ng bagong kagamitan para sa emergency response. Sa Japan, dumindula. Sige, Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Pinalakas pa ng pamalalunsod ng Bacoor ang kakayahan nitong tumugon sa mga sakuna at emergency matapos ipakilala sa publiko ang mga bagong kagamitang gagamitin sa panahon ng pangangailangan. Kabilang dito ang Bayanihan Response Mobile Kitchen, Mobile Shower Units at Mini Water Tanker na pinasayaan sa panguna ni Mayor Strike Revilla at ng Bacoor City Disaster Risk Reduction and Management Office o BDRRMO. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mga bagong pasilidad na matiyak ang agarang pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng mga residenteng maapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency. Sa pamamagitan ng mobile kitchen, maaaring manong makapaghanda at makapamahagi ng pagkain para sa malalaking bilang ng evacuees, habang makakatulong naman ang mga shower unit at mini water tanker sa pagpapanatili ng kalinisan at supply ng malinis na tubig. Partikular na mapapakinabangan ang mga ito sa mga evacuation center at komunidad na apektado ng sakuna. Sa hakbang na ito, patuloy na pinaiigting ng Bacoor City LG yung kahandaan at kapasidad nito upang mas mabilis na makapaghatid ng serbisyo at tulong sa mga mamamayan sa oras ng kalamidad at emergency. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Kaya ang mga mamamayan, tayo na mga constituent, kailangan nagre-reklamo tayo sa ating mga barangay chairman. Dahil isa rin sila sa sinasabi na may mga ilan din chairman na puro bulsa ha? At wala namang ibinibigay na tulong para sa kanilang mga constituent. Kaya magsasalita po
1: karapatan
0: kayo.
1: Karapatan po natin yan.
0: Karapatan natin na magreklamo, magsalita sa pagkatungkulin na mga inilalagay natin sa posisyon na pagsilbihan ang taong bayan. Si Ramonya daw, papasukin natin. Magandang umaga.
1: Mani po, Sir Ramonya daw. Sir Ramonya daw, good morning po.
0: Oh, wala.
1: Ramon. Wala.
0: Okay, magandang umaga.
7: Naririnig mo natin.
1: Okay na po, Ramon. Okay na po.
0: Dinig na dinig.
7: Alam mo, napakaganda ng mga sinabing pangako sa iyo ni BBM. Ano? Ang inaalala ko lang, naniniwala ka ba tuto pa rin? Dito ka namin. Pangako eh.
1: Remain to be seen.
7: Ang pangako daw ako matutupan. Yung tungkol kay Romualdez. Pagka si Romualdez, hindi siya kinasinampahan ng kaso na plunder, huwag ka na umasang itutuparin pa niya lahat yung pangako niya dito kami. Kasi yung plunder lang magpapakulong sa kanya. Kung hindi plunder, wala yun. Ano lang yun?
0: Eh kahit nakasuhan Ramonya daw kung sabihin na walang link, ikaw ba naman gagawa ka ng krimen hanggat maaari hindi ka lilikha ng bakas, di ba? Yung mga matatalino yan eh.
7: Pero yun lang pag-asa natin, Tita Karen, makatikim kahit isang araw lang sa kulungan, in plunder.
0: Makikita natin.
7: Kasi pag plunder,
8: Ngayon lang ang kailangan natin, kailangan plunder. Pag hindi plunder, ano lang yun? Yeah. Guhit lang sa ano yan, sa utak natin para kung maniwala tayo na kakasuhan nga. Pag hindi plunder, Tita Carmen, wala yun. Yeah. Invento lang yun. Yun lang, Tita Carmen, thank you.
0: Okay, thank you very much, Ramonyado. Kahit kasuhan ng plunder, pagdating ng oras, pwede naman sabihin eh, wala pong link, walang mga matibay na ebidensya na para siya nga ay nakagawa ng plunder.
1: Yes.
0: So, dismiss ang kasong plunder, di ba? O yung iba, available. Pwede.
1: Eh, malilito nga tayo, Tita Carmen, eh. Sa ombudsman, ang sinasabi, ginagamit yung mga ilang Marines natin, dating Marines, ginagamit yung mga patotoo nila, testimony nila. Pero sa DOJ, kinakasuhan naman itong mga Marines na ito. So, kaya, sa dulo, ano mangyayari doon?
0: Kaya sino nga ang magsasalita? Yes. Sino ang magsasalita? Kapag nagsabi ka ng totoo, sasabihin fake news at kakasuhan ka. Di ba? Ganyan din ang nangyari nga kay Orly Gutesa, eh. Yes. Nag-out pa siya sa harap senador ng mga senador. Di ba? Eh kahit nasabi mong fake yung
1: notaryo.
0: Kanya, notaryo. Eh yung nanumpa siya sa harap ng Senado, fake ba yun?
1: Natanong
0: nakita
1: pa nila.
0: Nakita natin yan na sambayan ng Pilipino. Yes. Di ba? Oh, yan yung sinasabi natin na kahit kasuhan ng plunder, kung sasabihin nila, walang probable cause. Di ba? O inimbestigahan ng ombudsman, kaya sinampan ng kaso, ibig sabihin, may ebidensya. So, paano nyo i-dismiss yan?
1: Yes.
0: Dahil kung kakasuhan nyo ng plunder, under investigation ng ombudsman, bilang mga opisyal ng gobyerno, ha, bago nila isampayan sa Sandigan Bayan.
1: Yes.
0: O pagkatapos Sandigan Bayan, o magdadrama, walang matibay na ebidensya. Eh anong ginawa ng ombudsman? O kaya wag ninyo kaming, kumbaga, remain to be seen. Kapag kakinasuhan ng plunder, at talaga, sapagkat lahat ng mga yan, hindi lalabas yan sa tanggapan ng may hawak ng power of the powers na speaker. Di ba? O kaya itong sinasabi na may pangalan daw ang ating first lady, ha? Na
1: care of sa kanya.
0: Oh, na care of sa kanya, worth 100 million project. Sa ilalim po yan ng DPWH, ha? Ay maituturing na hearsay hanggat walang kumpirmasyon ng DPWH.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan, ha? Oh, tayo patas. Kapag hindi totoo pa.
1: Yes.
0: Huwag po tayo agad-agad maniniwala. Ang dami-dami mga, may mga troll din sila, may mga vlogger. Katulad din yung kabila, di ba?
1: Yes, magkabila sa idea.
0: Okay, dapat i-ano natin, i-weigh-weigh.
1: Yes.
0: Kuwalin ang totoo, mga kaibigan. Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang...
1: Morning po ka, Teddy.